Siyabonga kakhulu. Siyabonga gugu. Siyabonga kakhulu. Nisibongele ophosini. Sibonga abazalwane beHighway Radio, siyabonga kakhulu. Mbokodo siyabonga. Ilanga siyabonga. Isolezwe siyabonga. Wonke amaphepha siyabonga.

umtavidi sahukko senri. Uts adawami damaska iyo kayitska tang kaswap e tang ib e sank umgang are. Kwena ngamka sike se tu se kwe hukwe tahan arzina hukko senri. Kainkom de ka, kainkom de sao, tin namibia ba, ning osa, kams ma wiri.

kind was ncam sabade ya qa masado ari dasada ti qwanqo abasathwathwa elo qo qwa pting anuka kapting onsna amen ari dasada di qwa qa unqaisa ne qwa sa imayin qa ku qwa meyesa se kolo sen indi qam qitana qasa hakasa taus haka qaw sikoro qisira ne sadake koi khare sadu tain habura wa khuncha kova danti de serami badu sorosi se daga chai khave daga gas na sadu cha tain ya kau rase sadu tain haus na tidu abusa se koms kristu nadu umas na ha khais kha ne kwaka dage chaba kai khai tsira mi bai koi khare ke sado kai havura ngwa khonka sada di kuru au sada di unwe di khoda na au bahu unwa wa madia maga tom sada ke zu christu pna unwa skini khong avoda of magaita ipna da unwa tom skini sada khwa sibama ibna dara qomtsi qipi qai gwis na da haqisa nera qai ngabu da qaw khui maskeri yo khui da maskeri yo masi ba main asa qom sada yesu kristu bna umaske sada hanga masi ku khara qwan tuye ora ke ne qwa kara mi bai tas ngasa sadu ka ire qai ngabu duran qwa khun ke uka khweda amaka sada qai kuni ha Khabe tai e satanin apusa se umwa. Yesu Christu bunga tsumwa. Tom skini. Tain haus sats umwa sa. Abon abos aruma mumsa. Ne aida khengan ga san kwa triyo. Oske Yesu Christu bunga tsumwa tsa ibanin wakata. It's tan kwa hui khare khaska khabe. Ipdi tau bako ube. Soro si se daga tsayi khabe dage gaga si se sadu kaa tipge apostol Paulo bara ni ngawan ane na khuaba. Hata a tida ngan kaiske elop mwap dida ne kaisa hura ngkwa gaib sadu kaa kaisa. Dira inle aposa si ba maa ikwenge. Ngekwenge aposa si ba ta ta di tira mibai. Ta ne tse ne kwa tska ne omsa hum wao. Aus kamin kwa hui of di hui tina sata. Christu pngat unwa maa aposa sa hunga. Kaima In wa tin goba miba tom christu bna da unwa tsada ke dance tsada ngoba miba dan tsada a ti aus kaming wa go itina op elo mwa ba dida cha amaga dida ngove ngove wa nqanqa wa tsipna da unwa tom tsadi kai mare di tando ida khwa se ngoba miba cha tarida ti tai da christu bna ra tau kaza Neske polup da netwaga fil kolesen in kap kere mi kamisa da ta amisa. Ta I hui haresa da. Ip di toms na hasa hu ngove ngove. As ne sadan unwa tomsa kubiba tan. Naske taika is netwaga eloba unwa sadan unwa kusa. Naka kiri da gore kutse uidare. Ida ta ngis kami hui haska habe sa isa hu ube kare. Saats te ba ta gira ha kao kutse huye uida ida taib nga. Sats nga da unha tomsa ngobe ka tauka. Neske sida di tomasi kansa. Kain inhwa. Tia kain on sats karuma. Amen.

Hayi xa kamxabe manxane David isa kithi nabetanisa go sila tsenje go xhaika sin hololo sila mise igethe moro moro xhaida jego tira miske ne swapa ei wana maybe abdin khonxina do xhaide tira miske dorin stefanisa ne swapa ne tsika mxwa sin aro maske ne sa this da hwa xiseng sila tsenje go xhaia o sile lithi tsitsa besa khum elo ba khu ha xhaika op kan kan som aris tui kai di tsitsinqani kuri kha uma sorosa da gira khonqwa ne tsedi gira mi tsui kai tsinqani kuri kha umaske digira mi se again Anke khon hina se ina ne swap ela ne kose ke swap e khaide dira mie se ka mo reception da khaide je go dira ne class emi team ba balin asandi maletski stinge da mara loka sisti an khoe tmaron khanapti kana khu hololos khaida go a dira mie se ike itironi tingira mi to la min na ge go khabere je go khai dira ha mie se ke nesa ti o si baby ka bana singe on the gremba sa khu khai sa san khai dira mie ti magan house tinge khaida go a dira mie ti ne bara mie se ke moro je u ikha Hi, sir. Ting, Sasa, San, I badege, Watamara, Korebalu, Professor Doctor Henry Eva Grinja Harige, Masai Chip Giris, Nick Bakahudra, Miniskam Class, Armas Ganesam. Kodaka swap na snap ki benip tinara me fries ke check check in aba vina da yego na dira me se pos de buses pos kam sa khura ne kwas e khwa khizes ki ne sa team o bandizo august banda tinge fer khano sa khu khida kwa khida kwa her socks kun nan khide di ge ne sa ba da me hola fries ki ne sa dira me se nga sa kon je freya tsha ba da tang se cham e sa an ap nan da ga se khu o stolas di ga tinge hola los dira me kharu khasa le tsha kam kwas na aro mas ki ne sa moro hom ore khida jego dira me ki nesap ei gachin goroba leti gamqwas aiske nesa digiramni team master house tinging hwanla bes omaike khariba khu tanqwas dira haming ti freda tego taram isates ngorasa san ti khwekhit khwetse inspected delesia tngagos eske digoro hami tiliroa qudi gamsna dira mi sei amisin isep ke dinamin khairoa dira mi sei chabi gedo irora ngagamsna igen ama se irora dira dokoba mire pita ndako african litin agamsna khaida kwa dira mi sei team Oba Johannes Kalisa thinking like kai chukufukolo tsara mama hololo stip tane kwa sa emises ke ne sa team oba Frederick Kosa thinking angamza kho khaya khabeda khaya dira ha misei ke ithi rike dilivo thinking khaida kwa dira me team okay man itin khaida kwa dikufukolo tsa khura me ithi hololo moro kwa squad kwen awushwani jeke kwa mustin o tshoba kho khaya sa sanxa bala khore ba duse iswa iske ne sa thi uma emka dira sna stok khai as khai dira ha misei bedisin kho be thinking sike thinje kho khai dira me team siya ke caba se thinje qa inqwa sine qwa era me team boki maniki nedel qwa se thinking fries ke papa khaye go dira me ne se je ngale go ngkhaise khai dira me se game Aus sigal ne dudu kharu khastingi ololo stwa go twa ske dira mithi ebaldi tingira mi aitna se ba khun am gasenda di tim richari tingere so ela min khaisa san aib dira mises gine tindi do khastin da min khaida go am ti aitri yurona sip tingi kan go astira ha mi ti ozuro don sas no besin ga ba khu khaisa go aske lesa in khaga astira ha mises gine sa eren usep tingi khait khaida go dira ne so ela mise ike im tingi go khai digira mi ngaskin so ba dira mie se masko khaib go swap is a thing outeglas songa besting ke khai ha outeglas songa besting ke khai sa dira mie thing ton lagi chani gap thing ke khaib go ari go ri khas asnga ra mie karasa vi o vi roi gin laba dira mie se swap nas game nesa Oma Erika nganu se snas tokh ba khaire digene sap era me moro qanqwa khaidure dira me se team nadin nganu se singene sap e sira tinjo ko khaidira me team ari ngari stinda am gasen da gwadi ne kwas ngaro mara me se sap e skere sa team ige adira tausen asas velma stin ge sebe sa khaida ko a dira me se khaida ko a dine kwas era me ti oma e fastin da me berse ba za khu sira tin khaiti ko virora ngara khum ne kwas ngaro mara ti aga oskari se singen han asa khu am gasen da jego dira ha ne twas era ha mise fries en je kona go se khaya yepo bra outgaro epke tiramin comment kam sna go ke aba je ke khaya tira mise isen osimi me gustin je gori khastin ait no ba khum rami ngaira je go ne tshe go ke ara khai khaida ha tira mise ke nesa tira mise iso ap na tira tin je go khai outop am skoli ba nga tina do go ba khaire lucas ha se ke digoro mi o ne go khai kona sa lutla kon tina khai khaire Kurigi oms ek khaid maske adiga nguna gara sa nthe yesne ge tuira ai khai tia ko mai be gomba yadin nam de fro Stefanis Glassen stinge ne swap aida khaida go dira mi timorin Stefanis stinda mi ngtwa sa khum aida hari chi nga juli bana go gasa stinga ngwa stira ha mi si swap iske ne sa ngali gira tausen sala sa go ngane tsang kwa ai khai go khon nga aroma khaid manan
kore malini ni kai kai sanai dilagi ni zengua kabe kai gon gedo kai gon ati kai tsuka sa mga tsa kwentina kai kai de sa mga tsukuba hau kwentina kai kai de dilado kaba mire ni tsuka mkwa aroma ti fraiski fraiski fraiski fraiski fraiski ni hui gya kai madra misi dagi ni tol kwenti aundi guti Hani Hunti, Taresen Ti, Hinen Ti, Noun Ti, Nan Ti, Nego Karun Ti, Nego Simatiran Win, Nego Sinia Magaran, Nan Nan Nan Nanda, San Ai, E. Kaidige, Gua San Ai, did I get it? I mean, Huge, never kept go Karu, Nijitsko, De Tad Mai. In an abgatko e, habe, we abgatun kayao. Nettes never kebe get you go down, habe, or habe kept not dying, waka burbuka on a song with my trika. We get that skinny like kaboom. So reski, nettes conidiaga on ari karadiran waka. Tigan scout karadiraga. That kaboom aide. Never kebat go up to gum with tina guy. Habe go yab and uitiha. So long side, kay, tea is that blue. Hanin ge hanina. Hubeb hun iha an ge hahara huna. Tuitit sini hoska oni hosei. Habetska hos sinatska ho. In taktuban hovas nga dide sei. Nebani ha. Hubeb ei. Titabang ni hanin hun kwebai sei. Huigitang nanha. Amai ti. Amase. Hon assassin sita. Ti sara koptina tini go doba. Go hodoma e. Aura kon aroma. Arugurotis amikama. No kontina gori. Aura kwenye naute mi kase, oka, kire ore abdungaro ni ba, di ita ubungada uitwa tuare. Di yogurong adis miza mi. Nga miza dugu unwa keski gomdraza. Ama se tini kwa sasa ngum, kwa sasa tigenise taa, habenda kuna ngau koliseno. Ota nganglabi di uya ote di mita tuwa. Habe tika kayo kuna tika wanglabi, ote ni kaisku se tinga sen tinga bako wa mganang ati anati ngati starti ngari. Gangandi uya ote di timba wakuna tunga wawo. E habe tsho mabe oh dia what to do with re dini gogami la khun ga tsinlabe lasting je khaisa anlabe gutse dau ya bani an kaud igra mi hen ai ha net han ai is nang anbire ah di duda do khoba mi ni prata khaikhe ni prata un khaye se e so apna tes misa dan khonwa ai mo garo din naga haron din apna ga tilage adis nasna gro Na kira kundi kongwa di ngadi hasna goro pamro se ye direktiri tikata op vivapta ore gi ngan arosna ni maduro se kongwa mala ge kongwa mala ge awore on yagi ngon kan ge kam kan ge di badari heke kiki hokokoko hakakaka hikekeke ore gi ni yo malidra malidra ui kame da ge ni madre heke hoko tida ge uyed ma nisisa madigwa ura ge hu tada ge bad ma okay adamske hoda goza Nasa hodwa titra ni singu na senti na ya sangu na gramia namba uskira kaba kwenye hina ngo na kan na kongwa demandi rekene na rakana mto mara karki di ngadi rakana salir tinge kaba kwenye karki di kwese huu disi kwese adorgua kaba asa disi kaba kabenda kwenye miski kaba huu hard magum sibge enti na an social grants adra kongwa sa tinga mariska kau rahose isa tita ngadi sira kaisa Haben intina ni sizala mu ma tsa ugu timadi ma sina in khaba khun khona hard ma khu yo madin da kanam ngadi iski khaba kwa ma ngadi iski khaba kwa ma neira net ne bangera me doile ke no ne bara uri kaga titin nan ai sa khaban khos kya tin khon ari cha tini ko madira mi ke saban khon khaba khu yam hard ma ti inbon khun ai ha nan bosna ni sizala tender sa ungat me nga social grandan disa so khavone yi mongoro ngao khabe ne khon khai ngal ba ngisi ne khoi jigo ni din din di di ya ngam asa of thighs asa go dan yo selen sin dai misen ba so ngan ke ngana ti idan ngon dana qede ma du ti jabs ka tamro ti ngala goro mi se kon selen sin ngan aptan ni den aro manda ko ndi gar gidi ni sin obe khan ntaba khon hat ma ti ngal khon qadi student da o ti ngala khok dun da wan ai marisa dom dro se so ap ngam ira nga ka re ganing na gar gidi kana me se khaisa ti khaban ina khon marida gai ngai se sam on ge khon ngon ba ma ne saban ntaba khon hat ma kom sip ase ho yao About any next month, just admitted it is a naroti, Nadiman, Oas, and Taduro say, Laini di ink with Gunga, the mask of Yuna Oas, a trap as Tabahum, one subskinny candida glamrose, Hong, last it, the last in Aroman, last year, my guest, as it like him awesome. So Rosic Gam Gamsen Hurun, Nabahu, coming abasin am ting, one at Carting, one Kalta, Nadis and Honanida, and Jason C.
Hololos, Chayre, Fryskin.

아니 타이츠가오 타이츠가오 가야와슨초와초와츠가오 타이츠와츠와츠가오 옥두니 따이 아이바슨하 따이고 와르디바츠우아 하나 사하스타나 따이나하 차이 사하스타나 따이닝 한우시꿍 타이산 아로마 타이산이 타이츠가오 두잉시 베세프 초자호기 가야와슨초와츠와 한 아 타이츠와츠와 才 chua chua， 心无 chua chua， 那你个是啥事情无偷生，哈贝拉啥二老困难单机，啥二老困难，人哋个也知啦单机，只啥二老困难，单人个的开始啦，红阿个也哈贝啥啥，那这次那这个上晚七上，我们想六七三百几七，那说啥奥斯塔乌里乌拉乌里奥斯塔埃乌拉埃奥斯塔奥斯塔乌拉哪里？Ofatsa ofas deeds that deep kamung aid meeting and night meeting home aid meeting o did not tie toa toa tie wasn't toa toa tie wasn't toa toa ha toa toa it's ne sa one yanni bar dear ti ha au ha family ne ba umstuba ne umstuquin yanni quantat hina san aipsisa taiba ma sa energipsisan aiba ma sa wanan alini pochina alini inquina aba chiquina negotiate Offat, she mustn't, she goisn't, she deba. Hey, she heleka bekeba, heleka navixa. Heleka tambekin and this is not Sakuna for Varlo, she see Kai habit amsi who to ma, who to match man, who see who's not like with the ma, who to match. Aye? Did not ungo. Ungo. Tai sentit da ma senti khat at a gua goi khat at a goi habis nols aiden wa ha egan amsi sa ta ha kai mi tai sa ta ha kare chi kwa ya khai ti ga uip na tani mung aku chi mung an ku chi kwa ku chi kare ku chi kho sa ku chi ke best kha tun sa ts ko ta di dan an ka ku habe sang as ka hao o ti tun ma o da gine sang ai ba khu ti ga Dit da dit da habe dit da hu moment ma. Du sind da, mal dit da di habe tai tai tai tai. O ai wasen. Sa tai ska hom a gaire ko na man. Sa tai ska i habe. I habe. Ai, is ko kan sie hau kama di hier. I ka ha, di habe ko na kwa chwa chwa. Man hat a habe wai da hu tai. Dit da habe dit ko hu mung ait ma. Hu ge tai chwa chwa man tai chwa chwa. Eh, so bu su gua kai siat kai. Ha su gua alu sun ma ba kun di kaung ding ha man. Ha i so ka a. Ha i te ka a, ko fi ka a man. Ha i ngai ngai sen. O chu ka di me ai sen sna yi di de khugi. Ni si ya ne in aro ma si thai ka ma ma ma ma chi. Chi tu ri asa tu ja doctor gu chi, doctor sen chi, to hospital an tai na se ga si. Ai. Ai ma chi yu kai. Kai man, kai. Kai chis. Isa chis. Kwa khatis. Isa na bi sa ngare.

Ya qandwe Tesmiski qa sako yasathi qomka draski ubasinda kwa qhayisa ne di Tesmis nesa seizwa apna skim nesa seko dani koska o idani kharusa rasa kupna thi nokhobanira koro taina khunhia hase ina di dramiso ap ai munqalo di tina nila mathi se iswa ap iskim nesa ai munqalo di nila mathi se iswa ap iskim nesa di da dokhoba mire mhuka khaba qaya se qhayip mam Tsaisa se qhaituma hane tsikam tsesa tsika kostina dohoba ira bekero igene irora ibhadra ibaise im swap ai khabe tsira khairo se kore ngobu qubu ai mntaro dikudela ni matisi is swap is game nesa nebada ka kose ga iswap ngamadira xa kusendira limise is swap ai ira ni koro se I oige tsaisa qhai komi ya qhai tikira mina nambe tana ka mkhari sin awuham tinira tsamsa qosa se qhaba ka sin apna khana ngqa kunqa sna re sore kha tinira tsamsa kha tsaisa tsamsa se Horistap e tarisin angha chitwa sin aipna hursan khuse I qosa se khabaka se horisna o khabenira sore kha 18 ra tsamsa ngaba khabaka yasna tsamsa abastin apchin agup ab horistipna wa apkenira ni sop e garasan aba gam khabaka sa khunira khabaka se gama inqas ka qum khabesi abasa khu khabaka se horistap ta khabesu bu in aba sinira gam khabaka sa khu khabaka se gam horistap sinira qum ngaba khosen agup ab horistipna ne qum dase horitip qop qop qum qam se litran ohe

Tragebe ski an adi dui tian a komensia namba wasa tapiste se srute hansa. Tigira mihi. Tuya honet nihan sa tuya honet nihan ses tahmeljun fir. Tigira mihi se tige obeha nadi iso ma siropchina na takweha. Antaigu harib 18 miskao. Ya tige nadira thousand say game. Tiragore kaumu igedo twane sizatinje kwenchina dlamra ngomro khabigi nisa kaumu nthabira uri ngwali ena nthabi khaba ngi khoro nara khain tige karakthara siro iri kha khari ena khabara ngongkhuri thi tira hela ne batkonisa neko wa petrol le khukuru wa 10 dollars ngi ngi ngali na mene ke ne khaba aqala qesa ngaso nqa MDC adi uri kha khama kore qesi ko sen khaumu igwa thini sizza Nikos kaginsa suba wesa hun $10 garajan $7 ngani disikoro ngakuthi koro dar kaguje kon akanye so ngadi ke ne kabi tengom gaud tengena tene kabi kabara ayima yemire mantarate tagun digrami so ngakuje gauka ne kabi ngom khabe ne kabi khaba sitqa ngqobe yithi khoma ngcala ye scheme ngadi ke machaba bethi gako khona ra isim se ida Nikos ka snake Ne madlanga commissions ki obega khaba kwana siphina process ngakuru tsana ndoge nonga sikana mepchi kuru nqicha mali singa khwep tsingo na khona tina haka khona ke ngali kuru ngqhina khaben ke ingene so ab in Julius Kwanasip Julius Kwanasip ti Dr. Imoken Mazazip advocate Kemi Behari ti Linda Khazebas tina nganje koro qhayqhayisin qhayise tinje ina nebekepnga madlanga singange ngayidwa ska uqa khosis ngakoro uwe madlanga sabathini twaska o itskira khosis waqung nica uje qhayi ngabathini honqa twaska oyike khosis gela ngwe sap eight game kothi nemise ke swap aisnaike obekha sina daga koro sega e o ike malema tina dindi nga ngabayike netikhani tikadike e whatsapp nina khagre simba kunthi khunchina nganthini ke aqai unja tike hora ka khuguke ngamatanga commission ije commission amase qawa qawa thi sondo commission adije ke ha e khabeke ledike ngwa khap maidi grami khabe nesi matlanga commission skin hara level esiqhwe ka ru South Africa bani anusen inda nechape ne chapti ngoku khona anu nqinyo sike matlanga commission sina qhaba anu pna han ngaka ngaka siku ngakara anu dige ne swap ira ngaba xa usen same South Africa president itinge ne swap ai ubaba koro qan ne ha khona ngoba khu waka yes aro maha xa u ethi Africa ngoku di khona ti Africa ngoku khona ngana koro no ngoku di nakoro ubaba koro qan ndi ama sip hiyara ai qon uwe aro ma tip ka to South Africa ba ubaba qhesi ngasa koro mise ke ithi ke ngadi ngaba sina koro xa usen se game obekhala nikose ke swap nga snake nebaraga ko o ike akaisi yang hamasan hop ke digrami tige na khaga kontina khabanise ke matanga commission ske ncisi qonga qonga da ka o nesisa obe kha ngona disisa ra kharu khona skosela si qonga ba tsana mandase tige ngadira ha xa usen se ke ngachha ba ithini kota ko se ga iswa apna ske nesa tipke president sara la maposa tina ko a ka khuka khuba matanga commission sa ndo khoba snira wa nqale disen tiske obe kha in game ina ngadi e hopka no khobani la tsaya se ai qonse tu ikhon ke ha di twa ni se na titwa atmana khaben ke ne swap ai au sa khwen ngana no khoba khosi di ngani la u tsai sing di ke ne swap ira mi tsela ba gabna tiko ska ke marin ke kaise tswa se ya usa ngaba snake ke ne swap ai tsine ke na Jessica Kelly sia hakadi siguri khastin ke Randberg magistra no type na khawdings na den sta testive musa tsna goron ngam kan ngaba se khosi ngama na tia us ka gam iskin is oms ai Lenesias lesums aim Lenesias au Frodan wagan akhasin tingari saro matu ko matsammel jingu ngaka ke ngari dikira min iske ne di marisi sa tam athi tam dis ngona al khum aba khum au khum kha tam athi tam dis ko ngani guri ai ko gre marisi dikine barami yashiga che diske ne swap ai finance administrator sem ke ha itiske isa ngaban obo kha tu ke tsi khwashe dis question a invoice kum ngaku hiya gre madare kharu kana ku ngaku hiya

0: nqa kungqhala ukuqhayi kuli ngcunde ungakumi nqa kwake qhaqhayilike nebaraha mi same tiske isa chedisa edi madre dinaga companies nga ma kai hari nadi nadi hu ni sop e instis in mount the credit cards nas no season uti insti aitsman hunuma account di nga igcakile transfer qharuba sen ha qharuba sen gele kwesike to khoba e tiske iske ni sop e tam wa dc namibis lokho ni nqixa imalis ayiko a nqa huwe khabe sike qam lisixhesa ncas ne club this a nida wasixhabanga uqaqhepha Julius Kwanasip aram tamin maskine ko sicana mise cona bki uan ko secona bki uan tikira miethi kumunge uan manthi hora ka khun mange nana se dabrika pnaski Arami kama madlanga sa qawha tige president da gaise khenga tige president da gono ka khu ka khu ne barami ese ke ne sab ay Namibia di local business associations na lopas ke kwa an ngali e Namibia ti tinap tindi kharukup di kain house ya goro tinap nga ne sab ay president dimo nandi sa ay gung us kanu sa risa ngwes amazing ngikuda kosqwa ngikuri thatha cha uena niqaga usise nambiya ngikhali kwa ukuqhakhali edikini sabe nalobas the president Peter King kanu amadila bara messaging ngasinqama ngoro ngise ukacela sinile qomro okwanqhusi ngqoku atmaske okwanqhuku ngakuca qanaka apti ngopti ngikhali kwa ona sisin andmaska iyo ngukusa thi ngangqhuku kwa ngcayi ice trap ayisincihunta hase eating igalukwa itikaru itikaru kwa itikaru sheige ngadira ha qausen sheige ine bayikira mie aqams nga sneige hanu do matin hwa ka qokunqa qamidi qamqaqa ukara ho ahe tiskin aqams a komesa nes ay anqa sabena ra kan thing haru ku antna ra kan in ngali i hwa ka qokunqa amqa ha qamidi qamqaidi hiya hadi nade ara dark harodi ni uese i marin kharai thai ho omkon thai tits ngamqa qhaku ka sna qonwe cha se iswa iske nesa a khome iske no khoba ai qon thina min laba chikabi ka se ho ese gaini di khon ai qameta a nkhwin qin qau ka am aya qau ai o itske habib nani ra ta digram him ti itske tuin wa dis lagu ngaku tna cha ra ka se gini di ma se gunakara hon ai se ti ida ngida ka bamna kara konek khona paina khupain kan amba sit maskin hanung do gungani kameni amka se ge sadam di se gayo ongai homnare digini bara mi sira ibe kharuro tin ngada goro mi se kaisira gira tinye oda ge ngona khana skin ya dio masa paito ma ha omadira di ni si sa ti madira di di sira gedo ne ne aba ne di kwang abeng ida gwas na sna ni khiyu ba lu tin ida ge directory ti khatha au biba ta goro tin ti goro an do sa goro khwane khon ela amrela saro khadira tina dira goro mi so aba ne din ita goro pam
1: ning ap ning da khona tai gu ta ma tai gu ta ma ni qaba da dokhni di ka kari sida systems ye ai system ona social assistance system sige nbr extreme systems and class ye homa de systems and national population register warada gu sida ni jati sige okay ni khon kuma ha sida systems ama beng khon ma khon as ye ha ora ye ama be systems kwa gu sida systems ye khoy nga gai sige hama affairs systems ye au we have 15 days in queen tauma sida unwa queen sige hama affairs unwa queen sige tauma ka queen din ID no motiti on di ti hun nan ge tauma hama affairs unwa tobi di passing la kon ju unwa sige tuma da ama ai queen a kaza sige nga review drama ni process ye to so ida abon abotin hanun han in sida unwa hun si hama affairs system ha hun sina tui khaka basta sike ngakho nje suspendisa sida ke yicanani khona kanti usiwathi isikamtosa ngakho ndikhona xhaba ngqawuwa khanungcono thi ngqawuwa le sike ngaproizama siqeshe kuqhuthila ke ku xa incoku khona ku angqawuwa mayikhani sijune xhasineke bayidmayina sida jini

0: ngaqwana wani wa wathini hosi iqhayise intato khoba ibethe nesisa oda ke bayit mada ke ningiqhaba la ke ma sida go giqhaba khon ke mana go madira mi iqhayis ngasa ibe nesisa ngunqa khare dira mi lesa duku ngaqhaba ditana sizwa nga thikani ka sindira mi nesa xa xa uthi director cha
1: kantor ti ye khari nga khonqa nga ke ho tsana ntshana ntshana go qhayis ngasa a inqendisisa na ke yamsin ntshamanya sida ke dadar tan khona ni go tsha ga go rong tsala le tsi go dira nga a ba ntore tswa tswa ba ga go ka itira na go tsinje ni kwen yani wan aba se na wan aba man abi ke dadar e bi ka ba re ka ndor ti i ni si sina di twa in kwa khona o wa tsini o ba un aba wa ni si kwen anu sina ba un aba wa twa go ku si ka ndor sa lewa hara si sina ni go ka skire di tenga tu ha
0: Niske Kaisamin Abbas NBC Stisam. Tuelo bta man wa hwirsa khutsing hwanda na qhedira sao khirsin ore abkhara khumayise marine hogo ministries ke cun abexqigani mai enqanqwa sa xa ubti kuri corporate hand taxi ho assistant khasi kunqama manqwara ciconqandi hiya nqhausi nqusti digrami ngaba ica isaxwa nqwidi hasa hiya inda nqwan amqausi isa ngaba inqhausi nqus ayiqungusara tsangchayiswa apqa Namibia training authorities ke obe kha tuke ke tsikoro di sin wa di shlo go di ha si pa ha umguru o khona hun tlo na qhega go roma Namibia apkira a iqong nga ba tshe tshuruku tshuruka skol ku nga qa kha uesa nga ba ntam wa tshi qam di tshosa a iguri Africa skol ku tshe tshwen am aus tshuruka tshuruku nga ra bet ka so apna manqwara taiqi anke kansara di e konkop di presidenti Felix Tshisekedi ba ngadimi ngaqharo sa khotlwa ngaba qhunhanu ba khara khara dira di kaos wapna Zambia qhanupkego abonqabo ngakangqwa presidenti Muthale Nalumanko qorasa sihasa ngaba sko duqana sa thuke qapqa hayiswa wapna Team Arms A, South Africa President Cyril Ramaphosa ke Matlanga Commission sa no go ba ngongxese ne go ripti kose go a ka go ka go ba wa ndana qhelin am tsana sa ai ga qhesa iron one korang iba ke sa mes a nga u ba senre

Ya nqa di chance ne bjwa ka isang xa ba nqa khon hia a go me nqa han nqa qa roma e ne tsang xa ke ka ikhonsira nqa ba nse e sang xa ba nqa di doctor khrada skru ka bana sa go qonqwa swa nqa ke a go me tikela khon nqa na tin a wa mqon a rod ne nqa ba sine sang xa qa roma sang di IST ka ka sin nqa go thi ora ka khona nila ha se game thi ke to go ba nqa da ba tin sin suka to go ba o se nqa le tin xa qa nqa le Chrome part ku ke nikon ge tier bad ku ya best the driver na nange chrome bad ku kha now ni khuis kama khoya no sembla gura haura ne ba uri mawe ka ne ba qoma u yana ra hi o ngali o tsiye gura qomro ba hi nuda ba khutka nuda ba qoma ke ne qomro ra ni khon qaro masa o be khati ko se ge da ku gara ka se gran tswaro se ga iswa ba is game nasa si yuga ngang khuda wana now no maligo se kamen ngari ngati ngai discuss anya nina ithi siye yini maligo se muri gude gre musun ai swas uri kana ina ngore ka dik nisi nikona gre ngai kama chara tui cha ya ngan ge khuna ngan ge khuna ngan ge khuna ngan ge khuna thi ye mang ya wi china ne ge ikon ngani ngan lai ku ge skol ga gre fakansi mutwana se gre ngau gona magre ngau yo obagiro ba unga tikip manisisa Marie Carun, Marie Carun, Marie Carun, Chipma. On a Magredi. Et tu as Carun? Tarabahira, dit Magredi.

0: Karure, chidagi numbers tabarasi. Chidaga numbers tabasi orage Australians ka ngqhawo. Chidaga Australians ka ngqhawo dagin usan wai bika inkwa smoro dinirami.
1: Tainkwas oreo kainkwas kaisa mes onwan Namibia bang habase chita mara namazara kanan. Nirke Ellen Zacharias to man numbers tabaho.
0: Ada aibe kan stimirin ari dagro ngaba kusao tida gro mungu sadu kaba khuru gro ngali I kaira kontina do nare nala nguna soro iti kairos neo bre tendo itna gro maka aromara kan stimirin ngali kaira na gotna so kere kona tika ngali ma gotna tika I thai bara ho dira miyo ngali thai ba do kaja sen oa e dure ame
1: Thank you, over real kai kan stoko ba.
0: Tiren karuchi ko number of team damiso apnam jokal khongwa di kharang khwa khaba igini sen laiki agenda tsaba khu tsaga nga go sa se ne kren so so kren tsaba khu direct up man ab karos team up team tana ba ngi go ngwa dwam ne bada umaske ne da go ne ba oresa o ge tsaba ngi go uri tsaga so ne da uri tsaga ba le ge ne tsina rang tsaba da oresa ama yast masko amat man khis kusa dina umase ne khisa drang ankauski tsaba go ngwa khang muri go ge ocelen kwen gerami Nen go paid me chedi. Nadi kawi gang in the smart card de go aname di. Okay, mama ibe la call me. Tirami kwen ki smart card de go aname. Nadi mi to hasen giran nami. In mum aromad mahao. Nidi e smart card sa aname sa. Hanu ba khunda khong wa ke jas number usa anu tian anu ni kwen khong wa ma ke zakhabin in a standard khong wa se timo khwin hanu ma of ne tenda sa go go nai ha ma gamut marina kat ma sa maske dis na ma sa ni khan $7 so dis question adal go greg dai nai ne gera khona khu ma di go tui gera khona khu ni dai nai sin la khona khaban asa kar ki dis khoba sa maske asa kar ki asa sa aman wa sa ne sa This called Noron di Marina Husnege, Habani dying I say, one hina con one cow, Sina digrami. Ask it, Luisa. I may be a camera con, I do those can look about the asset of one numbers, Aromanda con and Cabadiza.
1: Old Oreo Navada now, Amen. Cargis, Cargis.

0: ba sa ri ke neng ke ke go tsa e mai ke ne sa tsa mari sa khong o khong o me ke sa nga ke mo ya transact sa tsa mbo sa u sa sa un tsini mari sa set go se ya tlhoba ba tsa ina go ne sa bang ri ke neng ra ka ne o na mbo sti bang ri ke neng ke se go mau so pais tu ke di da tsin tsen re na da ka na mbo ri ke neng ke ra ma o ke ti pais go nga ba ni en bedale se i ma da re ka se i so tsida ka se kra se tsen un tsida ka ti da se go e ka ma gre yo o mo ri ke neng ke ra ka na mo so sa tsmo se tsen un tsaka ka ba tsmo ga ma o pain un tsaka ka ba tsmo sa ri ke neng ke ao feista dolaros asi ao ka ba nga tsa go re ke po le santsi na unwa so poles ke nindi de nambos khatske ko pedalet ma iti sa poles kra achterstalle gra so sari genen gige so sats ke sari genen genen kwinta se ke i krages kum ama to na gran se ko krage atwao otska o ama grei krages kum aro ma grei ke krage kai kamin tu i gesra i sabe ke ba mona khan kha utara i kai tusa da to anta rekoda china khabe da ke to amin khane tis na da ke ofata tin net amin kan tanabu aya tin ka tia min kha a ne di in aroma di ha o ne ko da ke to ka ha si un ap ma ha chi kai ra ta ke ne di i ba o ne ko in aroma ma di da di tha di da ke si a tin kha ti ye ni i di da ke ni ma tin kha da ke si a kha be ke to ha sa ri ke ne ti che sa sa mu sa ri ke ne ga it ma ni ke pa se i
1: izare ke ngethethi makeqa qa qa sizathe qhana ukwatha keqa nqa cuba nguya ne $50 not king world mari ngathele tsikela ngamutsiguru roid maske ngtero ngamathi cover roid qhom nqa icuye tsikela nqa ngani qhe maske ngame mata reserve ngikekela khona ke nqa bakho kucira domdore se ncisi ngaje kwa cuwan sina unga khale tsimcuwan sina ncisi tsine khuwe tsanciwo mibantu maho nesikwinda khona kune sikwinda siyo ncisi ko nqa ngothi ko nqa no so nqa sifundisa wara ko nela dinyeza ncini ko nesinguqhonqwa thwathwa rami bayeza sathi ke nini sisa msakarkisa mutnira madrasa akhandu je ko cana metre bese ncinci oro se nqa kha polo sisa nesa maska iyo ne khon ko inqa bicu kwa nqa kha khuwe ne
0: na nen ke oro se kwa kha khona sari ke nge tska khabrik magreyo o ke ri ke nge rek cana me so plan ke ngona khan kha kha ngan da mi se khabe ne a u ye no kana me ha ri ke ne ngi ti chuma da na da ke no want ma ha so ngan ni ra mi ke ne in oro se kar ni se ke ne poles ai a no go tan sen sa se a di vel sen si chi no ma ri sa ko ng wa ma cho cho ma ko ye ngi se ngai kha be nen ko ng wa gron ina no kana ng khai han bi tom si da ke no wa ma khabe inin kana men nga si sa o ta kana me sang aure i khure au ta
1: okay khabe da dum skido nga kha sam ni wa nga le di khaisa i
0: le ke le ko
1: wa sin za ansu ge sei za khudi ski khabani ha titskeni si rape nga ma titskeni si za mariske go tna khabe ke accounting nga go tna khabe ya tsa se ngo ban kar ke ske block me of tana me ha dira me se so apna tingin ngaib kira ha nga dira ha o marinda city bounce uaba so ne go go ne tsa marisa tsa tsi go qharut me tse sa ma se tsam tsira xa u duma i account yo ske block me sa ne marisa ra wa tike khaba ne ko marisa si wa se qaba process ra of madira ha ngaba mnimis ka hanai ne di khaba sa ni haska
0: maris ni uaskao nga accounting lady ni kanam sa ska ne dra mi kami da ge ngus da ge si tida kanam sun sa zi koti tida ge kanam sun sa ra koti yo ri ge ning ge tin wa du go mo tske sis mar kar sa go khobam smar kar sa tu khobam o tske sa tsang ma fe ta gran sa tu kao o no tira ngu tis go si bel sun sa zi nga ni tsan ka ka en pedal oye mari oye regenen gine ya kanam sa mas ke min tra sa asa se kanam san sarati kunge al te tam khan khauta to nga fe ta gran roza kari sa regenen ke op se ha khavan kanam sa regenen ke ngas mari mari sara au kai nga nga kom zero tu ke ha apa mas ke min tra sa asa se ra kanam san kunta ba tu ske nga sa se ngang ana ha de peit ma kunta ve ke nga me kom se no ha kai so osku ga marisa ni wa belsen so at itske khaba chato za husni chato khais aroma ke na re khaba ba tona ran roza ton ga do ba ka bai ana asa kanam sin den dis kau have known among other groomings, I mean, to the net me, sorry, other 300 Hongo Guatisimi, Nedi in Aromadi, a Madidara DD, so named ya, Mamma Ride Utigua Potions is Nalianana, Manting after Stalag Gisra, Smang Angat again, 300 again. It has it in Hongo Gui, name Anga Marida, a co party Marida, a Kung in Chapuna. It's not against me, Dinka.
1: I'm going to go to the store.
0: Ne drami kami stobe razra in khini nina ne di union ne peit maha kuen ngange jendas di tom siba. Sida ke nes ke marisa ko ka idagramu maris tu sa uti ni pedal se I khai maria da kuen ni pedal towe da kuama ota. Sida ne minsa ne kuen ke ko ahten gurisa sige mir ne kuen piti de tida ne minsa uti sa ke sida wa maha. Nezika kwa to na kurisa tiska jenda sa nga marisa en pedal o deke nga marisa nga si tuye I sida ke nga hun sa sisen ma ina khe training kata ke sida sisen ma sida ke marin ma tares kaltura sisen sida ke ma he da ha maris tuisa nga sara ma tare so neng amata hayas na deke ni nezis na deke gromo nai kwen kira teisen sida sa en pedal paya nai na tuye teisen sa si to manda ke ngada si sem si daga kao da go mu o orea pia teisen siwe di o da ke orea ba teisen siwe zanima o da ke tuye teisen sa da gran mao tida ches noni si trio ne transan in court so maha maris tui sa da gran ma si da ke elen sa tuye teisen di gran mio elen sa tuye teisen zanima ne ti di tina da ke chusera tinye habe da ke maha maris tui sa rama ha a kini bi koi tu ye da gra ma ta re ne drami kami ka sa smar ka ta ke ka ma gre yo o da ge ten das na ng ha bi ma ng o a ng as ke sa e ye ri ge neng ge e ye khu re si a o ka ti so ro si mo bu si ba o a ko ge ta i sen se tu za ra ho ka i ran tu ng ge tu ye ta i sen sang a ro ba ya
1: Si that thing get the dal chocho tago ba tuin. Osi yon kabadu miyo. So rosin ko busno kung get sense sa raw. Tige lang gi off. Ma di dagong off. Tuwang under chao. Tuwe day sense sa di dugom. Kung may bilang batay si tunhono. Kasi di kifen rosin ba kuwag mo.
0: I so rosin ko busi ba umapin tapa I get day sense tu sa end the dal sa. Tige kairan amang tuwe get tuwe day sense sa end the dal sa. So nege ha marin aro di get kairan tapa tuin ha.
1: So get angin set kaba wadwe desin san kong oli dren ngang a of back day de tsi wang mai of madi ya kwen lai. Okay, yeah, you can see what I'm talking.
0: Big face ke boi nen da tue desin sa kong os ke bo big pay ii di da ke do ke ngang a.
1: We can dug it up and as a mad kaba wadwe desin sa dang wari ti da isin sieve on the tani ho se kaba ba se isin under dim dami.
0: Iyo. Okay. Tidak kira mi program kada kira mi. Ya, turut lagi juga walaik tu bagi kongwa. Onesa lagi juga change yang kau ingin juga cara-cara senanamiasi. Mungkin kira

0: harambeske mang abe eningkongwa, kairan ke mang abe eningkongwa, uan ke mang abe eningkongwa, sorosin ngubusina uan ke khabeta ke taisa se kongsi bata uwa, hoku upmanda ha, teer nasna horaka korona, tisina kuin abira kaan kao tibe kuinke harambeski, khabe kairan tabata ke kaisa saasa serasizin. Harambee tabata ke muta ke ning kaba lengkunga. Oda ke titani sisen kuse iti da ke sisen infuruse nisi o sisen hutka wa kristi matike nok marisa hauta. Khabe da ke nga kumsi ba ho kutuma isti kumsi ke taiza se harambee taba.
1: Asken is a gumsi bina, but in Jagoas, a kamkun hina, and Haluka, Tom Hanai, Scusa, he and a tea, Cardmana Magara, we is in the Pleasure Sequiba Madu said Obama.
0: In Nanka, I get this place at my Robarao. Did I get me Narao? They don't have a guest that ties to the rain.
1: Le di jora ka sekela na khoka sekukhonqhumi ha ini sa madidura min ngai disa sira ha se tauka ne ka masko ne sa ne kuri qaro maqiru ngako se ngali kela khone khonqhumi siqaro manqa unhanqa ndi khonqaro de ngqabe engro ndi domguna qamsa soro ithi ngqanqa aphina kulo ceciswa apa nga
0: ane sa re do ha athi da gira di ne tsam guri na qaro azestina da ke do ngadi horo ye ti ai tsam na pongona na qaro azestina da ke do ke ti ai khabar age to ha atis na drangnu rami khida to feral ne avia me khai abi tuida na sa serati khabe man ge ne san nam pos ma to ma marina man ge sida eight man hau be basen ti khida sida ji ke na na khon nomi ti drami marina I gentan ne sa nau ra ka na mire o ma dios to sarangos ti tu sa mai ti nau ade mai mai man ge sida khuta eight ma ada sida di keira corona khairo a tingeng na pelang guna a tiara ma tiranga ie ada 8 man ne corona ebe khong homiro timiti da sida nga 8 man abe tira di hongene na ie duta ne sa goga pe goga khasna to sobe ware
1: Ya ada gangas timire ozele ni rikna khati khong I am go nambo tsaba go tsida ni qabani khomi basima ba ige manqa tima digira ngudini la mise go ya wa ka indimire tsaiso sa nqa
0: Orang unik asal dari Aru Rosa, ubat terdok naske marina ra kairana suru dekun, of kairan sila suru deikuna. Nga kena hari dage orodo benis taban, abe namkuha ham saguru uha suru deku tu dok rau, odun andre mabadura suru dekusa. Sin ne kwenge an a kairanda taisen sesas. Pai hinat kita sa kira nasira tuh desen ransi hona suru de. Omadit tang ainsat ma out china. Sitkin ne maris wasa hora kasa. Ngaku yara uwe. Cukup geng ave namga ngapa orodo venis na kagu ases na nekusa koro kokai. Cukup geng ave namga kumisaran nga cukup geng neko na ucin kanamga. In kau geng na pain uci kau geng sinan ungas nang andre madinda usa tohoba. Panne khuske kaise mang waati kaisa khamsa ra uha pos kandur ti dababan ne ko digin habasin mu am chi hora ga marisa ne ko nara oi
1: ya ara kan ga sirin madi hese aro mastina ti kaisa tes
0: tangi
1: ya yego ngam ngap ma through the rakhain koena kwa sisenani ara wahantsi nqabadu through the dujekhain angov noba belgu dai gudana da kwa sisin kula khainisina wa masikhona tipi machineko kasi khona bama amba tinxa ichaskele nqikho ngilani dinqanqa nikela khona tamathi tanqan daisin sesela bayikhoethi mathi la daisin grasa sikele khoyiki amanqa satske satsinge bangsinge sitsa ora mibathi nesa uba trafike mali ithila kyamathi nqwali of mali ke sa go nna le go thile ke mathi ngwa di o ne ke re khona ra makwe nngana tira ba no era se se ngaba si mama tsi greep a ika oi ne kanut ma sa da tsinge ra khona unga dan an na o tshe da go go South Africa na traction sa go ba kama ke nciba go rotinye time aro

0: setšhaba setlowesetsane le video bara ko o ke gontshe di dintlha epna ore yone go ba itma go ke le gontshe di dintlha epna ke 3,000 kgonxina kenke ba setsa ke ngwe ti a le video go nxika kere ke tsoma penxa go tsoma penxa go tsoma ta disen goes ti ka qhubela e gon nxane ke qisa setšhaba se nna mbe di kgonxina kae ha o ke rang a be sent disi tsinga wa disi kgon ke tshesna le tsoma di video tsi bara go disi ke ke a ntwa nxa mo sa ota ke nxa ding ha ba tsha o ikusa go ro di ara ne tsoma qabi mare nani se de ha ga se de traffic e ke kaiza ni ha grand finale dramise wara ga tsoma ni la go tse nani ke sinye ba tike ronaldo e tsina tsoma dra nga ba ni si nas ke sara di khoisi no sa wmp 015 nga ba do go ba ronaldo ke ba ngwe ba re tsine tsene nga ga si video ba ngwa sina se ba sina do go ba ata ma to ware sire ira tsoma pri ba si khanga di bura ke do go ba go tsa garo gore
1: sa go gare ntlo ni go ntle go re go mani ya go e
0: sa go ruti Ndake ni yangu itwa chi gokane ora bisina chi ndisi taka ngivatwa o khabani la khoi ti omari si waski ngai gokwi tike makhu wa ngidi omari sa nemi bachi muira khoi wa nemi bachi la Ronaldo qapi ma ita WMP 015 michi do khuba le ko kido khoi bare ndisi taka khami wa sita ke tiro khoi do tsami khoi do me tip chest tip le bani ra cha cha ro res
1: Okay ne tganya e gasa ato qumtra tumi go ngwe thi nga tumi bona ngwe ndi khona rami atatata ne sita gini hindi hindi kha ngai ndi go dira mi on mutni da kha inse khaja sira wa ka ndi do khwa mire
0: pekanya sores
1: bye bye

0: gasa se gomi kwa kha ba khuzo rosin go bisino go ntse se se besa pai ti ke mi e da ma di ke tsa ke se ke ngaba sa ke se tsa di dira ke gomi kaira khwena kaira khwena nan hina go back pai sa ho 2 days in san nan di kwa kha ba khuwa se be da isen se be ho ndana sa ra khonqwa Si sorosin ngobu sina unga kwenye khalat khalati kia du daba arwe sina hiye doma ha. Ta isen ses e duge break team ma, naba dudu ge ma, naba ige kara kara ya kai, kainse, kai, kainse, si kai, kai, karu. Ya sini mi ore apjoko mihin kwa khalat khaba khuda gip ma, sorosin ngobu sina unga dada isen, haa tira mi duma, ta isen ses e duge ge ma aduha. Kaira kwen, kaira kwen, ses ta kuri kha ge ti ben shun badin rakon uan, nga uang lagu kaman. Nange nisisa taisen siyewe sani kongwa. Anuya. Mugindi nire kabakwa. Soroshi nubusuna kone kwa kakaba kunira taisen siyewe di nyi. Dimiye doma. Dimiye doma. Kita nkani nkani wame. Mokumali. Anuse ka isi nkani se kai karu. Ita nkani utma se kai karu. Tikuna nkani utma se si kwen kai di nga ka. Kani se orisha se ka. I anukuna kona miba. Ta kabane ziza ore ap komi kandor de marasi kun geti ore ap geti gomi yuguski kwani da go hasa tikmasira mi kun ge e ora ni ore ap biba tipman na bosali ni owele skit ku temete qoboye da ja gorsan unska ni ba ni tsolo ngosela ge ara mes kun kha gor qoboye ni asi tembe ore ap ke ni sida ni belchi da ni miba ni ba tra season owe gausa ngali ni je kona sie gara mi tinje kona ore ap gomi disira mi o chida mi den kainzin sorosi nobusina unwa kona disability kona ida ngena makuba ngasina mire Nange a dicenses. Kasa admi. Ti nauna. Kaira kwena. Nange a dicen sieve. Anu yuko. Mi yuko taukwa. Skol, tumaron hina da kwa ntinge arobaye dama. Okay. Anu yuko. Ese tsanga ka re ke kwa sa maela go bani o amro ne ba tlhentsa da kharupma so apna
1: Speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same day payout up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money where it belongs in your account. SMS fast to 32274. Call 900000 or visit expresscredit.com.na.

0: Teba, Teba, Teba, Teba, Teba, Teba. Dirami is in quick Natarim Oskin is a tea again. Agumatin Askara, Town USA, Gobi Kunde type, Dirami, Kai type King Laba, Tinis of Ada, Koro Kurikase type, Koron Asra Hase, Agumet King Asa, SM Amkaban Oa, Town Uyedra, Gobi Kunde type Oskinisa. Munadi Twin Ask, twice out this Akutams, I'll come up this time or tip down this morning at the greatest. Ay! Kunde type kira kaita ada kungre ada sire di kira miye chit hawe da kira agume tin asan uadra miye se igene sop ay nona disin uad laga man uisa se ing ay kai stabe da nikoska chik puro sra dan man ske disi kurung uad lagu chi ay kai saran asan ching honin uritan kong ua se chit ay chiran da hose tami sran uaka ske disin uad lagu ching ay kai saran ching hain uritan ira kong ua se igay ti unang kai ske nira unang ua disu lagu chik aman uritan ira hose chakan kisa tam ua disu lagu naga nira kong ua se kopi kunde type koro guri khara kain au dipke ne ban ang mesin asna Sida ha kumutaran agmatin asan oati dan unali situin as twice of this a hutams out come out this is a lat sakti a kwap nasira so big kayak das aro my gate this kurung an orloga man uisa se che kuro sira dan man skit khaisan oar loga kon oan honin uridik dati gaipchin dati gametren aka sa korang oar loga kan uridik dati unai kaiskira ni so ai tam oar is loga kon oar kaman uridik dati e ge khwat as skit twin oati a tam kai tsukoro loga tira khwat as twin oati tam kai tsukoro loga gira khwat das ning haya jak aro matin ai kaiskira ge twin oati a koro kai disi kaisi bukan to bomam twin watch ko roga doga chira khwa ka sense kwetska ko se ge swap na din kali tsi khun aroma itske twa sa amanda ko se sa le sa bai tena khaisa ko ro hun ona khaisa ko ro khaisa khaina ko sen damaska iyo grasa konde sa khaina khaisa tui haga ko se khaina ona ko ro ngani ko ro aina khaisa tui haga ko se khaina ona ko ro ngani ko ro damaska iyo amanda sa khaina khaisa ko ro hun ona khaisa ko ro khaisa khaina ko sen agume din aska ese am ka ban o we dan Ada kure, kopi kulit kait tak kaida hui game.
1: Ada tengkos dimire timoro dimire kesa mesti kang nang wati. Hunda hunda mang kau ngasih kerja sate sorosi cam cam sen turun. Mana cekam kos aroma moro moro di dimire ti ngadis kien. Kamu dah gerak dingan sa. Ngah okay man ha misa yahra. Kau gue gudiga tikona. Ainsen chaja du goski gomdraza in ga khoing ngu ding aroma da gisi dat nara ngu ni jiza khoik ga da gisi ra ngat wat lon sunga in akung khap ngami se yagiri outer lengi in auli aise outam zaku in ne ba chume ba khuda ge kaimana qanqawa in ngadi ge qanqawa ta ga tsara ngan sunga mi ba dare da khwa miti ida si khwa mi sen ti da ge ngatse sadara si ti in mari dara ana am se dara ana aba se dara ana wa se dara ana ti da ge aba si ti ngat khoing ngu ding asira ngan ngaski ngona this is akung khap this nga tingman sang khumi sen dre in tata ende qiga qire to ba in stops ka ga beda gisni in kona mu nganza da guru wa zati nganza da garu sa ni sa da gin nganza ko guru in okay mana qa ga ti ge de bi di ministry ti mani qa ga in komu ke ko ti ni qa ga ngaba in apa de bi di ministry ti nga ga di ge ko mie mi se ya gere o to mu za ti in tanda kala han garu ta ke ya ada garu ti ge re qa do ngaske First division nga nga aroma nguru ngudi ndike ne sang iba ha ti kwa ha sang iba ha adike karaga kunga se ang humisa dida doho ba nga tabi sina kao na hoho ngare adakore uru ngudi ngadike ne dira klausen kaba ike ni sambesi tarif o sigoto tarif kabango is tarif o wangwena tarif nga guti kabango is tarif nga koro tarif ngugira nguru ngu kaba ike ni disi tuingas you like club disi ne sang nga ike boost box nisa gero suto la kate mipka aba kadimas nga tike rundu rangers a member kun oi young western fighters nza busback oi geros football academy ba rundu rangers cha thi members 11 sa young western football clubs cha cha basa lekera unga uru ogeros ricardo vetbien qiba kun unga redi qa kadimas ko karuzo apna umda gera first division nga btangan nza qa siswa apna za ada gore sonates nga ke busback sa rundu rangers cha geros uriko academy ba member kun oi tike nga ho rundu rangers a young western fighters cha Tige, members 11 za Busbacks oi tige young western fighters za Keros Football Academy ipkanisi karam Adan kabi kere Southern Stream Festival singa aromege Thomas Itanaus Karasi Itanaus

Rupko man wa khisisa go tsinira class dikolong ho mana sao ani da class isa ra khome yese. Aibe dana qeding khamang dide. Maring ho go ministers ki tsung anqang a re tsui tsui ku. O wa sa sinira ngai di sa ho qapqwi e maridi. Si sen khasiba. A khotla ha ka ni mai enqa. Mang ore nqanding housing nqong shna diging eng han sen sa ngaqwang uidi. Parlaments a ipong khasibra tsa qading ama kurung a khautsi. Mang ora tai duya onke Congo President Felix Tshisekedi decision unsa kuro tai kaimba tini sini ngondi korang miba sao prase maring hogu ministers kitung ang ave kuiga nira mai ang a ngai disa kwi ai mari di ho tap ho was decision khasip diba erika shafuda skirami ne skadi ngadi kangapa sen ai khasip khanin ai tau tau sa sisen khasipa khu omas diba aromara di esa no ngai sain aunsa kri ai mari ma tare auna no go bang wan un kan ina rasisin o gabe iski so bang ans mp Willem Amuntenya ia ne ministeris o asa se ngadi imang un qoguthi maqas pay as you earn pay he have a good dis nasa ni rasisin kha dai qis ama go hains e gorong eriam shavura skira min ngabe itu ai mari di sisin kha si ba no go bang o asa se ngadi electronisin an anan torakus ai mayet ma khabe in qwi ai mari matare auna ngai ngadi e pai hing khabe ku ngaka electronic qaupnga a anam sin bakhasa si digital qaupnga ngadi e qwi ai mari dim ho de ba amti aroma namabi revenue agencies numbers ai a ma qaqhasa shego ami ngadi kai khonga digital ngwaba di dipni ha ba sasa hanupra ngadi qwi ai mari di qai qwi toba asang asas ai si sen khoi ao Man ora nanding housing nungus na diging aing han sensa. Ngabain inang arosin rakawang ui di ase rakova rakarang a masip amaguro kawang ui parlaments ay kong hasikara tsang kase. Nguhang huwa maang ui di. Swap aing arigam to nartak si diging nanding a kaw kere ain inra kom na di. Tira mi barang haramira sing hung hanusing ere ams hanup ha. Ngabai mi kukung amatina umas sing ere am kakaup nga. Wang are the distinct aroma mania hui ao. Enge tang me hasip aroma rang having my car. Ting ang han sending mabang in an hanu on natabaski to the gotamaha. Parliaments di ain asiratarang a togung amakurung wahau. Kovam sasip ting movusip si. Din yara mang waring hanu ding ui an. Nan hama in ai. Ipe in area amtama istina. Nengandige parliaments di karagutin or asip kau kabakuru kai kimba. Ngumkhai badinira ngora sa qopna qoqa ra iqhesa abang abush aroma enke khari khoba amsasip ama tinde goromai ma qobai ai ngawi electoral commission of namibia sti omisting ama ra ai kungsa namibia training authorities nta ske omguru qonga sqhanga sqikiri sikoro disin qadi sitolar kutisa hum school ka kwama nengwi kaske khara kanga kun abagu Aung asa khung wasa khakha kaindi ai ha ka nirang am ai si technisi tsin omguru tongas ti tauka nira khova am naga ngol tongas minister dino balotipke school tona guru ka tonga in tom ka khasip tsin ngai sa sip tan e decision u ngaba in ina inti khasi ka kwang na didi o khabe si sen ko ai nira tobi ai sen base enti sti dana si sen ira mai sap eric neng guayap ke na tobiri di khasi ba tonga si khata sin en arosh arma ha khisa koro tonton kaoba ne tom dorera school guke qarib am stabi skoli haudano qabi skoli nama vamping am arisa skoli ngosop am arisa skoli zundano qabi skoli oluwayang am arisa skoli tsi budua vanga am qabi skola khota ha namibe apke nadi i chase horuga school gunga khorang instrutsa dikagwa khaima tam odisi kam disi khiseng ap Africa school gudi kring am assisting horuga nira khoda na se ning ave kul gugi na mabi sports commissions di dana kai gudi mai sa freddy muyap khagwan an ane abai african schools chairs

championships, ding agasi ba Stellenbosch universities, ya South Africa pna ha staba, kaunga sngobi kasi kam kwen kam kam singhurun, om kurusin hawa si pana series ding ons kurusin hawa si. Dr. Mui apke, Guamin and Huang Aridi, ya World Chess Federation si, International School Chess Federation sin, ti kai kuyang kaguhai ti koro, Arosendra Chase Torugu, Namibia ting am school gungagu, ang ainsa ngumisa, si wang hobe si kangadi ng abang abot si kadi, marisi kangadi, saugu kahubasa. Ipkirami Namibia kadi, kam odisi kam disi kaisang ap, hung asi school gutoing amasisting horuga kota nasarang anga krisa. Aro koro se, nes ngarisa rimasa unhi unkasa, sing anga sing husong kasip sina, karaga ngagu sariyan, Africa isi hanara kaisi. Wang areti, wang hobe si kaing areti kadi kirang awasene. Namibia, ne wakam nungkara na, nira hase ikesta nira aikung se. Saduging huana, kaisamis era kang hao. Man ora kai duya onke, Congo President Felix Tshisekedi tisisi ngungusa kuru kai kaimba. Si kadi kai ngobdi ngobang nade, unhanu si kara kara di. Ibarang nonang intermains sa peros na madin agudisa. Mwidi, Tam Gurika. Kaukanira ha, sepki kamasa si bangbayi. Hanup si mang on agwa kabi. Kaba istai tura ngan si kai tuan parlamensa. Nga autri president si kasip di bagya. Haruga is kaukan. Chiseke dip ngani di sing onang aguri khap ki tam o disi disi ko sing abahu. Kai tu si kai ha. Sing ay di tam ay. Si kading unikoro kuru gu determines. Tam o disi tam disi kai sang ap ngani rakong amsna. Ip ke no koba, kading hanumadi. White House, si Karukis Immigrity de Maha. Wamang Ming House, Kinshasa, and Arigam Toner, Taxis Ego Hines, Tabanke, Mang Parangandi, C64 to be an answer to Guami, in Ma Watidisa, Ting Huasip Nobangadi. Tam disitam as twice out this arma, Felix City Chisekedis, that I take him by Sekuru Taltere. Nobangandke, no hoba wounds, Taxis in Rahasi, Habegi C64, sir, Naditis Aguang Hawa. Abais African Union sitana president Evariste Daishimieba ina wang aridin house aromago a khaw mikhoy ao Zambia ting hanup kyo wang abon abo nagangwa president Mutale na lumango anora sasa aba is impko khana na hai tena sa tsuke kaina na konde karib muchingan asip igwang skalka cabinet tswa Petri Kangwa kyo wami ni tsuke ka kai kan si swap nagwa isa aba ip nagangwa presidenta karipa Anu si sari sakuru DC. Ipira min ngakang nga presidenting anga sing urusip di kaita. Ko tadi, aro magukong huwesa. O kami ngas kau kangkwa nga huwesa. Kangkwa kirang aro ngakang nga presidenti. Kain urusip di masip na ha kaisa. South Africa presiden Cyril Ramaphosa ke haba. Matlanga komisis unga tau de. Tams ngang naisip tam adis tam dis nganing ap. Kose kwa main ui. Waraga kalkal di gini ramai eng ai. Asang unitis. Tanams eng a. Komisis keng ending uning moriba. Disinganing as not type this any ramai eng a. Ne komisis kigiring awasene. Indi sisena. Au kamuka ams etituasa. President Simikova ba au bensin bakwenap ke. Nedika huka husra komisisa. Au klaudi. Warakang hoguta. Rakong aring habib aihana. Ngau asa ma amsa. Ipkira mika huka hus osis komisisa. Kain agu. Nesi seni tiga di dua sata mahasini rengahusa di. Presiden Ramaphosa keng ibti kam kumatanga khasiba. Nasi seni ne komisi sagitaning unyep. Sikadi ngakau hanuman ngungka taeng aredira sao toni sin arumagorokobang uny. Ko amdi komisi sting ngungkande khunira hankwe au. Sining wanarang am use maring hoku manasas kitung ay. Awe kruika mniramay ayng a. Ngay disa kruya imaridi. Ho tap. Madaba amdi sa sisin khasib diba. Mang orang nanding hausin ngungus na diging ang hansin sa arusin ratawang uidi. Parlaments ay kong khasib arat sang kading amagurung okawutsi. Mang orang taito yaon ke Congo Presidenti Felix Tshisekedi di sisin ngungusa kuro taikain ba. Neske neng hang amsigut kriyura kuyaw. Saurang arumakay samis ay. Tui ir ikaw. Matari.

0: Satz Garusa, Sida Nebaha, Satza Napasius Aroma. Twink Am Nastra, Mangas Wasa. Old Mutual, Sa Gautosa, Swatswas Aroma. Query, Sound, Abun Abu, Tobe.
1: Old Mutual, do great things every day.
2: Odabis titwiri titong uising ang di pyogo watri. Tam dising onang asa hu tam dising aning as twesaup. Tam adisik tam dising aning ang ikurip diskusi sida. Odabis titam tam sing hurung kap taba. Korong ay odabis titwiri titong uising ang di aroma. Abosang husang kasip om kainsa kaba ui ui. Di ay kain am snagang haure. Kawiris ay hanuga sising am. Taung ui ang kang hung are. Hu om kains. Haring ngob taung ui de. Kain ama sing wang am sa ui tumakri kori sende hong are. Sa kaung umi sa soa sa hobes aroma, kaunda utale ba tayong nga ni hong, tam nga haga, tayong nga tam tam kumas ay tamiba, damas kayo email sa uk@iowa.nis kasire. O davis titori di taong umi sing audib, tam nga disi tam dising nga ning ang ikurib dib, abo sang husong kasip, om kains audib rang hawa, tang wang kaisin.
3: Nga kom sa nga bosa, kain ums kaukang, gaiba. Asatis twatwas a. Tinglisa siba, man na maybe a boon in cowpwapna. Kang an aramaye, sats name. Culture collection Oshidaga's gate, asa isibaran an. Muiban, wasasera umang icon arama, asan asasase. How nasi kwaba, amare. Oshidaga, asase, kaihun aiba.

0: Da kharusela sa go bnati usbruga e tlora sna ne ba ka inkwa sne mire.
1: Ka inkwa mo ro ya to kwa hora ka a sa skhona kwa mo tsi khadi hora ka khone ya go pa ntlaba se ada mo ro di mitsi. Ka le kwa khairo sa tlhoya ga ba ka isi se ta ro se tla u sondo go nke. O dira khadi nga khadi ang ang kra nga toro ne di dira mi go ya. Ni sonda tse sona tse ke ke kwa o se ke te hora ka tare go se ntlao. Na isura ti kamim ha usa khais ke mi de di se ntlao nga ma ba se ntlao khaisa. Ba ba se ke ntlao ma ko se ka ntlao se go biro.

0: tsawape go o ma se tla di tshirima tsawela place 8 ya re le gore me tshi khadi ya grade 10 a a ke go di hia skole ira ntse e di tshinge nga sona tse 8 nga tshe nya se se ntse tsawa e ni ha ga ba so tshile e se to se e se gene tsa u ma di kre kuru e tshe nga ke a train e khodi nga di gene le go di se e ni tsa u sendi go la se gene a ma tshe gene tsa u nga go tshe ke nga se gore tsane a e qongro tshe se gene tsaba tshi tlo go nge tsadi ya tswa nga mse ne se ne sa se di ta u nga main tshe ke a mina mo tshe ding house ning go la di ora ke nga a mara tsane so to kwa so sonda tshe hina tshe go ntwa nga ora ka tshe go nga an an tshe ke go ntwa nga wa so nga house ra ba tshe ke ke nga ba go an ro tshe cooperative tshe tswana le tshe le tshe le a Friday tsheo o da ke ha ga nka ma baby school e ning ha cooperative na re se re sa tswana go ana nga ba da ke ni ha ga e a baby school e ba ning ha o ja ke te kwa go an an tshe to go ba so to nga go kha e ba re kha e dire kha e dire e da to kwa ti da ne go na ti tshe kha e se ja ke te kwa go me go ke di kanche sa o ha re o me o re a o
1: kan ga se tsaisa tseso

0: lakho wathi beats wathi webtsana nibaqinqwa stimire
1: ada qinqwa stimire engqano yada kuma iqarma kan kan sakhatra ko bangisi che qhana stimwa si kwa qinqwa stimire era qwa ke qwa sa beats for weba a qhana sa ho qhana sti segment zeros qa sa ho kuqane siya ni kan kan khasi qaba maqaru ka yesi isira qhana sti segment zeros decision a yanga bacanan an the settlement development committee qaba ho kan kan khasi baramai kwe ha arta prichan councils si ministry of works arta prichan councils si che administrative decision a kharit mara season qwa arta kharit mara season a che wahanas settlement bureaus che wahanas children funds Masina rakan kan khasi baramai kami di masih kuhas nago hai kapan kuha kong nago siya hui ko siya kain kain kisarma rakan kan khasi ba ramai rakan kan khasi ba as toh ba yoko cai waraka guna haka adi di perodi ade kan kan khasi ba kong abadari settlement belum kemudian si settlement Beros ia kohan mas kemas. Mas cabahu. Si om kaisen ay kobasan aku yaw. Ada. Om kaisen ay nabasan. Si nauraha kain kabukuan. Kan ita kadugosin ay samay. Kadugoro kan si segment beros cabahu. Danas ia nisi ngabanyuas. Acting. Kasa. Control administrator. Kasa. Kan kasibakuro. Kuban ii segment beros ay bahu. Di segment development committee ay bahu. Nga maka kan kan khasi barama. Kadira kan kan chamkon ia ari kam a khasi kwa mai sen kas tua ko hain. Manara kan kan nau sa kunok tua at mai ay pa habani sigam kwa kanira kharu ko gromi ko yao. Ka tau ko pasan kana kabara kai kan. Sire e kwa mai sen re nok wa ko tua at mai ka sana. Ai sine ne te kaba kai ka sana a ida kurum ngam a kai sen. Wa ngai kai kai sike kaba guru di chamkon kwa wai kanin na hatu ku uwe kumi na kuma ce ga uwa in ci gam ka ka ba biro sa ko kire man ku kure isa kwa mai san ka ke go kan kai kan kan
0: dangans

0: solar in support.
1: Hanas na kikong kwa.
0: Two youth from Kavango is
1: Tam, tam si Kavango pa ingwa sa kumpiging nani kandi.
0: And polishing.
1: At always at uiden ara tinong kasi kakakang sa karibib na kikarunga.
0: At home strategy. We will explore opportunity to establish
1: a local jewelry industry and provide more support for cultural citizens of our
0: generation.
1: Kwanza ai ngo au kwanza abe manganilu au kodu kwanza sote kwanza go.
0: So
1: as na ra yego a na ngo kabadu.
0: Ti
1: kovan is the kind arms hanan kaba. Kumta hasip si kota kan un abosa si aroma kwa kwasa kaisti hasa. Naka ada koko san abu hanan ka au kos kami singhu de kabako nasip kata wang nui senre. Kwanza ai ngo au sen. Hanan kabke sarak tarip ding a kop asera hatara.
0: During reporting the reporting period,
1: 6,500
0: 3 million Namibian dollars.
1: Ngonamel yun na mbiya dollar kuding nui wis trapke.
0: 3,500.
1: Ngonang wadisi korokai disiti haga disi korok ay kari aw nagiya dom doreba. Koman sing aru mau kun man aru ding mau.
0: Additionally,
1: asta barang aru sa gate kaisa kai disiti kam disi kosen ay kari aw nam.
0: Plowing,
1: kag kuris, hanas, oras si kadi, an hom wis wabadi kai.
0: Kaya
1: dom dore, kam wadisi si disi korok ay hektar kara kowei sing naban disi hun ay kari aw nam.
0: And hammer mules.
1: Kami udan si sing amu kunagi kot wasen. Horticulture kasi bang arong na som kaisin sagu ke
0: 27,000 Namibian dollars.
1: Kaya disi si tam disi hun ang wad disi Namibian dollar ka gasis nuwe. Kung kaya disi ting nanin hanang tap kare aw na. Mata di kimi sa hun. Hun si kari tam iru hun na gyar. Ita kay ba si anin kari kasi bang arong na som kaisin sagu ke ngonaga di sitin mane di sin wa di sit dollar kwa nguin wisa se ngane di sikorong a anin kariya na ke a tom dore ba na usara ke wa kudra kwa audon ke an oro ngai di sa kwa nga di khadi koran uis kwa ba dirang khani se
0: unfilled vacancies for
1: abai ke wan wasat ma si sen swa de wa cham technise chi kai tu kha sip sin aroma ha si marina
0: late
1: ngai di sa se
0: to the region
1: onka wa se khari para
0: tora ku ye
1: sara di au ko wan ga on ke cham ke di si sin mani di si
0: monitoring
1: khedi ho da na kha si sin always a case ka u ga Nuri masih aib ngaji atanin karu.
0: In
1: ke tam ke disitu disitu an hanung ngang au kau pun ngaji an hana. Tu ke disitu hu an ui di au kau sedi. Haga disitu nganing a kuamai sad mang ui di. Nganing disitu kaisan a ui si bending ui di. Si tam disitu kaisan kaisan a som kuci tam disitu tam a som kuci nang fabio kaisan. Ngas tabaran arus aje kaisan ke disitu nganing disitu a kilogram kun hanung ngang au di kuci ngaji an hana. Sin huwa si kagaya kai he. Disin ko nang a marisi karaguge hanu nang au ko akasi kun aroma ge a man uye. Kamuchong ka hung na sin au ko ding nguin klas ke tui kai disin wa disin au ro na ge a man uye.
0: Red breads tilapia and
1: three spot tilapia red breast tilapia si African cash fit na kota hase koro kai disi koro disi wa disin khari khari ngu
0: tuan
1: di kari aw tagya korak uye se si disit kam ay kari aw na ame mas waba waba di kya kong kwa
0: patrons with Botswana
1: sara ge hu hu ha hu korak khe di ay Botswana ap siyan kulap tagya a
0: illegal fishing public
1: awareness hanu ngang akhasin ngana kham kwa staro mang nas king hanu ngang au kosa kota ha ay ho ngas nu di geng hu ngasin au kosa antara kwa ge diye disinganing ang huwa si Uke Aku Wesen. Iyi usha marisi si amat na san huwa si Auko di Gaza Sagup nga dike
0: Kapinga
1: Kamwali
0: Shambiu Traditional Authority.
1: Uy khasip di kanin nga kubiyes asambiu nga mrabe kai tuis nasa ke muwe.
0: Protect the boundary wall
1: Kaito unge kadike

0: Ankam kahe asa rundu se kari se peros dekami tor hangu ikhaita bam. Wan udi inya ha dike oro audon ai kuran hanu ngan au kos au om kahe kang nasi au ngwan dis. Sabi au ndi taro tan kaun. Habusa se om kahe sa au ndi kotara kai kuti ngan wahan. Nahuati, we sat cutting out Mahadunus, it's out of Captina.
1: Honorable Chairperson,
0: twice I knew out him.
1: Access to clean water is
0: Anukamidika, am Hasipian,
1: human dignity,
0: Uru, Koesi, Siom Kansens, come.
1: During the reporting,
0: Muri Masting, Ipna,
1: and the earth dam
0: again hope the dams Nasaka, Kuinuye,
1: she
0: Jungwas, and Dongalina, Snang was,
1: and the Ruanyachi
0: si Ruanja dis ya mukus na nwasira daba. Kaisa tau dike mukus na ndiona si indongalinena. Kunang haridin na ge akau he. Kaisa tau dike rundu karung as masares indongalinena ndiona si mukwe kunang haridin na ge akau he. Disikam ay karyom dike yuru karung at manang haris masares na stawa ge angkuru he. Nausay ke kami di tanks kay audop na ba oro si akom na ayen kwa. Sigeng hanup di audon si nangay di sa si akaraj ting nang oro si pangkarma siya. Huwom kain kami sin hude kabakot na si ministeris ke asa kami di tanks sa ika kaibam si audon na nirakho kuni. Hai ai na ike ngani di situing a naun adik oras tanam sendegi akho kwa he. Disinganin a taron a uigu di uang na digya tanin karue si disi tanam sin digya ko ka ese ngami beb ding anu bing uis a antas kabega ang ka se kwa isa ingu wang se karib ya Angola si Botswana karang hukora si nas na kadi na u karibu karang hukora se regen si sa wang hobay si kain aredi si sen aredi sin harugup tara tabak kuni sen iya urun harusa kabangup ing was karib nara una Hukuru khasegu main di sisi tayib di ministeris ke hun ia monatai di sisi tam wa di sisi nampi ab dolar ka ku khasiba umana koro kari sin agung haruku ku naga agro processing saran mak ku khasib si ngobi kahin ka hukuru khasib na hun huip di sagu ngau kia ikha gai bai wan haup di tam gai di sisi tam di sisi MSME di MSME di
1: and
0: certified. Hanu si khwa me ti ga an ka he. Kabango ain was thari si
1: was trained
0: Karin amahus mam khasip nan naske.
1: However,
0: ke a ka ka kanye. Kai ku khasip na. Lo sa ra ko an de ran kwase. Karon an hu ngan hari de hu ha kanam sendi. Khun hui sa gu aroma de gen am sera ha tara abai gen business and intellectual property authorities de pero e rundus na khai
1: the office
0: khwama isendera vacancy khan go se on kau kaisa
1: rural awareness campaigns
0: harita gran aben abe karun a ho na sa gu ga nira ko u se isa khun hui ti sa gu aroma se wa sa se business and intellectual property authorities pero sa rundus na ra
1: kouba we continue to
0: kwa sa ignu sa ai pura se da ke season khase botswana psi an khola tra season are akama koro ben hu ha khedi ti ho ho na sa gu gu na u Hotel at Karu de Kabadi, called Kam Staroman Aske, Hanun and Aukodi, say
1: Timbers Magling.
0: Now and Hanun as a house are called
1: exported to Europe, Asia and the Middle East. Ladies and gentlemen,
0: Kansas of Titans ago, Nessisadage, Hanu AC.
1: And labor.
0: Norasa Sipsisen Novastain Arist Hokukara, Tabanusen. Namubia Abangam Taip, Tabango Aik was Napke, Twin Twa DC, Monaka DC Tam Disiakan, Kokas and Haru de Ua, Ohabe Ike, Muga DC, who is it? Twin Adi Kude, Wansa, Koroka DC, Koro Dissin Monan, Sisen Swadiranga Hussein.
1: Miss
0: Atabi, Sisen Swadi Ke, Constable Harib Aha, Twin DC, Kosa Dissin Nanin, Sisen. Swadika 93 vehicles. Koro disi ngonan ade.

0: Umaha,
1: hoko sase
0: si
1: sen kasi ngo barang kani se. Nuri masin ayep swab ngay ke kui kai TC. Asa se kaka sen tuwa ha kadet constable na ke akon kwa he. Mwasi abang nam hong tige wa perodi nga si sen ka. Aro ko kuchi dare ko dikta ing are kasi ku kam si kaba dip hong di. Kaya ba kus nan di si kiar kip kai kuya on. Khabadi kwa engau, wakhan aibdin urusau gugu ke asan aibdi disa aban ngam peru harisi tanah peru de kota ha asan aban ngam peru de ndamas kehemu sti muku estaba si sisin aundi uta kaikutina. Hudi di kau kas ke shambiun hau ngabe kaikuista. Aban ngam din akasin arumage asiye. Kau kam kwa di ngobusi pinya tau kuci kan kudingan kemi ipken aban ngam di ding unkau barang hani. Aron nasa awan nam maring nui nui se aik mura se aik mura anuram kanyas saragin habaham kurisa anta saben kabangko aik was tarip dido kabangko aik was tarip ke kwan ko era se tuin wa dc koro ke dc ti khaisa dc ko sen a kilometer kudi ta op kai are khasi ba unga ona ke dc ti koro dc a kan a kilometer kudi
0: kilometers bitumen
1: bitumen tao ba koro kai disi chitam jung a
0: kilometer
1: gudin ho da chi hu kai disi chitam kilometer gudi
0: graded roads the region has 12,100
1: tao kuchina ke disi tam an wa disi tu ke disi chi hu au don na wa chi disi no nan an wa disi ha ga ke disi chitam disi ko se an ga ria chinam adi ding uis tr khaisa Kam tau batiu nusti. Mururani sahurundu stapke huna hope sting up na ha. Haka million namibia dollar ku. Ne mari kuri aroma nguin wisa se. Ding nguin kau kuki adi tua sa. Adi diu nus. DR ngona. Haka kam koro. Tau batiu nus aroma ngau desa hu karuku wisa sta. Segandugo sahu ndonggalinina sta. TR Kaisa Tam Tsi, TR Kaisa Nona Dauba.
0: Taranaki to Rundus.
1: Taranaki Sahu, Rundus.
0: Way Bridge.
1: Tikom no Taunaska. Aikura Tauguru Sisnikase, Adi Dionus. TR Nona Haka Kuyu Mu Taub, Andara Sahu, Samatura Stip Klapke.
0: 53%
1: koro dising monang a percent ku
0: aga di
1: dua sa on kau kaya gesti se ma da bam sin hon kha ia wak ne kurip ding wak kep na ore sa kya ho bai na asa ku kiran ang ba se ne ne ku ma kha mari kurip so akna nera di dua he se isam
0: this 3
1: mona ha ga hu tam dao ndio na sa hu jara jara slap ke Ia tam di sini nanti a kilometer kerat kau aib ke kare segi di dua he. Turus kaman aib dis negurip dis ngam. TR Kaisa Haga Tau Rundu Sahu di Bendu Stab di Nonang E. Aap ke kue se disi persen ku di Kain Tap Aiha. TR Nona Haga Kainan Nona di Bendu Sahu Muhempos ke aap kui aap aja di dua he si aap kui beba kuna hobi sing harus ngam.
0: 15 priority
1: roads. Disikoron an am ai mai khase tau ku ngaku ke king an tuye. Hari se tau ku ding urun ave kui khaba ko tas nau. DR mona haga khainga kam tau ip a kabi ai mai khase ase ibam. Rekon namu bi aske ngani disi kilometer ku khanga sang hu dau ngaba ke kui kui road authorities tik tau khaden wa. Ia hanu si se
0: to the road authority and the ministry of works
1: roads authorities this season ku singaring oba di minister sa kya khai nga bai ba
0: flats block
1: hanup ting ane khai ku di
0: flats block 1
1: turo aba tiunus runtu kaim asnap ke ku ke dis person ka kya di twa he turo a khaisa ka di situ hu di situ a wa di si nambi dollar ka kire kan se
0: be
1: a ku se ka di situ di situ wa di si dollar ka kire kan se
0: and electrical renovation at
1: ngan tai ma si diu nu de tu ke di situ di sekuas ang wa di situ la ka
0: staff accommodation at the divundu
1: nadi is is now u ka kai di diu nu divundu pero sta ba si ngan tai si a mechanics is ka khot ka ha chin ke tu ke di person ka di tu sam
0: completed at a total cost of
1: one how di kan

0: 71 million hakancamba yun dollar ko dibay nga sa gugugin ko natin si kwa zeng ang asasisin ka ginobin
1: and installation of
0: wing is kai nga kasi ting am nga kasi LED tan gudin nan di ye khaisa kai da daba diona snap ke kubi koma disi hun amal yun dollar ko ai ga di twa he kubi ga disi ti disi meter gudin ho da of di dunos interlock going ui ka upta
1: was completed 800
0: khaisa kai disi chi hun disi ngona a wa disi dollar ku ai ke a di twa he
1: 70 vip toilets hu disi vip
0: kharium dike koro karun a hun ngai khari dinga ke a di twa he tui koma koro disi tui ngam yun nam bi ab dollar ku ai
1: and I informed the settlement upgrading construction
0: ngoming an ngai khari de di nu nga ga ike ngu da ku tui ngi sa khaisa disi person ka di twa sa ami ching uri tam khoi tom kai are ba ngani disi koro a person ka di
1: overhead electrical infrastructures is 100% completed. Surveying of
0: 250 ngan am kasinge mona disi person ka di twasa a komis oba di ikau kau kau di unus extension khaisas nap ke hundi si korong a person ka di twasa homba daniel mpasi siten tu sam huda oba hu bedumen kau thas ka di twasa nge kuke disi person ka di twasa
1: 14.2
0: million nambiap dollar ko
1: ai joseph haingura
0: mise kani di unus ke

0: Diesen gesamten Europäischen Nubisim.
1: Promoted the community safety, sport and recreation.
0: Kamunoko Tirundu, Tamtam Sengurunta, go Nagu, the Bantanu Bestinge, Akadike Adihe, Mosik Norasasi, Tamtam Sengurun, Sitlan Glazen, Season Hasika Kuna Aroma, Korodisiakan and Arab Cape Sisanga, Tamkan Admagia Nubise, Matumbe, Rebebe, Akai Napsinge, Gitituahe. Tabiskole Amtahab, Sun Cities, Rundus Nab, Barakwabasem. Skolkuan, Uigura, Aikun Kaisa, Aban Abas Armaike, Dam Disituin, and Wadisi, Hagagai Disituin, Munadisituin, and Ambia Dolarka, Skol Saran, Si, Naun Han Hasa, Skol Hans, and Aike, Sisan Uwe, Sira de Kauba, Huakan, Kan Hasibarake, Rani Groups, Karakoban Kui, Sendi Kuehanan, Arudi, Kui, Kadisin, Wadisitola, Dolar Kudiska. Kabi student marisi mangta aroma disi hun a student na gya dom dorese. A tari si mung ama opti type swap na ike ngona disi nganin an wadisi nganin kai disi tsin ngona koma kam disi nganin a nambi ab dolar ku ngaka kia sisun uwe. Kam kam seng guru na karib ngara kan ngase seske nepe rosa. Ka bagi ika gaiba.
1: At 160,000 support grieving families in their time of need. Dear Chairperson and Honorable Councillors, for our region, our economic and the sustainable of our
0: flora and fauna, I now thank the environment. Ira gine so ap ing ngamebe hai aichi ngari sari mas ngari pa ida tawas nusen ngamebe hai aichi ngari sari mas menesti reske ngi kemi ko urusau ku kajing amka mahango kon hari reske kai rak naun ngamebe ngap kege ak kon ko he tam maljun namdi ap dolar ku kiag nun tu yese Haga kai disi si disi haga ang kwa disi dolar ku kiasi nu ese. Kam disi kilometer ka ditua si haga disi si nga kiang nu bisem. Taus ke mahango stawa kia kau he. Si sores tai di kanga khasip kia kaba he. Tui kuma nani disi kurun amal yun dolar ku ai hu si nga kiang nu bisem. Aup mui mitas kuaba di kai buffalos taba adik kanga KFW sa huke kam disin monan amal jun amu biap dolar ku kya sisin uwe kai sarang hara he adik ngona disi koman ngani mal jun dolar ku nya kya nguin uye sa hu disin ngani a sisin aun di om di kya di tuwa se kai kui khasib omi se kari om kai ga
1: creating 17 jobs.
0: Tourism performance was
1: impressive.
0: Ngari sari ma on ding ui kaup keke. Kwa sa anu hai. Boa po tang hao si kurung hanap ke koro disi. Koma tui.
1: Tourist.
0: Hung. Ngari sari ma on na ke a.
1: That is a 50,000. 100.
0: Okay, koro disi. Wa disi. Tuga disi. Tsi hung disi. Kaisa ang ngari sari ma on na. Hoka haga kuma khaisa maljun dol nambi ab dolar kudi bara harese kaudum hause turun hanapke kam wadisi ngani ke disici khose ngari sari mauna ke kai koro ke disici ngona wadisi nambi ab dolar ka hoka kuma ke harese au kuinta dike mumu sa sin ma sa kya ikha kai bam kayara makan associations ke hu disi agan a sisna anina ke kai muduva nyangana si george mukoyan au kuinta rake Onadisi akan a sisna ut ani nagi kai. Kapinga kamwale au kuntas ke disi kam a sisna ut ani nagi kai. Si Joseph Mbambangandu au kuntas ke.
1: Employed four staff members.
0: Haga sisna ut ani nagi kai. Hota pinya gya hare hepke.
1: 70,000
0: disi wa disi ngani singani kai disi nambi ab dolar ka karya makan safety and security sara ding hwa sin nguri ku ngora sa sip ching abo sa sip hon sarip na ma am de re dan si sa kanang hu sin hon hup na na ching was ngora sa sip ching abo sa sip khap ka ta basen civil registration hanu si hwa mai sen so hon na di kira ai ku na es ti hwa mai de
1: birth registration na
0: es hwa mai de di to as aroma
1: joint border patrol ngwan
0: hu to ra khedi botswana tsi an khola ka dikira ai ku wan un dige khanina wat ma khon oron hu to ra ik gau gau gau tsi identity document gau gau sen khanin di khau ha khasi ba khok ta ham
1: we plan to deploy mob-

0: Czech Dwellers Federation Development Workshop Namibia CGI says that China Hainan International Corporation China kwaisa inwa chikwaisa abe manqanilo khausa khausa bedu qasa so chiqasa ko amqam draso ab ai take wada ra qai khai idan nan skabango ai inwa step ase qinqa kha ai sqada general qon uibam nan singaba ku khangabe qai qwidi chin hwa sikunqa sada di qo tsa di keng wasa se qabi qwaisa president dr netumbo nandin daitwa se da qa u khasi u song khasi qaba ui ui khukuru khadis khwasa petroleum om khaisen chin un abosa sip di qa qwi qwisa di hanu se kan kan khasi bare ke wa nas qadi khu khamane sti redi khangabe qai qwidi khari sin abe nan season out anukhon khon ko bang harugugu aitma mabas nan ap om kaisen skurisan se om kom sa khwen ka bang ko bang was khari dinara ko bang uba ada sara di khari sing hu song khasi ba hana kap nuin ka ding ngau khaba ui ui re se iba petroleum khuguru khase si andika omre
1: Where Kavango East Region? God bless the Republic of Namibia. Abuba Namibian huba chaire. Sikai se kai kan kan.
2: Well, that was the state of the region addressed by Governor of Kavango East, Hamunyera Hambuka.
0: Yakdawu naske kharisi khanusi koban is kharibdimung am aup kabango ain was khari ba khub kwaisa Julius Hamunyera Hambio ka ba khu ko hais yangoro khai nga he sa se ida omre town ko khadi ngadi koban isa koro sao se to khoba koro kho khan khasa khada se da koro town na ngwi khoni roba e khada se da koro town na ngwi khoni roba tin ko town na to khoba koro sao khaski komdra sa se chida nesisa ngaidi sa sa ko kusara di ku cha ai kore tsi ida khadi ne tsenga ya aroma cam ko se cuica maka koro ko se cam ko se cuica maka ngani khenga Nayan sa gupke kain kwas.
3: In kwas mi dure.
0: Kaida kya mi dure.
3: Kaida ke tuk a. Tuk te ke ting nam nam sa ome pa ne te kore ka su pa sa guru mi pa. Ome im sungari pa ap kain ka kain ngay te sa un sa re di. E te au si di ke tuk haati at kain na kukuru mi. Si se di kui se ka sa kain ka kain ngay te sa un ha re. E te nuri ske ko sa se guru mi. Au si laurensi a mi nge ngari sa kawan ka. Yo metse tenka khanga ke sa umare ke da ke le ka taida mi kipa tu sa e ka trae ya nga ure toxi ora ka se ronde re pti sizel a ronde tin ke gromi o me im khanga khanga ke sa umare to na me disi kurin ke guru kuri pa na ho ke ton ton ka boros ke to o bi lo brand hata ne phata kos tanta kos ke o me iklen se na khore ka sa sa ho o me a ho tin ke to gromi a ho a o im ke e ka ke ta ne sa o me na me wa ho bi to khuna ntse ba to o im ike auto listo si trae a ngaure kankan
0: kankans ngayon sa kubke kain kwas ngayon sa kubke kain kwas
4: kain kwas mitre matisa
0: kaita kya mitre
4: kaita kya tokba ese tiktok ban olsa khoida go abo khatu ungur ban arba tsuko haga dise kuri khatla ke tok richet yalden maviaro ba abo kholi ba om khaba maviaro kanga khanga chita mara dikarte tora ka den ga khatin wa ele tikito ni dinire om de ke dikka kurin kuma ko pa sala koma kesa sa au ma sanga dikka ama mais ke tok hami si wa kanga khanga chita mara di sa mama se ke ngobe ke usi smarte Martelena maviaro marte singi tok hami abo kholi kanga khanga tsa ngwa radi maviaro kai tsa ke ngwa mtsi tsa ke dokai tsa ngwa tsa e tsa ke dokai tsa wa tara mi sang a khone wan kera mi kanga khanga tsa ngwa radi sa tam uncle kha mau ro tsi ma da ba tsi ka tsi ke dokra mi kholi a tsa wa kanga na ka i ba dok ngwa radi ka tsa ke dok ngwa mtsi kho ge kurin khama ge ba slam sa khomere ini tsi dok ba kuri tsi a ban kharin khang ba tsi sa ngwa re e tsi ke dokra mi tsara kha be sa kho
0: kan kan sikwa ntsi sa du ngwa
4: Okay, bye.
0: Ngayani sakubekeqa inkwaso?
5: Moro. Moro.
0: Ngayani sakubekeqa inkwaso?
5: Xa inkwaso, ngumntomkayire sakhulwane, bade ke do khoyike ngayi hathi ngakhoyire xa nicaba xa Moro horeke xa ngayisa mesin nibayike nethe niqoha sina awo ingayi ha xa awu ike nxikhwema ithi Johannes Titi awutaye Jacobsi nxaphi nethi qorha sinasina uyawurha tui uyiguribang arubaye ha ode ke netitukurumi tedi Jacobs tokubatai nkakha nxaisisa unga ehoike xaikhabe uyawubaye tsikankan ikuri kukospalamsa khum ai tsiske to tsatas alasa kurumi karuskau ni baba dere ti abudiba ngambi da kya uge apkhayesa izatsa unhati tsinge dokroni number 1 ste queen ti matrones ti makamisi aristi ofitesa si aris nakho ntina kurumi toko ba tanta khana tsisti ti baba karuskau ni baba dere wa kaise de ti baba ngam ti ti ayinqisa ti kurotofni autai Titke neva, ne majora, ne as, ne insan as, ne chitra, ha, nasa hu majora, auda, ases, atayas, a man, hau, kum, nika, ruan, aipna, dida, mi, papi, dik, ha, diguru, mi. Tinggi tu ngabahu ije ausi ada mereka satu dia ausi ngasih nak rumiti di asesa kaisa nam cida aku jadi tip je guru om luga Andreas Kakuba ngapsi na aris kaki guru mi nam pida aku jadi kanci kai isat si kaisa cisa umha di guru mi tom tau guru skini bang tom kahirasa ni insan as na ubahu tu kah tam kah kasa ho ti tara ha isen kasa in acha u kai ti isan as no isan aga u as isa kun tu inda ha isa ho kasa dai kan kan sabu tu bidu kai san ai bang wari bye bye
0: kan kan kan ti sadu ngwa ngayan sakup ke kan kuas
6: alo
0: ngayan sakup moro
6: moro mindu
0: kai da ki amin dure
6: kai da dia to ho ba dia gue ngan ngan ba jo kai ai ne te
0: kan kare
6: ora ti ve o wi sa ge nga ya do khoba ya na ngo se ta ka mi ko in ko a be sa m sa ko mi ba sen ki go mi be nga o sa ba na gi ga ken go
0: kan kan kan se sa ngare nga ya sa gup moro
7: Nangkwas, om bedu, ada tu, ani saura semua esaska. An, always at home kuis, kita tarik kuis out jara. Tuan di mama sih kadi, sitting house, kuih aku kuis, kita doktor ibu as nangaya. Aku si ibin, terasa aku si ibin, satu tiga ribu abdi liti on kait ke hora ke tuan arota. Esan adik romi sih kita kadi satu tiga ribu at tuan sina. Jefrosa, tonga aus, latisha, satu esan adik romi. Atima izan kaiba dodo mware si da gene si eta ho da gese meng us na ni ba dodi krome ka na o pledi saske sa don wa o si ibin hora ka o isa ho na ke to ko ka koro kore ba to an ha koro kore ba ni sa da dodi hara den kere hora ka sa dodi o ni ke izan kaiba o si ibin di krome ti ti ki kari bes na khati ki mama mama tu ko si o si o wa ke sira tina izan kaiba mware di krome ega do ma isro de si ure di ko mi maske o si ibin Kerja duduk saya sahaja dalam hari ini. Abdok ayah bah, misalnya sahun aromat itu ada dalam koreha hari. Kalau ngobrol beda umnya, kerja itu ada tu korak pun ayah om disom sana dugaan bayar hanya tu kepa miri. Linda buruk hanya ngobrol begini bah, kuri bah mak putih proton tu bang. Okey, agar umka. Izan ayah pedu.
0: Kangan, ayah sahup kemoro. Ayah sahup kain kuas.
8: Kain kuas miture.
0: Kain kita kau miture.
8: Kain kita tu ni kain kita tu oipa awa. Kurika asma kunna ni tisu kurika ke to mai im marita mai im horaka kwen kurika sinke tsen ka ba go re pa to o sa se ke to sta di dingwe la o re tsia mi o te marisa ke o ariska ka pe puta go kromi ti nna nna sa o mai tse tsa ga

0: panese tu ungur ba kon aroba bolin ho sis kuma se te je gro me man lai e han lai sa ngare chi thome de gurin ke abofto je gurin ran aroba si ke je nai no ngare chi sa tu twap puru khalo sore chin je gro me ke se e han lai sa ngare ti man nam si da ke ati te gro me sken kha kola sa han aipam sa ho kai kangkan
1: kangkan si san aba unga
0: baba sa tu
1: ngan kan ka di moro ngayan ke moro
2: Kwa
1: kwa
2: kwa Colombia baku ihanga esti kurumi kingu kwa isaku ausi angi lamper si ausi lucia kuri rastinge do ihanga esti kurumi Erika wa matuina sa kana ku heleka kundi kundi ngada kito ihanga esti kurumi teng aiba do kuare angel pichi iha sang aiba do kuare tara
1: kan kan si sado na isang aiba uo ding we kasas Antoinette Boys kine se uya pakku inguri baku aruba iti lagi kanga kanga iti siram iti sado kuba kuare ausi diske ke fila boys krisa khunga dikuro kan khe ngayan sa kup moro
3: moro ka kwe kai to tim ton ko me dure
1: kai kai ra go ma sa do mire
3: ai kha kai te ku khon ko chi ada do ne da kon ma so abi kare re au kha sa kai ka ba to thori bare kare re kan kan ta ki ra sas kamin oi se toin ta un an khisa ti sa tu mamara au si krista ka si desti kago tino an kito tenka ba franin ka sa hukuru mi ma to itu be koi wai ya ko ne ja ko ri khai tan ka ba itu kras tan ka ba ho ma to go is ka so akna aba to da dukan kan de ni ras kito ha usilan hara to isa aran ji sa ho kan ji sa ho ti ba
1: kan kan sin sa tse sa du ngare
3: thank you baba
1: Tengka kan ngai ches oma adial taru estai ramin kaismi et mahabe tengka tirami koro airon kuna tani ngari chi dan am am ngayan sa kupmoro Tengkuas
4: moro etego etego Tengkuas
1: ngayan sa kupke Tengkuas
4: oh ne etego ngai di maskusa dake tengka kan ngai ches tiguromi tok as tengka kan ngai ches uare as tome ai ko abi dake tok Ebi beste kanga kanga chesti kuti masakromi ba. Aiske makta lena kama muzi. Pada kedo. Eska kai kan kan timici to karung as ondera sa hukum kami kai. Bye bye.
1: Kan kan spring apa umare?
4: Okay kaya chesti.
1: Nayan sa kup moro.
5: Moro petu piacen jura emama tis tiu tis masa kai sa kanga chesti to krami. Aba no tui ungri kan aroba si retira mi kere na ten hamase si is mama ama lauda ma si si ora ka ma ten sin de to si rami si kam kwa rora ten to si rami ma kam sa ingai te sa unwa di oku bai sa hu kwa in te sa de te unwa re
1: kan kan si ta in te sa unwa unin ang abaro uchi teren am ngayen sa gup moro Ngayan sa kubke kwa inkwas?
2: Ah, moro, angel bi edo minister Agustinus Tuise kshingehana kukuliha. Chisketo oba lauda matwisa wa matwindu ufwa minister ato ikhanga iti za kuru kore bakchonzo nga ukuru spekani sa kwenye ngu angel bi tera.
1: Kangan sika inkwap? Ngayan kusip nga rekyoko haan am saradin ngayan kankade. Tikong aros, lovely Peters. Tengka kanga iti sa unwa Sababi anuep tengkap di koro koreba tengkap aku koreba do ngaku sih penanya cekuk cebu ingkurikan arba ya konak tengkap di koro mibasih di kabaku waktu

Ya ay da grete kanqapti kaisa mas dinqamqamsa qa unan wa hamire ukada umari dinqami bepti miti qana nqamqapti urusi dinqami bera qams ahui awde ginetsa nqanwan aro di twis madida tho sa masi kunqasara dinqamsa ben sara din au ken sara di tukwen nqana ran wanqa tsi ida kwena wanqa ba tsi wanqa twada ka scout nqasara tsina qaura ra tsungu qara qau tsi ine dinqwanqasa wanqa ihase wan hubisise qara ka nqaku kwena ra tsaqa uka ira han aipti nqam ku tsi mime ba ku tsin wana ha para hon ein ap nqap nqami bera gira qam tsi ne di in ap ki ni sanqa aqa ku tsi a tsungus nesinqara hon ai umsithi nqong asithi gaga sithungu nqa ku nqami bera gira ne tsi ha qam qawdo sare gira ne din wan asa huga mai qam kwen hina ku nqam ku ntwinda hon an as ase kod mai tsira wan ngai gase ne tseko huga nda ncisa nqa ku ntsena ne di i han are din nqan a tsira nqam ku tsira no ha ne gidi ncwa ne gidi we i ase da sitwitse ni qan tamaske yuda ni sikqanba disina tsasi nqam tsi khabe ira ne di han are ku nqa aqa ku ditse tshungutshungu ditsina si hati ira umsise nqong asise kaka sise khala ka nqa ku tshunga hon ai ni khairo din ngara ke sara tsina do sara di qong tsin gine di khuna kharu na sa nqa nga qedi tsin gi tsumana andas au kwen tsi tshogo san tsi tsu kwen tsina andas ngisa ira kwa ne di ande song sa kui han arep a khabe tsho san khase ai sin an wi ta maske yo ha u dra kwen tsuma sip nga ha kwen tsa tsan an kwen tsu kwen dasi in an wi ba sitsi nga ba ho ne di nga ro sa sats ta ba tsitira mari i tsunga ne sna tsana has nga sna mi bela gira tsam ka ro ni kwen gigin ina kwen an a ka tsa khabe ina ne di tsuba ho a tsa ma tsa ga tsi tsa nga tsa ba i tswira hoi sats ta tsu di ha kwep di nga bi tsu ha khabe tsontsong e tsage kweding habi sata hatat mas khan aromai hazi sei dege ne ri ngwan arusan wanira ko neski kam ngwan asina tsubun ngwan wa habi sni kaun khatora kuidan ansa hoti ansa ugats ka sats nga sina ne ri kwe katski ha ne kwe gi ko de lirstaling nga karu ditskan ano an hi itarona dati kamat ko tsopna da ne kwe asubu subu batla tsi ma tsopna da ne ri kwe tsat kon khati i ansa tsini satsina ho tsa ka de gine di wan aro di ma din ngara a so se da ga netse sin ho wan asan wa ko o ige kwa e bisa ngala go mise wara ka khoina ra antas tswana antas tswana ga hao ne zitu go ngisin ai khase tsatsa ngikwe da gine ngadi go sen ai ho biba khoina ka nsera ba luobe faro den si tsatsa ngai isa tsatsibile ke ha sa tsatsibile ke ha tsi ha ne dim ga ne go itlatong o mgini e ikung ga tsi nga tsop nga tsikisa tsa ne di ikwe e ha bo sarang a ma go etse ke ne kwe ne ha bo nga antsi kana ma tsi toma sa tsai go huka tom tome sam ge ne sa a tsuba a kung kha o nga da ke kwe tu ke sa ro ho ba sende ke go tsi khim ne sa a isa tsong re di tsone kwe sa tsa tom tom a ma ke ke ne di kwe sa tsong a ma go thabo sna sa e tom tsi tom ka ba umtsi xa go e irama ka ro tsigines han aroma e hase ne.

mwaska sin waka hi isats ki taigaura nidi ngi kwe ka huabagu. Ditsko sata sin ane damaska yoro gisaro for rudens nga noch extra zen hadigan ane wiki ne kwe e idin habos ne go sats ha meba in ka stili ne ko kwan akwan asra aromai hase kaisid gam tung baratung. Tinedige kain habide ngan habidi hina koe e sin idi uiba ye am kaskose ratari habidige ane tige sadaga ko on ha ngasi se sina ke kwena gere to o tigre mi isatske ke isen uisen itsta no koe e qamro ku ngamai nedi I qamro ku ne ku kaisen om sitsus ti ngai dama ha ho tadi ti khunana sa uiba ya sisen uin khagwi au o da gine di ngai kom di tsena gire mai so se gine sa ngaba net kaltir lekta gara ke on hau ngasi se gire han uzi ku kwesi uzi ku di kwis kwisa I so da ni ai singa wa kaiske satske ra netska ko di ngi na tao e di khun tsa go tsabe ko I e di kong da ba go kong tsa bo di go ngi ko di ngi na tsa tsira se tsabo di ama go auretska staretska swas nga Titske satara nidi kaburin amahu nikwe, tom nikwe. Miba, nisatske sats, neko nikwe, daba sits kutan an. He didagi doh nikwe, eran sahmane or gineba carpos gura sitka, ti idagin haruse gidi habitski nikwe, nesang wadia miba, wa satska taiga din wahusen. Oini ne, stane, nisitota gahun, hum nasens ahuyao. Nisa de gira sada, eitama, miba sen. He. Ne kam tingo na kwen kadegi kwa farudens nga hati kabida ganisa ne huwen anhe o oidage an wanga tas titski sata sats di aye self sechtechen wanga sats gautman hui au ra eikung ne kam nguna haka kwena ne ding habusan amakunga sa so tiki ngawusin khasen nga tes tamaske yo kamap tamaske yo ngay kais nga sa sira I netzko sata kwe sa se tisong sa seguro di hurui ne iran waka sa tiki ne di hui ran waka nga bisa ata tung and gown gammy cock and ego nidi where dequede and it's over in hand of a steny gets on baha. Habi ha queer at hats on rope tinkia. Housen's towels, in hansen's gum and cansendi. Madigo nidi when Ratita go nidi hoedica. Iba. In tinking in a sitter we has in Madica rode tinga neco eating get on baraho. Inga. Nami go eating in hago. Toria appealsa bow by hankway. My mere ego mukama muda ma casted some tinga ha. Tiki kadi, tsuntung eko kwe tina, idi gam nga tsumba unwa. Oka nirigu wana goro tsamba de kwe, nirigu ro, di wagu wana ta kwe, nwa gaw dobo wana unwe kwe, nga di tikira sats tina ta, ti itike, ne hu igun am, damaski yutko sata un, abe kwe, aiba sen damat kwe, nesini ne farodeng san, am ditko, aiba sen mai, habe tko nedi nesa netko tsuntung pran, aroma yasen am ams, di tsung, ngap tingira ng arosen, nga ikwe tsung, ey, se ige tsunga an, haraga nga gu, habe da ya nedi nkwan ngasnga, damro se kangare ti ida, Iben ngong are infidelity trauma dramien hurikova e o ne ata gus nga ha tsump ne gam tsump ne ba madida a kon inka di dramien ub e dage tare hui e ne infidelity trauma ha dagan wow masor ngwa tsumba obge ne tsumba hon as nga huto e tsump koi go ngwen ha uba e sne kamip nga of nga min nga of ne goin farudet nga hain ha ubas omkap Si wanga snego has nehun go tung tung eti, so ye ti tlai tlaist di tung up had a giran hua. Nedi koi ge, ne tung beira hon au. Haragan nagun abe glu gutin, haragan nagun aindi. Si me made it in a irasi. Niko igiran in a beslid, okay? Neda go tung tung reg, that's na quaker errands of the tag, that's na nikonas in tung tung karu. Tunga kwe pipkin no quena rat tung. So nedi e tung go ge quending, oozy gutin a rat daba. Digo ida ma hain ikwe dan tsung tsung se ida ma kwe dage habigi tsung up netzko karun nga ba satsi ni no kwe na tsung tsung se sira gurun iti. Tige an kasa sada nira nedi ing wan adi. Kaisa kaisa se kami kanan satsi di tsung wan ga ngisi ni si faro dengan nga tsa tsa tsa tsa u hata di nga kam. Ti karagan nga gu habiga sisen u ayin hanuga u. Wabadi nga hao draba hao nga tauro di raha hao ngao da haba tsung tsung gus nga doi tsung gu negu nga mebe tam ti ida gausa nga sip ti gausa gau nga sada kwenka uin are te kong are tsa tsa nga
So, next nga kwa kwa isa sira tungusa ngapki sa tuko kaita wa awiti, sa tara, kwa isa tanga iti sa tara wip ase iba, kwa inkwe hu, inkwe tukomba senda maha, tung ngapki sa tita baratri, ti gine di tungpa ngaruma ise kwe e, inga, huda maha, se turu sira tanga ngaba hu, inkwe na, ra, ngo ame, ngo, kwe adi, wa sira ngauta, inkwe gira, ngapna ngumaha. Tikinin homahazi pran armaze ni queen udain di tonson sendani damaskida ni kwe tonson audan ni kwen ge hun karang ham. Ni kwen ge audon khlana kwa in dine karang nagutob negrofan muske ebe nain se go karu eatsi kain se sansa si ngarang ain hina ne kwe tonsa masi katugwan wa tige homahazi bani kwe din ngraha ni kwen gera inhansen scams han hoi. Ni kwe gera ipran hoi ni kwe gam sera wa. Tsinqi khwen ke gasa sen instinct khasi phumabara ngomna edi tsumke makho iwe ida ban khara kanga kutop ngara chi nikho ike khu it makamara dane sen khabe tsana gara tsontsi eka edi ngusta tsusna ha abiqip ngap ngiba ngap ase ya iba kha tamaske yo nokho idi ngiba ngap nga cha kha ngap nga tsisira amwa edi eqolela ka oike khwe edi didi dara xa uquta maske yo ra abe mase ida ma khabe ike Quena, we bet Trump as a Ibat no quendi, we could send a Trump as a Sira Iba, Lady Ihoigas and Miss Dwaskauta. Mental health effects nan what I go long acting Urusibara and for Antas Masigu, Lady Gran, what I go, he get gum and cansons at Turos and Equity, Wink Narata. Who got school nam equate, it's the Nochnam, Namt Annam, Udmata, quite do get dagger. Nzikama garade gupna kunamzi tamaskio ama kunamzi aya aitap ngasi kunga tamaska iyo inga ngiki ani hii tia kidogne kwe ngama ne kwe kude kidogne kuri tu ega hota habe mako iweidi kaup ngiki kamse ama bang inga kana kwe habe hon aras kwe da bara turu se haige tuatman inkansens nigo aka iti ya tsontsong sati gini sa ko kai basi nasara ne kwe ngiki kira tisa senza tisa dope tisa aupan haruma ya dope ngira tisa ko kai hine ko kwa ikari ngiki kwe mai hami kira ngwani sa nisin oka mao telefone rang era mngadi gira iti gira kom tausipti ne aupsin wana iti ni tausipa uma dope gira kom ngama ka ikia an ngatka sa hatan uise na kwen ngan katsi nira ne di kwan arete di atwa tsigo ngan ngaku ba hatwa tsigo nesa kongwari sa nyutin kwa tira kwa nekwena ngkau ngau tuwa farudeng sna ska ska mep ngaskara skau kwa ingi ne di kwena ni professionele wiba uma tsi nekwen khatka mwefa nekwen gya tora ka aopti ne au ha tsumpti kan akuma tsige tsumba tausipa hobai tsi ngaba hun aop ngap ka ha go khai ba sen ditin nga nguri di nga ntsina gori ya ntosi ba ho ba ka se ige ne di kwe ne go nna ra kharutse ke tom tap ne kwe di ba go nkhom nga sen tsiki ne kwe to at masin se social media ba go ne igo ne kwe nga ka uwe kwe cha tso be ngo sen go khai ba sen nga go ba ige nwa tsin nga kwe de masera tsa tsiki ne kwe ka isera sekel nga sa sa se pinga tsaba ka was nga nga ni kwen gera ending habo din nga sen huri nga ni kwen ga ikeng au gara tsabi ni kwen ga ikeng depressive ba sera for or shaksen tsike nga ike tsai ka ngharungwe hamse sinan ge turo hon a tsti tsungu nga go tsinara uwi tsiki ne kwe nzi fisi se khoti masatske a mita ine ke doch sms ro di go go idi ke no ke go go email di gabe ke nga sms ti tsina nka ka ne songs a set tadi sat nwa kho isa tsha u kho nga ini musa tsaut maset tadi go iwe ke a kap ngara a ka de go re sire tsi ke ne tsgan aroma e hase ne si ga net kho ba go stu se ing nam tsire ke sat kamela ke tsha nga go rontu in ga gabe tsina sat kha tsharo sera musa gabe ke ne kho ine tsump nga ing aroma ne go nga ike nka ro tsungu di nka ngu tsina ka ing ha o nga se ka itsump a se ne go era nga e tlotse ke ne go e di ra ke nga me sa anu da ma ha di ya ke tsaika o e gat ma di ra ke tsaika o musi di soros ne di i tlopna i tsaika o ka ita maske nga ro da maske to ngubu nga go na ke go era tsobe ngo tswatsa tsiki ne di khwe e o ira kam se di bresip nga ka o ra ne kam en kansens ga ngo e ha se e mui ba yan wa nga tsako se tsina se tla nne go re ke tlhokhosa a e kronisen a nantsena sira veroorsak tsira ga koi gine ko ngi di koesis koese tsas anusa sip di tsas sip ne tsina ran wanga tsige ne koi kha ha ne tsontsong e go koi kha ha koi ka e ga ora ding tae di da ka a fault
didanxiko ngqawunda mayine kwe ngqaroma ten ngqaroma da ko qhoqhuni ngisa rahi.

teyi kuncinci sasigadeka imiri haqawuti madimaithi camcam nto wathi nci yavarude ngisichuza sithwatha mayi neli ayingihansi ninqeki nekhwenarama thiki ne ayinde khoyidi khwesi sara khumanxa ne huyike neli tsumke khoyidi abecuka ukuthi micuka ukuthi nithinara nqomnqa thira khuma thike abahuda kayisichaphaxaqunru uthi koro ora neli i aqapho ha twas khawuqara ha post traumatic stress ne tsonsa khuyo idwas khawuqara ha extra stress ke tsumpo ha tsi stress ha tsumba ha khomnqa sa ha dithi ke ngas khawuqa sina ha tsumpo sina raqwetse ke ne di tsumpa aroma ya se nekwe flashback andira ho recover bi mie munan ai ku tsara qau ne khon ko madi hais ne khon ke tsaeka kho ye ncidi sira kharop nqaqa macop na qho ncikwe ke nqa usicuza ke hi tsinqa ke nqa utesti tsumpo of ngayike khona ke mabadi simiyo ke munhu idi tsop ngam memory flashback igira ha munan ayiku gira wachi ngikho ni khayigira toat ma sira ngidi ngong aba override intrusive thoughts dira mi ame nga ho hunira ngong aba ayidi ngadi gine khoyira ngho tike khoy normal sin asin khan ayi ne ayidi cuidira ari ni mari ne ayides dinqubusi bqhayike ne khoyira qo tike ngikho ni kha tsasi kudi emotional triggers dira mi huri go babi tsasi kudi nga hon adi nga tsumpti di nga digira thaba khain tsiki ngikwen kha omsti masi barang khom nga sene kiki qom seran qom tamas ke concentrate hot mara i ngikwen gen indi tsasi na mir hon ab ma qhi hot mai qhi ya san qom qhi ya san u tsasi ku gene yen tu na xtu sera hi tsiki ne di i masi tsina ne kwe e qom asi sen uru si se ka ka si se ke se ke tsump asi iba ngikwe ke i exos ase qame bncanqe ncwa tsiko icha ha hina uri ku hayikwe era tomtom hi tidake sathancam sasancam tidake sasigqaranqa uti draski qeqcha keqamele ti awu keqcha keqamele hi neki kwa samcimga ha hi yakiqa sitske sathancqa tsikone kwe umba umsa ko um so buyike sathancqa ukaba humi nqa ixothimisa hi isichaske ngicane ngicaphe ngicane ngqame ya dash ngqame ya awuti habi ki nekwe inetsina tsumpna ra qharu madi amaga iga sin unisi ngqwa qheki ne khwe iri qame drai ge khuti den iri qame awi ge khuti de ding inga mikwi tsin abe kwa tsiki ne go qomqome ikwe tsina ne infidelity trauma para hon ane tsung para hon akwendi tsuisere ne khwe ge nqa u tsa tier me kar a nsi a concentrate hope mai ne sa nqa di khunna ka tsin go an i hi hanuta ma feruden go wiki doch ne etsi nqa ai ne khoeng am skose de gang au ida muta ha be vese nge faru ne khnaqa di go ngisa tsa ka go rong hore gabe ke no khwe e ne khwe tom tom sti tsa iba wa nge khwe ke ne nga usa skuse nam de tsa isa nga usa wa me ne khwe wa tom tom tsi ke ne khwa tom tom san arma se ne khwe ro itsina ne di tsong nga ra ha u ga iko inga abe go me ne khwe nga ne tsa gabe go sa tsha ka stela bo ba ya makase ke ne di i khara ka nga go tshonga wa nge ga sera hon a e ngikwiki ngancane yini emdatsatsa khoyike erenster maha neyike do khururop kuba khabe kine khururop nga sina ra tomgom ku wamge hanga ma faro ding dinga ta maske yumge wama ka khuse net kwen khosa ku skuza ku yibo wamge faro ding ngwa ma khabe mge do khoyit khosa kuma aw ne khwi ne tsasip ne bara iqung u dimitsi ke cwekho ika sinqan wa baske kwa tsumbaza ho ku skong hay baske qip ku hay sa wa nayi khasin ku khuna tlanise ku ku sa khabe ra ne tsui khwe sin owatsi direke ngi bara kodi mi baske ne gaura khoira ne tsumpunga qosa khabele ke komi disara khwepsingi tsumbara ho a ditire ke nqan arop tsina ko tsatsa hai seira ga koi ke insomnia di han aba nqan omho da ma isti masip ke sira ho a sen tsop ke ra ho a sen tsomara na go gira ho a sen ndura go gira be khoidi nga ba ne sa ne una isi sen sti qoptsing ke ra ngom nga sen ke twat ma mat ma nga nga bara ho a tsiki ngikhona kaiseqisa stress di level kunqa kutsina ncindi uyinqara honqa kaka sisira ka koi kini di ikwe kame bniskautini mima isniskautini qisa han arep niskau nedi ikwe tini hana no qomsa besniskayo tini elo satsinga ta kumqomisa tsike iqosa se kumi inepki satsa khunga kame badi ocira kumgi qawo ne ferudens ngao madida nedi go tsumba wa di tsiki iti elo ngi dipting like up nga farudeng sinara ngom nga ngap ki turi ya tsumba ne khoyikini san ngi di tsum turi ya saks sina elo tsa nwa
tsikinesa neqameba uyihoyini hare mahoyini neverodingsa dihang enhansensina nikwen getswaro nanda ko sina ratsu vant qengo itsira ko nitswana ciba ko rokai gitsira ko ciba ka ruwi khabikinisa dira qida tsungtsume ma khabikinira ka dira u beslets nesina nikamp ngada gimir hang wa neverodings ngada gimir hang wa diha beslets nesingi qai sego ciba hai tsira ko ciba ka ruwi sego kai enqwa nensina ratsu tsiki extra kwena no ratsu tswan ga tsungi uga dan ke si enqwen tamaska yo sarogo ne 18 kurina hang are pna ko namro hai kwen sina nesa ne ko ha khara khara sense di tsung bara honga uiqundi uiqwan qasan ne kwen gira ne tsunga honga tsiki nesa nqikwen tanong asasa nisa into ara kuti nqaqame kuti wako dimtsisa tsanza asa khwe ne tsonwa kho ndi dunels ngara qhiu tsiki asa se ku qhiwe kho itsina ra ha ne ne kho tsonwa tsungu ha ha huwe sing ara huwe sti tsungu xa ku ngasina xa se ike xa no se ne qaiba mas ne qosi ding qaiba sats utsi ne khwe ko ditse diego kho itsina qosi ba hoti ne tsko ha mo ikho nda ba sina qosi ba has xa sa nqankasa ngikho da ke sara ke disa tsira ke forwarding de kwa tsela ke qame ka hong wow wa sithi sina ne kwending aw kwene ncuba baqanda ma tsiqenqenda ma tsi ayiqomba sense kwathi yatwa ke nxa ike mase ke manqini wasikhala ke twa ke twa dimithi ke nxa uthi ke xa usi ba cha yi satsike nisa hugatske ihudash ihutske aw tsitske nxa mi kwending ho de sina si inqwa tsinqi khu nxa sicana ngqo mari tsasi mari tsane kwedi qai sixo mari tsane kwedi una sixo mari tsasi itsike ubaqansina yit mathi ke tausa itsungusa i kere nkhara kanqa ku tsungu to ata ma tsungu gine ri i frauding dine de kan hanu se di de mayo o ora hon asen ngisa ike ne infidelity trauma ding abidara tsakhao ne kwedi qom skaka sin abara go rosa tsa se ne kwedi qom xa ba elop nga qomxhasi xa ba ferolding nga qomxhasi kakasi sen inga qomxhasi dixhasi bara ngqom ngasen tsikirami huga cuca rusinata kakora nqi nelitshup nga cuda nihaha tiira khwe enqup ei salam didi ngqona disihaka anqitana nqasi disi nxhaisa anqi aros ngara nidimi elop ke kaise cuse nxani hina kwa ha tsao ka umwa ntuse ha di se ile ke neng ho wan asina dra no ne di tuse e be kha e tsaro bara a o me ro tsi ile ke ha se ng oro nga nira a di wan asara di sana nira ha ba ntaru ngaru se

yakhe isicisa ngqwanqaro sikhalana xaqa hwe awuda ayi ibinqore namase didi ngqwanqaro singakori nekho igera aqa itwa ikothi ngqandwa sikhaqara ngqinqalise xabata ngqomqaho khare tawusi bahodani tsigine sikhaqaro mayase nekho idi kakazi ui nepthina rangqomngase ngikhona ngqari ngkhos tsingqobungubuzeni ukhona season us xaqara abuma nekho ike itsina ratwat mase marino kwena tsontsoma se ira itsikwena ngimibara ngamagunga itira ico amagas oze khabe neri tsumba yikin itsina ngarunga sanqaro mai hase madida ka di order ningqosi ba neri ikwena hoba iqosi asede kinqikwa ayisichaba imi ada professional weba ware inekwe weba hore tsi qosi pkira tswatswa saraga tsunda khaisan anqao ti tsumba da dige kwa ngharunga da dimi de mahasene di tsumba qwa tsinga ba go qausi ba wa o igike seni a tsinga ba go aske sa tsikini habits ha senza maybe sa ta ma go itsikini di tau tau sa ta maske uqego go ditsa nkwe da gira ngwa sip ase sina ihi kweske kwa ge kwe pratiki kwa kwe pramadi ihi tsuma ko i de gi tsumba ran aro kwe da magiske chida kwe chasi senri ta maske yo kwe chasi senri ne di i go nqa go sin ya go masen kwe ding habiske faru de nqa tom a tsi tom komsa se ha ko idi habis ase de ngisa radi i ne ranedi ama ise aunqa matsira ama ise ngwa matsira didi go sen an khabigi idi awe idi tarai ne go ntshamati mis ose ne ko eta mai ke nqa go ichamai ne ko idi khabiske se ida saratsina nedi masikunqa daga homa senda maske yo ko iga ha tsida ga ko eng wa ke ngu ba mi bare hi sa ta mago itski no ko idi khabiske gi taus tin khabisina mawari tsatsa sa isa khaka itsi tausi ba mware ukatsko satsa ne di tshumpunga a tsa a hwe ao seida tsomtsomsa a o khentsin ka ga si tsun

kawan aisken hamasi tongkwidi ti kaladinang aresan kumiha ngasken ona disi twit as twis out kisa ku turos out mukhab dis dam wati dam disi ngani ang kurip neta manga kurip nasa sara kai beskira nabeta ti karib ke harta kariba neng akasi ting mama bang kwada ni kosne scrowd den ona disi twit as twis out dis freda te gam uis a lang aram ngap ngabang kumiha ngasken huasip disali hian I'm up and quick na web to asa hai sair abi uyara tshotswa se mona le singane go jetsa house ira matare se nga ba go ike turo sa go tap this asa club not like ka swap nga ye khadi tswa nga abi nga nga se tsong pedi nga de khadi tsara ka ibe sting a ari perodi nga di ba go khwa msa khwa not banira ha se nga ba ye khara ka nga go khona nira tsong pe se khuno mang housing una tsong pe ha nga se ka go nga an khumisa nga bo tsi khadi tsho tsho go nga go tsina maye nga tsi ke khaba o mo go tsa kurusa go nubi khasi.

Namibia di dollar ka kuera matarese tiketi tsinga sa qasa si batskrang khaba otske omaisa alen pasona khamitsa si khaima khaisa tui nona ngani koro ngani nona khaima koro khaima khaisa tui nona ngani koro ngani nona khaima koro tomas ke yo toisa tani 5 khaima khaisa tui nona khaima nona tui haka cham tui khaima khaisa tui nona khaima nona tui haka cham tui tomas ke yo tske toisa renate coolmans na khamitsa si khaima khaisa tui hu haka ngani tui khaisa khaima tui khaima khaisa tui hu haka ngani tui khaisa khaima tui hai thawan ai sta khong tuda se ngona disi tui ase khwes up disa hu turos out no kapis tam ko ati tam disi ngani ngani kuri pis ai ha wa si tam tui ti kala dinan ung ares langara mngaba khota hasta tsara kai besa da ung ngani aga sikene ba Uma kadra sida di karujen aiba. Tedi dera ni sida uma aiba. Tida wakat aib sida di era om. Tira misa isken hai kawang aisa. Harta kari. Tidara khai bisan kuara. Kau dah sih.

uba uba sina kwela ditsini mima iba senskraw titsine di xhabusa e qhoma skraw oyige huka sina masi I ne taitswi khaye huka hayi wa satha cabi ho didi kire masi ba honqare kire kharunqare huna tsunre ai ame honqare its are khabe ta nqa khuwe ke iqautsa kho inqai encumsen Tanat one haboros ain't usen tan habosan amahu, kaisea subu who kapta hap tau masiba. Hatsi no nisan ain't ni swaitin a matid my habeta nesira musen, nesira kausen hui tau. Abesa, ha ni se quip, that's mumai basenat. That's atta, did I get nidi e direkwe di mumai basenas? Nat habos na quesa, tam in up, dis a dang usen re. Tan unsen itan amahu nesi amasi ruikau. Ta ngadi ikain habusa amahu hukai masi ha ha tamati ha ha dide hui audegi nedi ikain tes ne kowas ne inhas ya dago mais tidago no kowaga nadago habe uhu tan habe itidago ne iko tekan ayonesa nesi ya ngasen odege ta satsni Nat habo basenti, sats da si kautit da moon, witit da dura, bildros nasan, amahuri, nesi amas pang aromayase. Marigo masiga gainly, hon atskega, marigo masiga gainly, tankanitigirga, marigo masiga gainly, unsen batatskega, habits come dox at a tabo, wow. That's it. Nat mumiahui, nesira ihui, arman amahunga. Ma amsa tamaha habo di gehugasa maritsina kantamade mutsisina tamika yidirage netso upunganiku tsirage didasa madisini musen pero di ngara diatsina ni qaka wa tsuitsirani maditi ngan habo snasa thabo hara habo tsarasi itang amahusi taitswika ha khabe kado masin ke khinda okwa ebesa sada Nisa omkansa kho nisa ngida ngumisa ngida anwa ne di khuige go tloga di gabe ke kwa tsausa ratna u ga igwan hara ka nqa go tshungutsi a inhansen ditse khonwana kho ese itaran ho go yeke kai a ama besna satsa masi ba hong asa ai ke de gomsi watma gabe satsa satsting habos lats go ngwe hore ba masi tsharada ma qhe tsaro mang ama go tsi tsana mo khaiske kai tamaha ngabasa ngabasa ra ke ho go dide Sang haboske asati satsgatswi khaboya satsgatswini uetsi satsgatswi ngi khaidingani qaise amaga asa tsin habosatsiki kwa satsa satsang uziban an sats diduragan an mabatsa iqaustana tsasi ngaqaustats an an khuya ran habobasen on habosata ha mazipkhan amahuri ta ha tap ha masip neba nesa satsa miba ha hap ni se ti tsitsini nesa neng habos nets kon ngwe hi nesi nga tsaut kro khun ne nana wa nga ya se kunt mani sa sta habosa pepal tai haru nga tsa masiba ne khwe pepal satskin habukara satske ne khwe khout ets kan unya kamini unka An uning uribatske ma di kosep ka no net case no case digra mama e khabera kho taravan mutskira vardip kini huna go sege satsin habos na haning ip di khoe gates ni sets mun ya mun ipnege ka iseke ui batwe go ke nga go ngui ba senre ero nege masin da hauga hara ka nga go kwentsina ra chi masin ke ngisa kwen chara chi tsi kwen nga go ska khabe ara tlausen so go hang wan as ni sat tsutsma atu o tsat tsutsa ni kau ha o tsat tsutsa ng haba di drone o tsat nga di hang wan ari ke kwa nga hani ip di khabos sat ko mumai mai ba sen sna sa ni tsom tsom tsin tsetsika ero ning wa khona go ntsentske sat di hani aiba nga bara beskrim san habo de sat dura ga nga ga beskrim Mutstang wasats di durap mutsap ngaparan wat late ting wan hari kari circle de hun ware na sats ta iba ida maha sats tang iba sats ta duraba sats ta munan iba munan eitma hai de husna un isenve nisa ike chara tsubara matitske ega sats kainzogro mutsani mun un kainzogro kabo kotskisin kabo un kain duraga kongwe kotskisin duran un Tuin oa abelsa, maski tui abel din nastan mu, wa abel dira ki.
Tiking I said mas au waraga kaingui abelhadi wadera taiseika nedi I masi idai tui masi noiga habe ngai kitini kau katiska satke satti hanin abdin habosani kamtini amahuti o nehue ko it's fruse mung ati mung abasin twatskau. Aibesa, kaiseka in kunin uri pungabatskan uyas kaskimi. San haboros nga mumasen stan ai hi dira ke doktor tse sine dini iditsa mumuros nga rosa nga mun uiban uipasenre hau pasenre its nga mun uiban uipasenti ne san wa qure sara gigimi wa aptikane da tses nga habu ho dide tsida nga sgan aroma ya sing haring aro dingani toradi Say sata turo se ebe san habo de ko pasenre habetan amahure. Hanu tama igiha hago masibni satsti haran aiba. Ugap kokwa ha tia kosen twaskran ebasen harugon aibdi masiba de utap harugon aibdi masiba. Satsti hani se ikwe. Nats kore basen ha kaurop. Nga ikouts ta se isip. Nga ba. Ni kam khuse I tas ngasa I sats a ngwetsa mahina tsine di I go ya ma wa ngutsa sats tsina khwetsa a se tsana sats ngan a borode nidetske ha I khat mading a itse a dai nidetske a hi ko ena dra tsai tsai kamera muse ndi gabe sats nga tsana a go tai masip kha tap ne masip tap ne season osip ne asne ne tsa tsa hong asne sa nga ha ni se ko itsin umsense I sat tsin menier disin qaye ma fro ditsin qaye ng aptin qoha o ka ya pas din ko nani min aptin qoha tas ne di I ga tlhabos ne di I ka itura sat nga tsana to e bap ta ne sin o ne ha masip ne pha tap masip ba muera go nena ne ne sira tsa usen go nena ta ha ni aipti qai so restu qai se tsine no ka bui Si kainse ngom ngom sti tesa kam. Satske nete taiba uwa. Sats ngapke wiaba nete kazi ba ta. Sats ngapke wiaba nete ainko uba ta. Sats ng habo kainke ting habo ungati sats ng habos ay noch omkase kaisa. Masip kaha habe masiba mibare. Satske ng aerob diskuse ay chai estate elekti miba masiba. Satske ha ha di de di masiba miba. Tai tui masip gras nesis krang aep gras nesuga chonwa danagu gras kain ain hanse digas tai tui masip kaha habe. Ebesa masiba mbiba satsken airop diskuse gabe didake kongwa tra khisa nwa didake sinna tawdra khuna nwa didake habote nwa didake nedira munsen etse I wa igrautini satsdin ngap ngatuwat masene masib din ainga tsaska o prende bugan gegren ara inna ngabi isi satsta ana tsaw kami paksa ana ko ban ara ngutsi didake ngara ti mipa kam mibasen menir hamesep keneba menir au khap keneba menir ti mipa kam mibasen Nesiga sats a manier sa klausen te mai. Nesiga sats a sa aye a piesa he didin honkwe sa klausen te mai. Habe ngasan wan misen, ngasan wa unusen, ngasan wa tas ngang habosang o, tas ngang aisang ari, tas ngang tap ngang turapa ngo, sats ngang sats ting eriamske nedi turapa hakan hasa, sats ting eriamske keren aisats tang habu mutsan nesige nesa. Ani guba go gaudi habe tskira net ngang nomroska net nanyo orang habu amga kom amga hi tot aisni. Flams kose so tas aisan ari tai nga sats mumai ha hi tuiti ra ki doktira nerika sin ne di kantoro nga ka nudits nga dora ba ta nets ta nesi mumasi pra ari tap ne masi ba I hiaran hong ari ase I tap ne wa ba nga iko huga sats ti tsasin sa tsasin ti sa sa on si khuna nesi ya tlekleba sa dugom si kose sna ka kanam nga ti re ipta nesi ra I khuna sats ti hanin a ipna kharu Haning aipke tsuri ase ha go baigi sa khaboros nat ngas nga munan e ba khotsara ngap ai khare ae sa munan e bai ae nga tura rop ngats nga bai nesiga musenda mai khabe ni mutse sa si ha qwas ni mutsi qwa kere ngapke Thomas Edison kaise kaisa season ai ngipdi khap yesa khne gi ba anu auba ngapke ngoi karong arosa go gemdira ge nekwepdi yesa ge But nagi kuitse dimitsip mage maritsnap o amaya ngapke ngoi sendrobi kere masi ke ke hai khui ya tsai di khabe ngapke tsau tsau sendrogui train rosing wa tsike ya itipke sipke o season ya tsai dipta miba ya gen anwa o gaitsipke anwa o gaitsi hi on anu ge des kwai dipta mi napke arms ai kwen wan ge ne kwepke guru khabo so khui ngai nga tomt mai yo iba
Ngati dia ke sats ne guru a ho nyere tom mari da sin ama go batse dimitsi nga prode ke sin ama go tsi ke a piesa ge partner ke se ke ka ho a be ga u mari go se ga nu tsi ngunga gatsini sa tsa tsa ga be ke mutla tsesa sin ha sats o wa khabo sin nga sin nga se isa go ke satsa tang umsen tang umsen tang nesi nesi ne o sats.

0: glory to God.
1: Neskekisa mistin wabas NBC stisa. Tuir ko tinra tsetang aiting hwana sao anida qobasi sara akom ai hise ai bedanan qidi mwan dide president netumbo 19 died was ke chinapti aturo minister li jangi cha hausa go mwai qaunqas minister ke qaisa qaunqas isiseng arep chinap cha para qai khaimba ching orodo madising nanin akon ke Unding Vusi Pren Arma by Hase, Uganda Pagwang O. Tinny Sinning Hondi Corang Uba, Saupra Se. President Tumbo Nantin died was gay. Kowasa Nong Agus Harugu Tikuri de Chinapta, Corang Unistisa, Guang Abong Abo. Nabai school Tabin Harip Kowasa, Chinap di Chiangika, Great People's Sally, Beaching Stip Nong Wave Kalka. Wang Aredi Gessing Areba. Nada nang namibeku iara tom tore sitauga namibia pchichina tna khokta bakati snasa lijiangi si tam e harip ani politbureau dimang abura kaigunans china communist party steep ba namibia pdi a president kira minedi ngu study kahusi mang ho sa kusis si kai ke ha kurisa kusis ni kam hukang agu hasa koro tongtong taung ngasa di Kaungas minister stanit sin kam skitai sa kaungas sising areba. Chinap ka kuro kai kain ba. Nga sa kog taha. Sitain kaha kwa hang ayba ums. Aroma. Dr. Stian kams iya. President ni tumbo nandin daidua sa. Hanu si saris chinap kas. Nga ngawas che kwa mi. Kenesa China Namibia kaungas tingovit kasip sising arep haus taba. Arigam to nartak sis egurung hua. Che kwa mi. Namibia kui ay sa sirahasa. Kota ha tu di go ti khasiba unga kaungasa ma tu tu be kwa inwai masa tisne sa ta am khasiba ta ka om khain sendi aroma kota sa ti khali school gudi i ka ka ka kan asan asa de khidale i ka ka ka ka mai ti ta mi ti khai pa ba sen kha kaungas ti khai ganira no vise iska dr stien kam skit khali ngadi in o ga kam kaunga om kuru kaunga khains kham khona ka ka ngas ting no vi khasib tinan ai si tu ai dia si kuru kaung mi Iskin arun ekai siseng areba, tabi kaungas ngagro tai kaiba. Ia nuclear science sa guga kanga sa kota se. Nang ave trip, ia innovation valleys. Ha, tam tam sing hurun om kaingu, harugu guching novi kasip harugu aba, kota hasira mayeka. Namibia ngung kaiba aun ke, korong in se sing uisa, hui kaip South Africa tipta. Kowe se sa hudi siya gang as kowe sa obdiskusi uma, South Africa kurisan ka. Nadi it kau hang tho Namibia phong eng ba ke tho en dinang ngao was armaniras wang ari ding ha se nang urip ne tsikam fridaxis ai kau ngas no vikasi kam kwen kam kam sing hurun om guru sing hang ngas ip ministeris ti tana direktir Mumbai tengela phagwa ma kharu ep kerami nadi it khai ngai thon Simon Petrus ni lenge ia gi disi ku sing ahu disi agang ang ekurip ti thuk kap ngang op ong wagi festus ni halep ia gi disi ku sing ahu disi tuing ap thuk kap ngang ang ong awap sin nga kau han khaisa disi agang anau han nami piap ding hung ein South Africa apna king an uin ding kha ni ranga wa khaisa ti nga khaba khok tas nami piap na ha skik tam dising maning as al khamuk kham tam wa disi tam dising maning ap disi ni raha serang abasine ha nga sing nai di ku chi khadi nga di itha ka sariske nga di in amta khasip tara gudiba nga wa sisin khajibang abang abus

aromani rati ye. Nadi kwa sip. Sikadi sausa sip. Aukun tap. Aroma. Aukun tap at hota sing hau nasi kai kudu tu warakan ang huron iya han ha. Sadu ging hona kai samis erat ang hau. Orodo madisi nganing akun ye. Undi ngobu sip hang aroma pai hase. Kahu kahu se korup di ma sip aroma. Uganda ting abas eng was. Karamoya karip di snaguang ong wa. Turo ministeri Alex Kagudap. Di abosa khoa turo ministeri di peros abosa khoa Alex Kagudap ke guami ari ka khuka khuseng na sama sigu khora sang hanang na ta khasigu ti undi ngobu sipthina yang aroma pasani ding oko yang arose ai kraming hanuk tam di sitam atono guding on osip win una ke an khai na sa di sinona atone gudi mai khoi sitone gudi boingin sina khota ha se kabong sti kharipta Kabudap, keguami, aupi aims kadi ngaya. Aap, ong osibuip ting una. Haing aip ngani rektora ng uyese, taisa si tanka sa tarigu, nagung aroma kanga ding aroma kiyang apekulisa di. Ni maisap kirang aro timing in, kabinet di maa amsa mandak tis inira uma amsa, haang aro rang ong osib ting un hongi khude, kora sakara moya si tarip katis aroma. Zimbabwe king inti tam ng kaunoy tanto guding orung oruk toba tambe keka ding aip na guang ang an. Nao nga sa ing harugub ding ang an sende. Asang asayrang agub ang was ding ngawagudi. Hubay si uling hui kudira kong na ding ahang kabe. Zimbabwe Energy Regulatory Authority skerame. Diesel di tanto gung ngona di sinamibia dolar ngani di siagang asen gulta tuliteri kutokasa. Ang agam ngona di si tam a dolar tingani di si tuing asen kuha. Kaung wigin nona disikling a dolar ngani disikam asen ku lideri ai ko hai ka khut nona disikam a dolar nona disiakan asen ku kose tambekin kalu ase ku kha adik tan to gura kama kha disikusing askamang ai disahu sei ge diseli si kaung wi nona disiakan a dolar tam disiakan asen ku nona disiakan a dolar khaisa sen ku ki mai nasi khabe ge wang hobe si oling harugup abosasi ba no khoba ngwa ku ding ai gup ain wasti di kha ma In Zimbabwe, ngaydi sa tanto gan ose, ngadi kaunoy kara kahe. Agub ang osti korang umidi, torop di kautap ke hanuba, kara gan ngaku taraka. Taong nabe ha, hota gun armagya tabi. Irani ke, hindi ang agam Supreme Taito yao alikaman na iba haga kagu kauta. Ko at hota, ngaba ibgen ang usap ngang aming nga agam uis kauta. Tamtera. USC irani ngang amdi. Ao aina, ngadi torup kaba a ua trika, kais nara maip na. Kamanaip, kaubatania, leikip. Kaapke, imam, shrine of imam resas, eep di ngayin as, mashtats irani ing wastis na, kwa si uwe. Hup mamang, uintong pkira ngori, nidi soros, am uyekik taitu yop, Islamic revolutions dis. Ngadi I, tabang haus di sali, Shine of Imam Reza Stip Tabakwa Kautaisa. Edi Toske Tam Itsis. Nang am direct Tabak Tauta Nga Is Kauta Goha. Washington Stip Teran Stip Tai Goha. Irani Di Maisan US Nang am Di Dijung Akona Tam. Kwa Tam Di Na Mi Se Tsip Hanup Kamang Uide. Tuing Ay Nga Kruidi. Uri Tau Abab Teran Stip Masha Tsip Agoha Pa Igua Taning Uye Di Na Mi Se. Islamic Republic Ike Nang am Di. US sarang aina kuse Kuwait Bahrain sikatar egia tanin ui kamanaip ke tung au kun anin ka turu te si US Israel di torop irani wagup ai kan do ma kya kam ui sitam tam sing horuma cricket nama bi es president Rudy van Vieren ke ip a towin nanuna associate member directors of international cricket councils ICC abimang anistin Hubes yung umkain sindi tik taito is cricket si sa niramong aman asikwang huye. Cricket na mabe is kira minedi tau may singas asi isa. Netong aresing hub aroma. Ang kira mine singas ra, nen hub tung ay kuro di, kain kang kasika tauto sa. Ngadi I harigu ay. Si ay kura si wang hubes si cricket sting abusa si patay kaysa. Netong aresing Dr. Van Vieren na. Tam kurika di termens aroma kain kang bakuro koreba. Aiti hui eske Namibia pun kai baswan hobi si cricket tai tuing ans ngasara tai tai. Abai ra ai kong rang arode. Tam tam sing hurung harib ai. Abong abong iang.

Sining honarang ang namusi kabata ng kaiding hon di day. President itumbo nandin daido aske chin up di turo blicho ang gita. Wang arito ko umain, kaung nga spanasters ke kaisa kaung nga sising areba. Chin up kaguro kay kaimbatsing orodomatising naling akwin ke unmabusi pang aromabayase. Ugandap na kuwang o. Niskining hang amsigutuda kuyaw, sarang aromakaisa misi hakair kumakare.

0: dage sia tingkha ti gini i ti dage ni ma tingkha dage sia khabe ke to khasa rigening ti ti sa sa munsa rigening ga it mani ke pase i
1: isa rigening ke ti ma ke nga kha kha ti sa ta khano kwa ta ke kha nga apuba nguya ne fetwa dollars na ti ngwa mari nga tele tikra nga mutsu guru roid maske nga tero nga mati covid yo qhom nga nga nga i tuwe tikra nga nga nqe maske nga me mata re sapanga in ke ke la khon ke nga ba khokira domdore se ncisi Kajika tuan sini orang kahwin, tuan sini angin si nehu etan uo. Miba tu mahon, nasi kuda kau kau nasi kuda si orang nasi kau ngangu tu kau ano. So ngasun zawara kau nerat ni esan, ngin kau nasi kau kau kau tua tua orang miba esan. Saat kini nasi sa sakar kisah mud nira madrasah kan tu jago tanah metrem esan. Ngin orang sebuah kapolis esan esan mas kayo nehon kau ingat betul kau angin wakahu ni.
0: So plan ke ngona plan ka plan plan da mi se khabe ne a u ye no kana mi ha ri kening ki ti chuma da nae da ke no want ma ha so nga ngi sira mi ke ngi in oro se kar ngi se ke ngi polis ai a no go tan sen sa se a di vel sen si chin no ma ri sa kong wa ma ha cho cho ma ha ko ngi ngi sin mai khabe nen kong wa gron ina no kana ngi khai han bi tom si da ke no wa ma ha khabe in ngi kana me nga si sa O ta kana mesang aure I khure auta
1: Okay. Khabe like dumske do. Na kha samni wan na de khaisa I Wasin za ansuge si aiza khudis ki khabani ha titske ni si rait nga ma titske ni za. Mariske go ta khabe ke account nga go ta khabe ya guys no ban kar ki ske block me of tana me hadira me ze so apna tin ning ap gra ha ngadira ha marinda city bounce uaba so ne khu go ne sisa marisa ta thi go kharut me te sat ma se qam thira xa u duma I account de ske block me sa ne marisa ra wa thi ke khaba ne khu marisa si wa sa khaba process ra of madira ha ngabam ni miska hanai ne di khaba sa ni haska
0: Maris ni was kao nga accounting ni din kanam sas kan nedra min kami da gen musi da gesi tida kanam sensa si koti tida ke kanam sensa ra koti yo rigen nge tin wa du gomyo tkesis mar karta ko khobam smar karta cho khobam oske sa sang ma fe ta ran sa cho kao o no tira nyu tis ko si vel sensa si nga ni san kao ta en pedal Oye mari oye regen engin ne kanamsa mas ke mitra sa asa se kanam sansarati kunge alte kam khan kauta to nga fe tagran rosa karisa regen engin opse ha khavan kanamsa regen engin mas madi mari sara au kai mang ma kom zero tuki ha apa mas ke mitra sa asa se kanam sen kuenta ba tuis ke nga sa sen mang ana ha ne peit ma kuenta ba ke nga me kom se no ha tai So Oskuga Marisa ni Wabel since what it's get Haba, Chotta Husni Chotta Kais Aroma, Gate Marie Tababa, Tona and Rosa Ton Hadova Gavai, and at as a canam since the Nintis cow. Have been known among other grooming coming to the net me, Gary. Ada 300 Hongo Guatisimi, Nedi in Aroma DA, Madidara DD, so name ya, Mamma Ride Utsuga Post and Sisna Lianana. Manchin ke akhte stalle gisra man anga da gen tre handa geni ida si tin hongo koi nem anga mari da a ko khati mari da a un in kha ko na isna da gesni din ka man man a bai
1: Mm, I said, but no, I wasn't dying. I said, I did go look like a nice and more. Take base and go, my club of this, or my club of this, and dying. I said, we've got you. So, last time we don't answer
0: you.
1: So, no snaski, asking Missy, because I gender is success. This is because I'm a good guy. I don't want to. Oigin Missy paid it as Toby. Salute the gender star as Toby, or salute the way as Toby. Numbers are paid one. The paid the gig of Toby, the gram and toy. This is because I'm a team like my Cabanita, scolding my house, that Cabanita, what chance you get needy, did I mean? Is he a little comes to go home at the bus now? Tinkanan is anybody. Stop it as a hun, one get numbers has stop it, ma. Stop it as a hun, one get genders has stop it. Tinkanan, I say, Salutina, it's my body, Osaka in Conan, 9 times in Mount Anis is a teacher.

0: peitma queen nan ge gender si tom siba sida ke nes ke marisa go ka instagram maristu sa utini pedal se I khai marie ta koeni pedal to we da ko ma outa sida ne means ane go ke go achten burisa sige mierne ko piti de ti da ne means to we tsi te ke sida wa ma nezi ka ko to na kurisa tsi ka gender sa nga marisa en pedal o de nga marisa ma zi to ye I sida ke nga hon sa season ma ene se training pa de ke sida season ma sida ke Marin Matares Kaltura season, Sida Ge Mahedaha Maris Twisa, Nasara Matare, so Neng Ab Amata Hayas Nadagini, Nesis Nadagi Gromo, Nikuen Gera, Tayson Sivisa, and Bedalbaya, Nina Twee Tayson Sa, Sid Tomadagin Hada System Sidaga, now the Gomu O, Oreopia Tayson Sivisi, or they get Oreopa Tayson Sivis Anima, or they get Twee Tayson Sadagra Mao. Tidak ses moni sitrione transanin court. So maha maris tui sada grama. Sida ge elen sa tui desen di gramio elen sa tui desen sa nima. Ne tingi di tina da ge chusera tingi. Habe da ge maha maris tui sarama. Ha a kini bi koi tui da grama tari. Ne drami kami kasas marta sa ke kama greyo o da ge jendas na ang habi ma ang uang nas ke sa aye rigenenge. Ige huruisi au ka ti sobrosi ngobusi ba uwa kwenke taisen se tu zaraho. Kei rantu inge tuye taisen sang arubaya. Sida tinge pedal chocho da go ba tuye.
1: Osi yolin kabadu miyo. Sobrosi ngobusi no kwenke taisen se sarao. Ti kei rantu inge tuye taisen sang arubaya. Dita kong kanu set ngao. Ma dita kong ngao. Tuwa ngan leta. Tuye taisen sa didugo miyo. Kime bino ba kaisi kanu hono. Kisi rege fendo shun abakwe gono.
0: I. Sorosin ngobusi ba uwa kwenta ba ige taisen ses tuza en pedalza. Tige kairan aman tuige tuye taisen sa en pedalza. So nege ha marin aro dige kairan taba tuinga.
1: So kairan gen se taba ba duye taisen sa nkong oli dren ngang a of back day de te iwa ma of mani ako in lai.
0: Back pays a uwa reo. Back pays king masa.
1: Okay, okay. Yine gen hanusi gora gen gawin.
0: Big face ke boy nen da tuye tesen sa kongos ke go big pay e di da ke do ke ngonga
1: we can dag it up and some my club but this is a don't want it they sin see on the tani ho si club but sin under dim dami
0: io ti da gram
1: okay okay o jiqasa sim karule no khabada de kun ar yoni haram best tabas ne jike isra gum haram best kon ge tya si kham kun hinara ngadi marina khong ona Nakona, who dies in the Gomjigadra home, Arameskon Yamasequatina, did the attendant Taba Husas, Sanga de Maha, Tidigin, and Hastan, Umin, Manoni Badagan, Hizet Konga Komoda, Mongi, Harambesti, Marisan, Nibadre, or the good Yamaditan, the Lukavi, Arambes, Tabin, Gosco. Nati, Nap, Orea,
0: Barami, Tangio, Orea, Matis, Armasna, Nazurami, Kami, Ter Dustin, Gimikuna, O Arambesa Manga in Kong, or the Latin Chacha. Sida gerami program kada gerami ya turo da yuga wa da tuba ger kon wa onne za da ge uga change an ge ui man ge ga khara khara sina na mi azi mu ta gerami harambes ke man ab eni kon wa kairan ge man ab eni kon wa toan ge man ab eni kon wa sorosin mu busina uan ge khabe da ge tai sa se kom si bata uwa ogu upmanda ha Tes nasna horaga corona tisna tun abra kan kau tipe kunga harambesti khabe kairan tabatage kai se sansa sera sizen harambes tabatage muta kenin khabalein kunga odage titan sizen kunse iti dage sizen furu sene si o sizen na hutka wa kristina tik no marisa hauta khabe dage ma kumsi ba ho hutma isti kumsi ke taisa se harambes taba
1: Asking is a gumsi bina, but in the goas a camcoin hina and Hanukha Tom Hanga, excuse me, and a tea card man amagara, we is in the pleasure of my madu said to Bame.
0: In Nanka, I get this pleasure with my roba raho. Did I get me in the raho? They don't have a guest that ties to the rain.
1: Lidu jora ka segera na khoka se ko khong humi ha in is a madidu rami ngai disa sira ha se tau ka nega dimas ko nesa ne ko qaro ma tur ngai ko se ngadi kera khone khong humi qaro ma aun han ndi khong qaro ding ab engro ndi dum kuna qamsa soro ichi ngai nga apchina ko ro tsaitsi wa nga
0: an ne sa ba ke do

0: a mi eterteni ho xase tsida ke dog ka ikan kan stichadi ra mengwang a sa council sang wa in angeng a sa tsi wa khun hi agre inang us am sitting ngam qasado o tage 25th day dagera di kuripo aba da khadira dide khabe ke rt eream ding wa khab maha honder its kwen gigging wa khahin lazy king wa khahina khabe dageng ma kwensin gen noh earth nangin ana hope maha ngin ke work developments twa ho earth na khaben ge qauke khona ge mi ba extension 12th one gen ina earth deni hoti khabe ge nesco seto area mi hiara chiya chai khabe sken asa council siang wa sa to ke kan sida hiya committee ta in khona slebiga photocopy tsi ngai sida wa chiu ida sida council sa wa khadi nga slebiga khaba iuka oda ge nga am sira kan kan tsi sida ge lokas is nga dra ko sa se om si ba hong ainge pos kan duri ge a chai tsida ge kai kom si ba ra hong a tsui pos kan dur sku sa da wa khadi ho ya Banki gea kai yena ke banga dage lokas isna khadi unhap maha tsi dage ngasna ra tan iska dog council sanan wanagra ko tanga pada khaisa khadi dage ra kan ida omarurusna mola ombai kha van khara ka guseng ngwa thwar ku khaidi tsuide da khadi unhas au o dage moli tsina ra kan khadi dage a police kantorsa lokas isna ra khaba Si clinics tina lokas isngara khaba ida tuses tina sida dikwenang aikom kha tutu thaka ngana dage dog krotan sida dingwa council si ti tai ba khadin ina gro khore ba inne khamsa sida wada kha chau hase kham ti tuitse khoe kha ibai kha kai kan kan sa dage ra manes wagu van sida di council si ngwaske sida thara si sen are committee member thaske isara si sen are ti dage khadin ngasa kai sira kwa kwa sira kan kan tsida ke ngaiba ina taip tu bara khore ba inne khamsa khuk na kham tsi elopha e tla ga ibae se da ke dog kai kan kan sti tu ikromi e khasi ni ha khisa
1: Emmanuel Matup ke ne rangwa ba tsi ngai Lucas isi ya dan anas ke kabe ga hasa ho ba di ga ba i kom se bi ya da khu di kam sna o ap ke Wak uragun, sida di karip na di ke main dera kobam turo set kan wa te asuno main skani ngwa o igera mie in asti kuanan sibi na sima leipap di kandors madi tida gene kuna kubu kubu sen ti photocopy na iti koema ti ngai ngai ngai cha kini di ti naran aro kabe igesira ngo ti amze it kasigra ko o igene gera munse non ade hukwega beauty calls ko kaba mo gorosizani ma mens na gorosizana uwe a kaba ti hirom di nara ti da ge sidan astida om de matare sani kubikai o ge ngapke kui komsiba sibi ba di mi ti da sibi na rama mut ko go asuno sti beska aran adi kwe kui kui kwa ti kuke ngakwe ka kwera hirma ne om sa khuno om ska Ngabe good comes here that is in a snow but gami said that did not want comes if ke now scout care and regional councillor ike EAT Marisa Nguyen Uibasa Kwena Niwina Nau nga di kwan kwina da gira ngau Ii council ap kanswar sa huko sinye Ngao guru ko siya council ap kanswar sa huko sinye Urina sira kubi Marusti council ana huike neba nkwa Uba kwa Tuma hiya vocational training center ika sinye hiki akai Maya ptingen ipti Mayoral fansa mwa Nwitsi san uwet masa Khabetka Huan kininga gara komyo tskeramu no mayanda indi marina season u tin asti kwana sinza ne darami zeige operator ka dira girami auton kaina ningari ga main digera kobam asti kwa gege kare udoron ti auton arangari madio ge nwinwi baeti ngona tisikwe ge sinyedma nga vocational training dika ikesi qaqae kai auton ngari ntinga kuna na

Kaise kai kan kan sti ida kirami kwa sab isai ko shonap ke sarang op an an di sa ko nga ko kai kai kada kida kai ti kai kaoba niding onitsis nam sabin di kai nga soro de di wa om ari de ni rekong was amosa wa nam sabin na ngus aromas wa akaise kai chigura tamro ka nga tsis ai abu yoba Nobuta mahang map up. Taisa ah, omi apta. Wang laha aride. Sankare. Makaris kisaran ogudin an antikokum. Wa. Auptara stone mamas. Oma instiala kokon avosis, karuhagi is. Kikoros toys auptis ai, omstavang arupto omibang amitaki kotoni. Auptam tomara haga hagu. Uisadi. Norisan de one.

ngathi nqanzabi nara ngqoqoqo. Onqoqoqos. Instela koko nqabosis. Xhoba msiqaba skinera sondagthi dizicamqa sixhoyisa ubdisay. Umstava erf haka cha inqaxisa nqani. Albert Conrad iqani nqa. Tamar lokasis nqani ha. Qhoba give the wound starte. Dizikorong as ayike. Kaira nqaba saxwaka kaikerkep. Xaqa Gustav Roepcaitu snaga disir umstava nitiye. Donner da Vrydag ding abadenira. Aitumse cha inqaxisa cwi camnona nqani. Ngucici hu umejwanes. Aga inqabosi baqhami. Awusimelda igen. Qharuga ze cha inqaxisa cwi camnona hu. Khosi cha inqaxisa ka. Awusidesi Alexia qharugas. Cha inqaxisa cwi cam khosi koro. Khosi cam qhaisa hu. Ti mami Alfredi. Aide. Awusi se cha inqaxisa cwi. Nona qhaisa qhaisa. Nona khosi khosi khosi sai. Dinka hu aroma qhami bare. Kai kungso materesia lauda qharigus kame pa inqake klengris ki khaisa disicinqa kuri kucha ngiyancamncane ngora Elizabeth ti Ismail klengra ti tsomake e qamqangasa ra kolo qangasa ti on disiya kancanqo ri tsoncike ki tsomas akuntin ansabina ra oqo amaderesia lauda qharigus close king aringo sa dirta beresta healing centers priste sahis ngasi qatus ngaka ubidi qamsna nirati ye Unin abas neti nira, aikunse. Uitumap agaron uritoba tainga kaisa tui. Hun koro koro, nani hun nani tui. Si judisa tainga kaisa tui. Tam tam hun, koro kose koro koros ai. Adin kahon arma kami. Kaitumap aududumani, ke hun disi kosing aguri kuta. Disi kosing askamang aibdisegin onni. Nona tomaku, haga tomati, tam disin onang angori toman. Akwintin ansabinara ngqoqose awuba dudumani qhoske ngari ngama sadertaxion stamba khu uchivarango spani di for we stops to making icons to zinete sorosa nganirini qom bay siji ngoba sisichenqa xesha cwi cam chenqa cam ngani ngona haka khosi angle roberto ba chenqa xesha cwi cam cam koro cam koro hun hun tsironial snider sha chenqa xesha cwi haka xesha hun hun cwi cam cwi sai khami kai qomb awuba tsitiro ka sauna Achis masko akharmonika tikurun korektaye kong tuana swarboy on wagi omamonika swarboy sing on wagi oba paul boy si okaisa tira tsong ke tam di situng as kamang ip di sei ka hong ip kautan anis ngagian amoni netisking onin oba za blok is ka tasab arabia ti sendi sira di omstaba ibn aisa tnap ta kusna kani aitum tisking on wa tsong tuana swarboy kosan aring ngasa derta Anis Ibn Aisir ngaba khu tlatlaus ngari se tlatlu sna ka ne diye. Ka sa Friedrich ka sauna ba ga biapa. Ka inga tlaise tsubi. A ka khenga khu se. Nani khu se khu se ka inga tsi France ka sauna. Ma da ba ba ka inga tlaise tsubi nani nani haga. Ona ngona haga ka inga sai. Ding ka khu. Aroma khami. Ka itons ele neros kugu mait. Ka me tsake ba ut ka iski ngobung ai ka ka. Mo di se ya ga a kuri ngkhanga sana be se ging ngoni. Tam ka sa re tsutsa sa bona ha ku tsutsas. Dijinganin angnorisan norisan di uman kai giton akuntin ansabina ran oqau kai tons eli neros kloskin arin wa sa tertaxis ai ausana bes na fasting ha bahu figar stella ton diskodelas na ganira ha amalina kludi sa tenga klese tsuwi ngani hunona haga koro haga cam pa peter bauda tenga klese tsuwi koro haga khosi tsukusi hun tsuwi kai tons ama lucien hovais kin ngovun ap kaut kangani disikusin agurin kha am disi tracing as kamang ip dis ai yang amoni tsikang sap ngona tsama di tsuke di sinorisang akuntin ansabina rang oqo ama alusian hobais tsuke ari ngwa sa derta khla tla bilip ka tsus ngaka rooms ka dlike kerke ba khoni di soros ke netse ngani rooms ka dlike kerke kho tsane ra khon wa tla tla face tusa tsenga tlisa tsui ona ngona ona ngani korotsi hu khaga so erika se tsenga tlisa tsui ona tlisa ngani aka ona tsutlisa se dinga aroma khami Hamkong Wolf Dieter Kuni kengabed masicam disinqani as kamang ai disinqang amsinqona disikhosing akurin kha kyangqoni Wolf Dieter Kuni vidip ke dikhosking aringqoma sadarta ang amsirom skadlige kirke bahu father younger dikqaitwisna kani diye taras uitons tsitkansa tsitkansa tsitoma hontoma di nonang ausa ku akwentsing ansabeng uisan tsinarang oqo Mahali the cock jarson Isaacs the maske kun aukana rang oqo tsenga tsa tsubi haka khosi tsa ngani

qhayinqa tarasa qhami qhayinqa xa secwinqo nanqani koro haka koro nqani nqani sei qansa sa dinga khon aroma qhami bare qham ko edi eri qhamse mondi dinho san kha flower dikuri qayeb giculo sichwisa ubisinqovu nqa ebkhawqanqona dithi hunqa kuri nqa umsta banqhana seki nqonqoni qha ngura haka tsama dicama kha khanqona qansa dicwi qansa han asti ngqayqinqani sitansa kunqa kwenzi nqansa binara nqoqo edi eri qhamse qhoski sondag tsi dithi qam as ai Apostle Lucas oraini qhodana sinqaka touch and heal kerke bahu qhana sinani dithi Jenera boys aqhinqa xhisa cwi korokoro qhinqa qamqani ngona xhisa Babsi khamse saqhinqa xhisa cwi ngona ngona korokoro nani qam xhisa sai dinqa khon arma aqhami bare Valam qonti qasa valam piyaka si akharop au FIFA ke qamdi zi xhisa nqas gamang abdise ka dudura nqai qam qanqani dithi qinqa akurin qayin amqani on aki qonra usi gloria piyaka sa usin NST Qom Joseph Tsongo sepa o kadip di qoma ba. Qam qoma ra qwi tarik qansa stam qansa kan qakun tsin ansa binarang o qaw. Oong awa ha. Valam piye kasi qoske. Paulus qoba sep qawa baxu. Arin nama sa dardak ni diye tsi qo qasa. Obong ganda qlong hanap taba. Ousi milga piye kasi omstaba dikin qawa dini ha. Ousi milga piye kasi qay nga qaysa qwi. Koro koro koro qaysa. Qwi qay nga qwisis ay. Adin qakun aroma qami bari. Onti qansab awsil qaybib, daydayb, jayiks tigun ansayb. Qonra hiskiya ka ho mererob si katrina indi qaybis tindi tomabki qamdisi korong akurin qan ngabit masi qamdisi korong askamang abdisi gin onni. Qonra kwezi qansab gu korol qansab di kuit tomab nga awsara. Qam, ma qamrang akun sing ansabi narang okaw. Awsil daydi, jayiks qaybib qoskin arin nga sadir tax Emmanuel Monastery sa hukay qays nga. Niradi apostol danda subtai tu snaga khoiseir nitiski sorosa ngani ir wager kep ekundin munas tani kon wai ama gogo feronika kaibe sa khainga khlese tubi haka ngona ngona ngona koro aka khainga aupa kai ho sonda khruina si ba khainga khlese tubi cam cam ngona haka ngona ngona haka sa itin ka khon aroma khamire kai ton elisabeth kain kos au si elis ki khlese diji kurikutha Qam disi qhisin qas gamang aib disi ngobung aib kaut ngan tabib qaw segin qonqoni. Ong aki qonq klas kain qob ching ong aki qonq. Magret kain qo sira di qonwa ki ii. Haga qonwa di qin ui qonwa disi ngorisan qonan ngorisan oman. Aukun ching an sabi narang olqaw. Ong awa ama Elizabeth kain qo stos kin arin nga sadar ta San Peter's amigir ke baku kwisir tabib qaw sngani di ye. Magtali na qay xoosa qay nga qisa qwi haga ngona koro haga ngona haga koro haga ona tu khisa ga si au si swar bo se tinga khisa tui tama ga khise mona ni aga khisa se ding ka hon aroma khamire ne ra sao mi di khara giran an an kun owa sirap di kai kon di sa kai khama da gi kham tom sa da gi gi kho tara kai kon oba le fi kho basi di singaning as out khum kha di si kusin a tam di si hun ang kurip na gi angai kengobung aib kaukan nanis khoe saup dis ai khoe se disi khoseng a guruku kha aerop de umi bang among homse ungi khage a khokhoni ip keng on owake oba salomon vambop ti ama paulina oba sistira di nyake swar bu gai sira di tongage e ti khari leger batristing anta sabeke e abuda le fipke khaisa toman tuit kansa tuit kansas ona disi khaisang angnorisan khaisa disi agang angnorisan di on disi korong angnorisan on di on ona ke gi toman akwen ho sanching ansa binarang opau ari gam sa ter tartis ki khovam wa basa ona ir anesna tomap di om stavanira ti e anesi ibanaiser nga tai tu singa ka sidigen wa ba de lekker waters ai Vrydag se disi hung as khoe saup dis ai nira ha Saterdag sis eske koro ir abe sorosa omstabani khong awai Tsingong khrist abasani ha Tsiging ong wa oba lefi qoba sip khosa Sontag se disi khrisang as ai lekker water se khose ir kha khos ngare sis tsai tsu nga kanira di ye Ngomdom jon qoba se ba khinga khrese tsui Nona khinga koro hung tsam haka haka Ngomdom Benjamin tsetsu mo ba khinga khrese tsui Qam ngani khinga qam ngona

isahum ngakanqoma nasir Edward Bambo bachenqa xesha ecuwi cam chenqa ngani khoshe khoshe cam chenqa sai dinqa khunqa arma khami bare tump kotlo tupa auskrivery kingqobung ayb khaqqa korus thobesa bdise kadutulan ayams nga gang ngani ong age tora lienang aya 60 Hendrik nuthe klude tsela di tsonwa go iba tsonwan a go ntse a ntse bana re o qau ong a ba qau o kotlo o du bab qwa ba ski sondag tsi go ba msika nam qwa ba sa er tsa tsa nga koro chika di tani nga kai ker kep tsa ke sna ga ne ra di e tsos ti kong tsa ka ruang a pa ning an an se tsomas

ngomntu omeknesinguri sisechenxexisa ecubi cam chenxexisa ngona chenxa ngona cam jefta hendrik sechenxexisa ecubi cam kwise chenxa xhaisa koru cam nqani olga boy sechenxexisa ecubi ngona chenxa cucui cui hakahaka seitinqarhu aroma axhami bare ting ams ai anghova ncui ncui aisa ncova ncui ais on wake paul chibanga far cape disking aringoma satertach nirati ye on wake omacobelas omstavaskin abasenitseni ha tige chibanga ncui ben kandorodu ntinghamasen chiendan ting akromisisin areonaring anane ncova ncui aiske twanda bis efisir tnaptakus nagani ha defni chombumbi sa tringa klese tui Haga Trisa Haga, Tugoro Kusi, hm? Desere Andreas, Tanga Clisset to win Nanitamona. Cosi Agan Nanitraza, Tifferena Michibangas, a Tanga Clisset to eat them, Tanga Korokoro, Korokoro Trisas, I think, Arma Camire. Hovang Unhuya is on Owake, Gaitung, Selina Clusters. This kid is it present as Tres of the single Togan Nani rooms can lick a kid kept like this Naga Cabes, anyhow. Mabung ang isis ko abas Freda ng mama rulaya som stavani tiye kabe sa isi. Mama rulaya sa kain nga krisa tuwi hong na hong tam koro koro ngani. Kevro pola sa kain nga krisa tuwi ngani aga koro ngani ngani ngani kain nga kong sa itami. Ang usip nga sking matare sa kong oskin o gutsing habang ang huwiding ang anding amsi kutri sa ipsitra ikabang wa om aridirektori ba siya.

O wa nga ikan an an kun aroma. Haing ang ais ngwasi o tavis ay anan. Kira kaw kanye. Kaup Alfred Hamu khab di kai tuis. Nga gara sisinan wana. Kam kona ko sa si. Si kain wan tina. Nera sondak si dizikang as kwesap di seng nonair. Haing ang pero stava sing hao. Haing ang pero stava sing hao. Ngomdom hodi pieka si om schotha. Augun ngomp, tarade ngomp, kamkwen ngomp. Sinuan gira kaw kanyi. Ngangu sisen hasiku. Augu sisen hasiku, tarade sisen hasiku, kamkwen sisen hasiku tsi. Wan ngayha, wan amdigini ha. Kainga kaisa tsui, ngani aga koro, kose tu kaisa hum. Kain nga tlaisa tsobi nga ni aga koro kwezi tu tlaisa hong se Absalom. Homo ba kami bare. Obab ke kai kongup Edward Kandu kain kopom se tarong as exports. Kain uis tkharip nga erwis tkabing nga mas tabakong ha. Kai kongup Edward Kandu kain kopom se ge tarong as exports ay. Kain uis tkharip nga erwis tkab ay gwa ha. Sige wang au kanarang ang ane. Gregory ba kain nga tlaisa tsobi nga na hong. Kwezi nga ni. Kwezi aga kain nga tlaisa tsobi nga na hong. Kwezi nga ni kwezi aga. Gregory ba kainga tlaise tsobi, kainga nguna haka, kainga kainga haka tsobi, kainga tlaise tsobi, kainga nguna haka, kainga kainga kusi tsobi. Ozi judiga, kavanga sa kainga tlaise tsobi, nguna kam ngani tui hun ngani kusi, kainga tlaise tsobi, nguna kam ngani tui hun ngani kusi tsi, ozi makrat sa kainga tlaise tsobi, tam ngani tam haka haka, haka koro, kainga tlaise tsobi, tam ngani tam haka haka haka koro. Tam student nan ge arandis nga khaira uma tam student nan ge arandis nga khaira uma khainga khaisa tui nona nona khose hun khaisa khose hun khainga khaisa tui nona nona khose hun khaisa khose hun qomas ai khami bare Sherolyn Coresis Sherolyn Coresis kin nona stoi saptis ago bi ki pradactis ai skit qom o omstava oasi dama ha Sherolyn Coresis king ago bi gefridat nonas egitun habe omstaba oasid mama mas kiring ang hansen khugis ning ang anses kan nawo inis tamas keu mapa sang kezen an kona tokhoba mama sas magdalena mi o coresis khamire mama sas magdalena mi o coresis khainga khaisa tobi haga tu khainga khosi aga ngani koro khainga khaisa tobi haga tobi khainga khosi aga ngani koros ito khoba khami bare obab king house man Ausi nama rosti jarsonan om sa iguaha arno say. Ausi nam, ausi man om sa ige jarson. Si ausi nama rosom sing apapako ha si ige jarson. Ausi makleinan. Narang ang anhe. Adam Karisip. Koster Adam Karisip. Kain nga kaisa tobi. Nona ko si hong koro koro kaisa. Kain nga kaisa tobi. Nona ko si hong koro koro kaisa. Pinang uira. Kain nga kaisa tobi. Tam hong tuingani tam koronona. Kain nga kaisa tobi. Tam hong. Tuingani kam korongona, ting ngomdom saula, kainga kaisa tui, kaisa ngani, haga kainga, kaisa ngona ngani, kainga kaisa tui, kaisa ngani, haga kainga, kaisa ngona ngani, sa iting kakong aroma, kami bari. Oong awako kong tikasas, yalsi harasis namas, oong awako kong tikasas, yalsi harasis namas, kovams abas kinera, sondakse, disitam as tuwesap, disi bedial house of gods, taitu isnaga, haga ir omstab,

0: rodo po rodo ha dire au tara tai khu e mo saron tadeng au bangwe o smoke tsana manda tsa go fresh artista di sokorong a ha inga ngona isha ra kauma o ni khau ke wan ai muto isara di sauba kai sames ai koi om ari di tra au mo swap ai ida mo ron tsana tai kutsi au hau re
1: ya ngozaro nqali ireke asarati tseqanqabdi saw ku ngozaro ndiqinqakwani angicasene xasike atira ose destiny da chazathi iraqayitse qanqabdi macucube ngozaro inqwamire ngqarida komiya ise ireke anethe saraciba nenqhawo nqhawo se i veke ba madiko tsa ihti skolga mariko tsa i sanqa mqarumata rina drati tamaske yone tses a uga freitag tsetsi omnqoro dra skolga huse iso ai maritsantse sa di ira kirang house itse like ngai mama sidara tsinei ari go tsana ito go bato go bangwa sa rona netse ai be sa ro ding an aba ba tshobire ira ngao ngao di itse like you know just igama mpa ngari tshone ngao ngao se itse ra do go ba tsomre o sa rona hina go skol go wa ingo in ga tsing ngha e skol se sa nga itse wa tshin go iswa pa o ga tsamaqa sin ka ke sa mesa se iswa pa ni se da kine ngo

ukuthi anda ungcoza ron hina qala onqadi tamasike yoqhanqa bahu itheswa za omde ecuihangcho saron xantsina lato go bacomre ngurude ke ra seiso ay no hor saron da ga ngana ngurutsi urun gauda hina ran hai soros azano hai hai hai sen hai sen ding hozar nara ama sen huru si da do khobane ngaga ko sala ting khaun qaib aw o ngaba cenga ngani cwi cam ko se cwi cam haga koro kwese e ngaba ngare maritsa tsa e maritsa freda tsa di cura kene tsa stika mafqane ngaw se koro kwese tamaska iyo ngani cenga bencinco sa ron tsingine ngari edo ncinco sa ron tsinge no nganha asa khune tsa stika mafqane wa se e oma tamaske ncinco sa ron yoga sang lati ga mio qarong qadi qasnara e ah qarong qadi tamaska iyo nganha qiza hora ya barasari aukon narasari tshaba sondag tse de grami ora wa tshese e sela do go banqanqo sa ronina ta go ene ha sen nganjina qom e gatsi a ngorasa ngari di tse ngari saudi tsude ene o ha se isa habe koroko se ngani tsenqa ai ngaba ngare mari tsa tse sa e mari tsa fry sa mari go tsa iskola skol ko ngwenqo sa ronqa sa ruma tse ngai sa da hinara ha so re ngada omdi ai maritsa freitag tsesa uga skol kura ngosa rang uga skol krani di freitag tsing ora qenya ka omnuin di sang aba amaga iskenesa habe koroko se qane qenqa ai ngaba qagare mamas dadap to go ba ebe e ngosa ron adana sarudin an qaba ba khubire ida ngaqopqa hao

0: Kariba sen wa chaba go? Es kol ngwe kariba sena. Tsigo maris tsai skola. Ah okay, tsira ne sitai di kariba sena. Ah okay, kai ngwa ba ngware.
1: Okay.
0: Okay.
2: Jocelyn,
0: Maritza Teza.
2: Kaya.
0: Kaya, how many go home, Sihu?
2: Tinkana.
0: In, what must I do, Kana, on a Kaire?
2: She must thank you, Bianca House. She also thank you, Kodaka, Pinky, Omega, Nalo, Pinkana.
0: Eh, okay, Jocelyn, come to the dog, Mount Goza.
3: Treasure.
0: How about me and Onza?
3: Treasure.
0: Maritza Teza.
2: Kaya.
0: Kaya. Hamna do oms a hua.
2: Excuse?
0: Hamna do oms a hua and on a kaire kona.
2: Toy. Tanto. Golden. Chitas on skelenta.
0: Ah, okay. Can you have a mare am I?
4: Everybody say quickly, good afternoon.
0: Hey, Kwana. Okay,
4: Okay, thank you.
0: Yeah, yeah. Did you get a can you take a can you
5: Hello?
0: Hello, Marisa.
5: Kaya.
0: Hamin karakon hao.
5: Juliano, ke?
0: Juliano.
6: Juliano.
0: Kaba mio?
5: Juliano.
0: Ah, okay. Makaba khus ke nesa?
5: Usa ko sa khu?
0: Usa ko. Stare rati ka kwe ba?
5: Wada di ma.
0: Ay, skol ngon dung wai?
5: Ah.
0: Tugo Marisa, chan iskola?
5: Ah, goi.
0: Hey, ah, okay, kain nga bang mare amay?
5: Ah.
0: Eh, usa cross di kwen. Eh, ayro itingira ko dyan. Usa ron. Kain itikan ngay. Kain itikan ngay.
7: Kain itikan ngay.
0: Hamin kara kung hao?
7: Karabi.
0: Maka ba ko?
7: Karabi, Edward.
0: Makaba khus keneza. Mangas nga dunga.
7: Chris
0: nga. Kain sira ke nga wit ma. Mangas nga pa. Ah, okay, Maritza Teza. Hey, okay, kain nga bang wari amay? Hey, oning, kozaro ay dani uti, saradi. Abani di ba? Am se I. Kain se kain ngay?
8: Hello?
0: Hello?
8: Hello?
0: Marisa?
8: Hello?
0: Kain, hamin karak ng hao?
8: Pinky,
0: sa mat ka ba kurat kami ka?
8: Wahas.
0: Wahas ka ba kusa? Hey, skol mo dugo ay? Marugo sa eskola?
8: Ongo ay?
0: Hey, tito nesirata ay di? Nesirata ay di?

0: Tara e dura nesiti o mstaba. Eh, okay, kainti zangware ya mai. Kwaras. Ah, okay. Yeah, ngozara ngaiti nge kwa kota. Si, ngaba, kira ngang, uni ngozara ure. Kainti kangai. Hello?
1: Hello?
0: Kainti amidure?
1: Hello? Moro, kira kira.
0: Kain jamire. Kain hamin cara kau ngau. Sarung on jamire hamin cara kau ngau.
2: Mona Lisa,
0: macam apa ku?
2: Mona Lisa,
0: sama macam apa ku rak kaminga?
2: Tume
0: para days, kau ngau dengai. Ah, orang go sekolah ngoi. Hey, cikgu mari cai sekolah. Maru go cai sekolah.
2: Ah,
0: okay. Odo haman ka om sih ha? Odo haman ka om sih nasi ha? Okay. Kain nga bang wari amai? Babay. Ya, kau saran karagan nga kung ada hugo. Kami kahit si ngap kita upna daku netes eng hawa iba kami drang kau saran ngas aromas tina idun ihati kasa tesang arun eng wasa isa.

0: Akwesien ngira mangxose inxaki karapti anqona irsaguza tsi irake sarade freita fry fry fry ogabe sarade yanqanqa cha mkhondi qha kwanqa mqashweni nqasikidira destiny da chasa tsi ida qenkarapti macicibe qayo wa inqwamire fryske fryske fryske dagyo kanxa colleagues friday is here dikutskrami Mana tiska otkrami clini Friday tiskedi. Tiska frasa kli otkrami Friday is here di. So ngida gera kwanga, ngida gera ngamanda te stiga miura origi hagati de kudikawa. Den starti gami origi ngona te de kudikawa. Sang apna de nika anti dani umnui rose ngukon gyo umnupa. Ngukon ge umnui e umha tamaha kabe marit nedi. Tang ai hanisi kute tingungti. Now, I tama season passen si sa tita kau ani sa sa tita kau ani season kung ano kaya ani season ngun kyoga ngayla cha ngun kyang hindi hawa ngayla cha si hindi kau kama na hindi hunuma season kuta season kung si ngay kau abe chala ngay kau abe sa dirati kabe sa dana uda si dani kuti dani si kabe fry ko si ida kanya karafati ama kutupe kam koe iwa I mire season ebits karahas chalet gas ngun gukara saro asin di karapti gar musi koi kasin like in this is ankoin better season kunquen kantina dangai ngai kebau kosa sendri karasau oh it's the kaiba going in hansen have a kamsa sekui no boots ago okahuna taika timar ire marit didi test amse it's tapa ini bere ba kriu se ho ya iskenesa azara ke ma freida says wasa sansa se o habe o wa sala nqa o se qosa se qoro nqa ba tsi ira ke ne just diga matna sna nqa masa nqa ai tsi a qoma sa place le qane nqa o se e nqa ba go ida nqa e qedi nqa go nqa nqa go tsi a qoro nqa ba ne am se e nqa ba go da tsan a pha ke sing hon ka qa qa ba ne se qoba am tsi a mari tsa tse sa tarin khats tan a yi tene si qa o se nqa ke qare sko se khare di grami o ida ke o isa se o isa tsam are o khabeng o itseba go ha tsam mari sa ngwatsi ngwase itse a nqa sa be sa ra tin khaun ba ne sing am ngam se o khabe ne si ngani tsam tsam tsam ho ba ngwa mari tsa tse sa mari tsa fries sa mari tsa fries sa re go ga nqa e frida tse sika ga tsa go qhai tsitsikara sao jena social media ngabe hane tsikine mo ditses ne skose mari tsasa khabe live ya dikhabe ye life dikhabe e ye life ngani ncam ncam ncam ho e ngaba ngaba dire mari tsa safrira tsa say dan or ngaka ngaba khuda gara wa tsi o ira a qwaisa place le qane ngaho se e ngai ke lena license te roma ha khaqa khanye sensitive sakuba indang ina mase e tseda qhaba e brande testing ka mapqa sari ha se e swabe iske nesa
1: The go-to radio show for everything fun? Well, that's us.
0: Come when Pop Aroma Arak Makas and Ring. Mandak Tesahu, Frida Teskose, Karatin Muna Ish Sahu, Koro Ish Kose, Come when Sina, Kaisamis A.

0: Zora Karikuke. Oh, there's Nani Sisa. Madira Klaus and Istra, Mangan de Bahureka, Kari, Chesna, Turuba, Quadra Cosio.
1: Chesna Ujeto, Antonan Ruroga, Koguje, the Corona Tunaran, Turus Auge, Mandija. So only in Yakashi, Sidagan is taken, or Yetua did have a ye, Tonan Mande, Sagin Mande, Mandina Torakasa. Angan, Spengan, the Chigan and the Hunira Pagan Rumu, Havuja, the Taupe and Huru, so that scouts came on a Guagawa, Karo Amskal, Tuiko, Ting, one at Scout, Tina, Kuapi, so Havigin Madiguma, Chigan, Huruga, no inventory.
0: Let's carry a ton to Karakatoba, Marita Karimusen, a ton in a causa, living Akasiba and Kara, Chituana Kangas.
1: Tonge do nege tonam sa huis so tonge account misa mundaga onge tona tohwago adanadana neva kap ta habige kuma ba ngoron indiba so tom round gen no na session ko ya so o haben gen adi no ho basa tesa frus ao ge ko na ngisi ega no ho banira a tutu sin kap ta ho habige ko daga onge kuna do ho ba tap am kanda ka ko ha tin gen adin indi tono tono na ramaka
0: ya kaoro sera ke ngari a tonga of kan khau a ya se ke ngaske ne ba kaoro chaga as ngati a impe tuto a tsari am tonga kha ke ske ngasa o tsama se kaoro ira ke ne ba kap am kara ho ma sen tsira gramu a tsari aba se kai ka a kari kuje a ngabara nga ira thomise na au kuje e warm up ke rami go bi kuje kwa garan thomise a se tsike kwa tsana o kap nga skina no go ban kanwa a tsari tsane ba kanu a iska o se ko kuje na ba kari ro ka ta yo sera thomise se ke sera tsari toni na om de ing wana chaga ngara ho ma se ina a tsari to go ba hiri hiri ngare tsare gare sui sui se ina ba ga tsari tsia ngara re le di kham kwe go a tsari go sa se a ipe se nga ma ba i tsari ra kon se go ba a kham koro di tsina ka no ba kom da go to nga o tse o tsing ha ya o tsa tsabi sina go rona ra mo na ba tsina i ga le di ntho ru ba ra ai
1: nei ke tsam nga go se a tsora ka se ru ba dare koro di tsi a ro koro go so no tsap na ni bi da ka go da ge a kham koro di kha ya o tsa sti tabairamo so ngadi chinge nirang ngu skin ngadi chinge ngaya ogdas nirang ngu chinge ngadi chinga ngadi ngandi nang thora tsa se di ge ero di china neyao negira mako mai tuiga ai khabe nirang mai ka chigi gini mo madi dira thorum me gusa
0: khadi kosa se kom de kos krao a diri aga sip ke a khadi fundraising ya kau kau sa a khadi mariro nang khau be ba tong ka khai ba sang ma be khabe a nong ngani pe kom de kos krao dari aro mai a khadi khang kha sa kham khoro na diri khari sa kosa se a diri a karon karu khai ya ma se i tong ka khai ba ba ma kom de kos krao dari aro mai ang khang kha sa kham khoro na khari diri tam tam sen
1: Basically, Anghang has a Sida di Corona Nidi, Kuruna, Gaisa. Nidramivan Aromaske, Sida di Corona, Geto Hova, Tanda, Ase, Nemuahunadaga, did my own, Kabadi Naha, did Kariro, did I mean one is he get Kabadi, Karitorum Nasnara always, on Ge Corona, Nemurun Tara, Iho had the sensing gay, Karo Maha, the Maiti, Nebatuita, and Mibera Hama. So, kam dama i oreguna ha dama i nokoi ni sisa nokoi si khoi khai se da ge wa da tap in ha wa ti da ginira koro ne na sira de mu ai u ha ti in gen na kharaga kam dam sen burum ngani ran a a un gen ekona ne ba tu sida mu ma ya ti ge do ho ba khaba di dinira ha ho china ha ngare kha di de sida mu ma na sa ma ka
0: ha ha ti phari ne sta china soro si se twan china ra om khai u kan khoro na isa covid ma tu ra no ti ta isa sen aisa khani
1: Did I go on the Husna Taisarosin Hana? See,
2: diatsina ngomhana e ekgisna koga diatsin gi phaya oi tsiuga no go bane go serati
1: a o da ye khoro ga kauskusa go rohi madikuni sa gabe go ye khoka to go ba khaliro tsige no go bana a ba ka ru go era sima o gabe go ye khoka ye ke khamsisa go ra nna ngom igu go bidira ka ru ka itsi soro dira ka ru ka ikhama le go nna se amna ga tsi tswitse skoling ngang tswin tswana ka ite mas a o da ye sada tswana ra sin nganga tsige ne khoro ngi se sina ngai ka isa go si tswitse go ya tom dore ka tomas ke yo si go ga ikha tsi da ke tswana go bidina go ra khokara ana inde ko e ko bisna tait ma o haben ai di so roasting ai di tsa go ya di ba sentla ya
2: tsi ka ka ba seng horo nkhare di kom ha ya ke na ba tlo nga ba ka se go go mi a ka ka ngo se gire ngoro a o ke tsi tsi na ba kom ge ge ntlon ko yi tlo nga kha ba nwa tsko tsani go se kra a tsi ke ni khali ro se ngobi wa ska o kom ge hora ka se a na ba ge ntlon ko yi ka do nga ke khali khali se tsini a ma be se na gurina ni go wa skra ora ge di na tsena ga isa se na ba ka ngo se gire tsai a naske khali a ni ri a tlo nga o kha ma go tsaya se se ke a khali nga sa one is am samare am khali kai ton nina no go ba tsherega le mana
1: a chakasti anda 7 tsituna a ngabase to go ba duki a tlongoisang a seng khane dinga duke motse a o gige a itlo nna ngabe go duke mongse ke ke netse a marina town hall ba seng maske o mkhais tsang a gas a o gige to go bora kan tonia ni se om ding wana tsukmu senrene ba chakasti am skoli mbete ding am skoli di kap ai to go ba khire e sadu di tswa ronda khai tourism a kam kam sen horung na tawe a mong harare e ai tsima mo ita khon kha se tlambae ai se ya khwa kha ji khire sadu di thanga san dra mo on gene tswa ronda tsai se ne sna nira a go ge di do go ba khire tsoma do ba go ge a e ga sna go a kha kha sina o es ai tsabis ao da gen on kha duha ne tse sa go ga kha kha sina tsi dan khare khanira si kharu kharu se go ya khari ngong a ra ngong a tshe ke karabe engine be di di a khari ngoba ngui nga tshena du ja ingomia a se ke ngadi karab kha karura mutsen a karab ka ige to ho bang ngini be ngu sa ha tshe ke nga ngu sna kwenda ndi ma ate tong u ti ha talent chou dirami na mang ngaku ba bna se ige netse da ge a nebada ni ai ke sta to ase ke u da genera no trap khatana dana tshe da ge netse nga ngu sting a ga siba ni ra si unha so ingini be ngu ngaske abikuni raha so netse tugene go ba kheitsi ne tswanda nang go sara de tswana madi ndi soro di tsa madi a konkonse kha e sa tsai e du an harare se dang ne sing nang ai tong nang ra bunga mi pa du ha khmai ke tswaro na a goro nga ne tsikai kuna a de sing nang ne go je de sing nang ne ro ga khong ma se kai kuna do go ba tsaire e tswaro ntha do ne a se ke yo goro nga ne ro ga khong om e le go ya a itse masado mo ngara
2: a tlong ga tsheng a mkhamda se swa nga orodoma mariko kilometer ka pne ka nga khaiba a mi kha kam ka tana nga tsari tis khonda ba sa go nwa a mi kha kam ka o ike ne nga sa koro di kilometer ka a mi kha ke ka to go ba a nwa ke se ngudoma ne se khoni a khonda ba sa han tsina tlong o isa ne sin kra han a ka o mas ke yo ne go ne rang mo ngara ka se ke yo ndi o drode si kai oi chi thao chi nga ba hung tau eng haro chi khuda ba ha ho chi chuka ne go masna ne ra ho ma ke osni ra ho chi thaun ki khoni a ki nga ha una
1: ara kan kan stiri
2: a pe kan kan ya ka ro nga pe khari ka nga ap kro si ra ha tam ari se to ba se go ye na ba a khari a khoro gran commission e tham ko ge khari ran commission chi da gra mo a ka nga ap hina khari ni a kha si ai ne organisere a committee sna khari ha se ha be go ge e pe tsau na o se ni go
3: a ni ja to ni ja do
2: e
3: ja ni wa da
2: kan si a ka ona mi ba le tari tsa tren kwa
3: tsau na o ka se ke mpe tu do tsam so la go
2: a o ma dira mo se khona mo da gra ni se go ge se sa tsaba tsaba ni na tsuri go gira ni commission a khari maria khona
3: a nga da ra mo se nga gra mo se ke ne ni si sa da kira a madra tye suma sports clubs ti don't know is time singira sia isara kuri isara uri kara ke ngai kamra suma sports clubs ti don't know is time singira isara uri ka so
2: le ba o ma ka madi ana zuma ka madi ana ha ti don't know is time madi ana
3: don't know is time ku ke ne am ti uri se ana ha ku ke don't know is time ka si zuma ku ke ni ti wa

Ngawo ncamncam quda kira sada di turu pa ngari IPT ba. Sekira ncwa tsinga nuk de emucaru den qwa khairo sekore ari gam sadar taksis tisi queen as choice of dish arumai ma kharue ha kemire. Khai komi tsin abe mai ya khai khabe ke namu bi apti kana ka ba khare sing au khai tsinira tainsa khutamsa khaba ka strap ai nok trap ai nira sore khati tsamsa sa khukai se tsamsa se. Horiamike khare sing au khai tsinira kai sa khutamsa tsandosh na bodi tsa. Wabnira tsaura sa khukarasa se khabaka sa eng wasa khukhabaka sa risqa komse horipte toe top ke comment kam sa ira ngo heng ari kam kwa nira tsam di situ ing a hen ka hui sa ma ka won am tsing ngomsa tsetan a benira koro hen ka tui sa khuma wa si tabi tsi tausa tsi khaba karang ai ai a haka hen ka hui sa ka ma si am tsing ngomsa so res ari kam kwa ai kam sna kam di si khaisang a hen ka khaisai sa ka ma onira hai tsi khaba karapai tsam di si tam a hen ka a ani sa khusi ma wa onira ta di gra ai mo karu thira goreng a dinga khaim chi tamang am chi kabi se marip tan ngo he ari kam sadar dak ses aroma arande ske di singonang a chi kam di sung a arano sa hu chi kam di sia kan an aron apke khose chi kam di si kam a aus ke nira khose chi di si khose a bai de posa di si chi kam di si koron a enana ske nira di si kuin a chi kam di si nganin a thwanda be sa koro chi kam di sia kan a kain op ke nira nganin chi kam di si nganin a helao na fit ske nira di si kuin a chi kam di si nganin a Handy spice nira hun si tam disi korong a iya. Ngom soro ske nira hun si tam disi ngonan a kati mamuli losa haka si tam disi hun a. Ngok tuwa iske khaisa si nira tam disi ngonan a. Kore khaske disi tam a si nira tam disi hun a. Dabib kao sa hun si tam disi kuin a. Sarakai beske nira hun si tam disi ngonan a. Ngamin ngung sa disi tam a si tam disi agan a. Ngureng kuru ske nira hun si tam disi nganin a. Nuwart uwa sa disi tam a. Oka hao skenira khaisa tsi tam disi khaisa a oka karara skenira khose tsi tam disi korong a oka ukuyo sa disi kuin a tsi tam disi agan a okongo skenira disi tsi tam disi nganin a wadi tam sa koro tsi tam disi hun a omothia skenira khose tsi tam disi khaisa a ondangwa sa disi tam a tsi tam disi hun a opuo skenira disi kuin a tsi ngona disi tarip ami kenira khaisa tsi disi hagan a tsi iske oshaka disa nira disi kuin a tsi tam disi khaisa a ochinene skenira hun tsi tam disi hagan a a tswarang go snira khaisa tse tsam disi nganeng a se autobus ke nira disi ngonang a tse tsam disi khaisa a autoba disi tsam a tse tsam disi nganeng a ane sa disi ha kan marisa ka ane ske nira ha ka tse tsam disi ngonang a rundu sa ngani tse tsam disi nganeng a tse ske nira nganeng a usa disi ka tse tsam disi go seng a tsa go ba mske nira ngani tse tsam disi korong a terrace bike nira disi tsam a tse tsam disi nya tsum go ske nira disi tse tsam disi nganeng a tsume ba ngani tse tsam disi nganeng a tse ske nira comment kam sa nira hu tse tsam disi nganeng a tsing a kam sa nang a ske nira disi tse tsam disi ha kan a ngai ke ba tsing nanu de mo tsaru di ari kam sa dar tak ses disi tuin as choice of dish aroma rai mo tsaru he tsau ba se turon kan a ngarin ap di bara kon kam sa khoyal tsira ne ding oro nga se ne aba kam amren

0: Dawro kina sara di sakup nga aipun si kong esap kari sep tina dan ba ngang ikut kubis nga ungas aku yao ngas kikai kai kai as kaba khusus aku yao kain karap kong esap di miri
1: ara doh opi dial kain karap di miri teo cedok kan kan stok a kari aing hono am si kai sama es alit kubam dok dong alit ngas sam sam sara tegera kai sam cedok kan gas doh miri doh chi kari kai kai sekuen cina doh an ngung tu doh nidi a chi kang a retai da uban ni asa doh di miri cedok kaban aina kaba kai kai sini ora sina wa doh kain karap di gedo miri opi dial.
0: Yaklaw dong ngap ke kloy sab kari si pakai kais abah as trabaho ngadi sa siyugar at naka kai kais sing warun kas ako yao netes ay taro kapot naka.
1: Yeah, ara toh kanga si kalamir ay hulo amis obedial si mire. Netes ko itang habuwa kusi kais si toh obedial kai kais ti kung ito hang an ni si kai kais na ay lagam bilang hobi kading nooming an kuip nga kuna ang yan an hobi tayra an kansa kai kais ko na an di dami bang aromas ke wagre council skin ayo ora jenlai a programa ke ka ho ni di programa ke nas chi town planner chinga ka di ha o ke ni di programa ke sikan jiga kunga ha ka ikha sene ke vel mu da jen nasa tuin nas kusa ke mu khadi clip team drama ye queen ngi committee se nyui sen queen queen hasnen hu na queen anda ka ikha se committee se nyui se queen ana ke di programa ke khawe ne anlan chingi ke ne programa di season awi di damire khawe ne programa nga chi chunzu ka iske sita khemes ka pte khoda chingi ona ne se femes za randi chi toton rani china ke ao ngi ngadi chen rop ke rishi rop ke ki hain municipal chi ma ba chi ngaba khari si opti a stamps na ke nyoi khawe ra ke si after kom ne clip tim dramie khus nesa ne quest ne quenen ke cosa se catch kiro chka much ke kiremu ne kongen hanu isin gugama baida ke kiremu chida jing ngi proper chan wagre kan chka ne quenena remusa hawe jing ngi ndi tactic na hebrek chi ngai ngos ko se ngi hawe jing arisa ko time ka chida jing ngi ne kon asin wa kanselas ngaska hobi go hain chida jing hobi go hain ngai kun de to dramie lo ko iska kun chi go sine kam ngona futan kuna go simu ni di clip teams of ni di coin comedy direct ka isin ngan ge di futan ngona go si optial chida go muske a tharing ge ne ko nena ngan ge nga clip team na hain o ngan na clip team na

tsadi kai khaish dikhona nqanchina ni dinqhuna go domdore ga itmake e van club teams sengye khona kenge khona ke join chingene khona join onge ne khona na club teams timichi in the family coin of in the hurisa hina no ngaringa ngana chami chingin ri khon china chai chingai ID card na machi in china nguna ke ho chingin si skose kai class kona tra keo kai class kona a hu o chingi kai class kona we wa toma ha o manje uwe chingai mira wa ke skaife chimiri kapi sin ya chamini a chamna hu nuse khari ngaba hu nuse nje o mona uchi ke skaife chingi ne tra ngwa o ne khona ngai kosa se ngi nguri ke ama huwe ngi nguri ke ngai in the one ngai ya ma e sei ke ni se on refer ta khide ha chita joko pesle chita joko full ni ha kai class ko da ko full ha tini is kayo oskin ni clip team sani kwa chiskin clip team sani kwa is kayo lekin asa khoya ni nin hui me hina anna ne khoin den ge kai khaisti chi ne khoin ne ge entitled sa khusa hosa ne khoin ne ge kai class ka mari ko riga ge ha chi man abe ko man ap ko se ha chi amara hi ngadi ansa coin kai khaisti coin khurupa ho kai khaisti coin nana ngankeni nidi programming ani tom dore van inang an hobi amaka daya kai khaisti sa ida dan is an ari ni is a favorable kuri ga jago tri coin ngaba fore ge khani kai hami ban ip ngap clip tim na amaka nga khun nana da gra stop ka van ma ma sib am sida ge ngap am sida ge kro ngong khadi ari kam ure ko si na ogundo to eskela ko sienyo khadi na municipalities yena aku ngako chingo ngo di ngho favorite nga hai ngai khiu chi ogundo to eskela khaisa ma nenge khiu nga sip sip hina hap ngap chida ko ngak kai rosta ko tausa pe football che omas ra oprikas omsa pomo ye omas na jenga bakoro o che ro ko borang ho omas ngasat ngasin ra jigo ngapako nga omas kini ja 79 kuriha ngadi omas ngini skai vedi jigo me khabes kini di councilor sa sisko ko meneman nidi ko gotsa skai wa khabe ta mo khoda goni siyo open space na nyuma open space yuchira ngo chicha or telegram wo ochira khaba nya kho ngaba mu by four belt madira ne spans ka komse ba wa by four belt da ga dida tip kai sin yore ga dida uwe chi no pat tap ka ni uwe chi ke dida ko nyon ka shi ka ba nyi ko ba ni chuwe ora ke ge mi a ne kho ine ge disna si sen dide di chita go pe slates ke town plan up ke ni sa ngap ke di photo na na by four belt ga ni sa gra if ye gran ngai ngachi ni no khu di esani haros kichine ko jini kaisi ka yo ne ko clip tin ko di ngari di if ye kwa kai wata an shi na if credit kaisi kai if credit ngwa ko di ngari chi ke no ko di if ya no khusa so ngai snap ke sini regmak hanap iba no stiet municipal rich kan isen kau chi sida kan isen ha gaus ka yo op tin na photo ni nas ke clip tin clip ke hangus pan na sa dis na sa ni si na khu no photo ngap ke sini regmak otherwise again iba ni fer an vur lege di ni im iba eriam da mata madon ni na clip tin si jarte na dia kai chi no ko di jarte ngari ngai ne go bi ngo ngai chi o man hina ke mira ke tan o man no si yue di o man ne ke no si yue ngane da ke ni ngane da ke sita ko pesle chi da khemes ka di ko pesle nga o man ngane ke ais khapi ais nywa swa di nan nana nga o man ke ais nywa swa di ngari na ne ngu di ga toa o ta ke nga o man ngana vel of ni vel ni da ke sita kai khona u chi nga pa ni khoko na nyuya nga ske sita ke kaot men sita khoko na ta sora e chi tula ti den sita ko da sora kai sen nga ska da ke khona ra khau ui mera kai sona che taje khaibasin staba makni sak ni chagra stam stans tis ni chagra rc comes tis ni chagra noi blogasis tis for noi bga snige ni dran mang wow sita ki khoina chi sita di tswana ngana sita mandi jara nga tabi ke do ba ngomi chi ngapa ha chi singi nga khonchina nguna hot ma hina tske no ba khurai thikhu bang ba khuira ma go ora ge sita ne khuiga stam stem dite ama ga ske mi drasa as kai khaisa fedestals five france mbai tuichka kai klase kara ha khave ni cha stam sangra mai tuicha khave si ida si committee san hui is committee s nesa hubia khoni na season pa dida ke deal ma dida committee s na ha ka dite khave da ke khoina ni hui hina khoina ni represent na ina khoina ni mina council sanga si ne khonje ni ni khona dia san haba ha ti ida sida china sida china sida di toma ngongwe khavan council re khira toba ke sida di re khnera chwa chwa sida ke timi da ke nera ha sona che abob insis ka yo to a feel khai ba sin staba ais thabi ni gang how glass ke mi drasa ha ne ne ha club teams ne committee promise urima kre khoin sita komi ke ti go hidio o khoena khoen ke khoen tir ke ngalo kwasi ke ngalo kwasi nga information le medira min ken maza clip teams tir mas ke khoen ke si khrib lo kwasi ke tinje khoen che ni tai tinje khoen wan man wa ni dom tore hitiran hina o man na ha ni si khoen hitle kha na hitran na ba han nan china dani ai cho chi ma ku

0: go amazing having aroma. If I get a cans are the name, honey, cow, paddy, Kuman Nikaira, Gabi. Can you get Kadi? When I ask me why, Hanupi cow, Kadi, Aromaki, Kari Kaira, Roski, Mot, Kumayeni, ha. Kam Kara, again, or Tudira, Kumaya, the Mot, Kari Kara Rosan, Kari Kara Rosan, Kari Kara, Oske, Pena Karas Kanari, Wakara, Umatina, Kokuni, or Kusia, Kayo. Nukna unga tini ya karakami na kukumi. Hafa kubala do, chandre, chika kakandre. Kesha nchanshasa kuje, kwa hafuje, kwena kumana, enko ngari tujinda mungu jara rasa wawo, kari jara rosa kaidi kumana huu, tia rasa ingu wazen, kichuna. Kukisito ne kuna kukare, brin chiku unchindu waike kari, nanda kani kaira rodi, hale minu mplagidi, tida andi, kate mutni ha. Kone kama kusei, ye kare wat ma ho ma ho ma asan kuna ye ko kare tinda kari ura fer pur kuna ana ta diko ka kari ye kae mai si sa ku ba khabara to to ar din ke kae he ti din kae ko kae ku ye ye ho kari gam ko ga so ma ho si ka in amara ti ti ke hot ka hot ka pri ka hot mare tin ka rat ke ha ni ti a wa ke ka si da gemer kae sa ku ma no ba u tu ma ni ti kugira do ngasna ko karore karya da ase da tai tuma ongo se ga guru wasen sala bi aye bar de ta akwa sa de guru ya ta khabane ba kunene kharib na khabata na sara ang ho inge kure da tam ma khabe to ba ai khau masreo ta khari masreo sara ha tang aroma ba se ra ha tu ka di ya ai ba ra kho kai di ari je ni sa gune ne na ta na ra kho ni ko ai sa che sat ka kari ma gra i kha ve to kho ba khai ko bi ne ti ma si ba ko ka ba ta i ta chao si ya ko tom di ka sia a ho es ma kre yo kai op ya ko i tin ai sa kai ma sia ari of saruba a ho os ma kre yo je ai thora kari ko i abi ko nan dogba ne khuna ko ka badare kaise kai kai khwa apke kai ha baran guru chi je kadi kai var dekha var dekha aj yo ko apke ne ji ta ko vitara ko ne hui kadi ke ke ji gwar mat ma thi karu ra kho thi khai ne ra si ke yao ra dogba ne kai kariya da ase to kre kariya da ta gari khali ko bare da ai hui le go ne ne nan khau kha ba dogba ko ka aske thoma gans ikaba ho khadi aza khari gunene pna khadi a khie kho sa khai ji hu ye khari kari kho kha gure aun chi khuna da wa ho thwan di ma si ku ke kai sha churo bada thwan di ma si ku ke uda ni si sa kai ngwa are di na no ba ha ave ara thwan si na go ba sin re khan ke khama ni ya kai se kho kho sa sa kho kho sa si ba kwen ki ma si ngwa ma khari thwa go yan da di gu koi khasa na chwa ka ma ki gu en ge khari khun unene na askar ma e na khu gen na do wa e khu na ko khaba dare pala ko se e den te na askar ma ko an sa nu wo te bin a aba ko ra gu ra ta khaba ni ra ku ka ro khai na khai sa tui tui kam kam ona ona khai na ga khai na khai sa tui aga koro koro ui khai sa koro koro udos brandi kan khwan har gure ni risa gu gu arma ri khunat ka transport kao nat ka khwa ga jao sin hude ska di ken wan arma ei se kai tan kan skwa sa nu nu ete ka kam ngu gu sku se kai sa te
1: kan kan se kan ap sa gon
2: tom sta sa wan ke kai khun arma ngai sa o khabe kore obisa se am aits mak tom ka sen skoleng aisa ngui sa khu tsora tamas ga yo khari khosin thobung thobu sen khun kom siba unghas khose sa khu tam disi kurin kose namobia disciplinary boot camps ke oresa khwa mai sa namobia kharu go khaib ia kai disi wa disi di kha ha au kun kha tom ka sa ba au khumu khap mai ui khwa mai sen de ga khoba am sa ai tams on dankwas o malalas tsa khub ams o ka karara sinna kai kwen tam di situn a kuri khasa khu nona di sikorun a kurin kose sida thoi saob at the boot camps o malalas at this ai haure ne si khamire

wanda toa khoyao thaina khaisa cui hu ngani hu khaisa kose cam ngani clemencia sa khamire kada uning aro aroma saura se ngcure

Qangithis, qangithis, thina wa, kayisame siqawune swap ayi ndi waqhamsa ngqwaqeresi kayisame ngqwaqeresi iqhamaqanga imire qawulo nepyedomi sakta septiba ngari khasepta disi qaba nethi sinasina ngqwe siqasa hura qwa maduba qawulo nethi siqara isiqamara qwaqaw aroske qari sari siyane swap ayi parliament timang abo angans khusin igu tsingas qara qung ha khundigu khane ba hartap chi khadas khari khangani this is aramiri sari siani didi ngans khati is is qama kauna obin qumza qawro didi e parliament man abo angan dira qosa se khari sari de khari kunga di swap kai ke an an de khwen kara kharup mai chi kinga sanga de didi ngan dira a di ai si khari kunga swap na qosa se wasip kuna ukan hot ma khoya ra sit mai chi Kadinidi sari di nisi periodic to the Kasari, swap nastina sari di gang, kain and my ching last among Juana. Kari an uhuyao e king kabaza. Didi in Juan dani, Dorakusi kaza. De swap na kando eke parliaments di man aboangans, dosa se, ku kainsens, agasugudisa, kadi, who sing ugunis, na kadi kotasa, hanupan honbe ai, monke ai, winkadi. Tian wana kota chi kosa se na ti e husi ugu di om kainsta na isa parliaments di man abo angans kasa mira koro se artap chi kharas tarip china nisari si nesa khari disin monan as thois up disa hu disi khasan as thois up dis kose daske neba khabagas nasa didi sari di ke ngaba is ni di e man abo a parliament nansa kam risi question ask kam artis ai de group nan nu sa unwa chi kya a ni ngus na min kui khaidi nadi khun khuya ko sa se a ai kura se ni kam khari kan na ha khana kan a ga si kun hu sing igu chin nas tra kun ha hun to ba i ne di i khaidi to mas ke yo sa gu gu nga ga ba di i ori sa si ku nga ra di ye khais ai kun sa ma bes na has ai kongra sins ni thabani mang abo khais chin ni di i khana kang a khasu chin ni a project ti chin ma kaina khari kha chin ku wa ba khol ka ba khais ai san an ins a ya tau tau sa ga ga kaung do i di ke mi de kro sin ni sari de di sin monang as close up this who di sin present as close up this ko se di di i parliament ti mang abo angans mi de kro se huom kaisens ting husing ugu ting last kara kung ta hun tin ram sa umas khani sari si khabaza kais ke account of thadini so ai didi sari di ma chedi ai mabani ha se kais tsa obin kum ji sa nau sa idani khari ka sa kais ke didi sari di ngari ke ko sa se an hanup ti mai san khari khang na han in khani ha si sari de chi ko sa se khari ni di a kha su gura ai kung khai gu ta ka si sari chi mu Think and cabesins Mariku Sakukara Ikuns Aya Amaisa Koyasau Mandak says Singap Taba Disinon as toys of this Iske Didi Parliamenti Man Aboangans Isa Niba Taras Taripani Totan is the season has a good car. Taba is so not as the season as toys of this Aka has Kalka Manakwas Ai Disinon as toys of this Iske Nidinanza Kose is a who Karetis Isko say kharas tharip ti mung am a koan sa davat ke si khir se di beros sani sari sari sting ibasen si uru ko bari tinani khari kharip ti mung am a ta taragu se ti khari khari ti mung am a ti ming kap tinani stami bini ho se kha manak tes ti singon as thois op dis ai is ke ding nan sa di sing ka ba ba khu di sing kam an kam a ko se kharas tharip ti ministries beros isani sariniske ministries huom kaisens au kong agasugu kamas tim humas dis isa ti gosa se sagu gu yang kharip na ra ni swa ba ei kung gu ching las kami bia khari idi ama tin te tin khari ansa hos ei ba se ching las khot kha khari ending ei ba san san ni di e beros chinani an gai
Den slags ting jeg prøver disse jeg kan også krydse op disse der kvars af i ske. Nidi i parlament man abo angans kusin ugudis. Nasa naminus astan kadini si dama kaba i skosa se nivea tarang i kakai se non green hydrogeni disi sin kasugu nakarasi an kabesin se. Nidi i saris naminus astan disi kadini swap i green hydrogeni omkains di ramsa kadike ho. Nuinkas hyphen diming answers nuin uya tsihua kuya sagup wani ha. Taste den startes disagang as tres op disisa. Kando angadani koska kari os iske nidi e parliament man aboangans kusing uguti hu om kaisens tian a eram kasiga uasa karip ams astina nisari. Didi sari sian Hunstartes diskoren as tres op diseni karib ams nas na iske nidi i parlament man abangan nasa de beers nuinka sia kuliku kulika hup ngoras en abahu na mebi apti ngoren ina horos ta dihukas di beresan isari kosa se aba is kadini sin an tabesen nen harugup ama si nas karak kung hao masiguaka de beers ting nuinka sahu. Tondrakte is de tingling as toys op dis a kaodo iske nidi i parlament man aboa nans nasa. Nota kai pian gukes ogang obika haga disi kilometer ka kweep abani sari. Ne sariske disi is kwas is a hu disi tan an kama kosini ha. De stetari kosa se nota kai toba ha. Hanaka akasigu nakasi ni aitma mung hara ting habasan ansa host aromasa. Ka tondraxis disingani as toys up this a iske nidin ansa out services ti harusting ansa projects wasip dis nasanisarinya kosa se aninka akasip ching hanaka akasukutsin ka ang habis akas nisanisari nisa kari kam is ahu mona is kose nasi kara ai isa kando ang kari ka tondraxis disinganin as choice of this a is kennedy parliament man abo angan sa insti sari sias de ba khara kharip na was nasani si ngadi sari sia negalral ramire negalral khai in tumani am amis his nis thani ha si iske khari hakai sa khu koru is ko si sa anda se negalral khai king ai pa kai khai pia nami pia khanu kha kya omi ba yang khari Niswap a turun aba umtua tin tamin tan wa gliba. Niswap a kari tam in ap di om kinsins projects diba. Kurit unis any humiba toa kazara ubasinip on gadi e type nabani sari. Tin last tang insti saris neva karakterip nasin wasis nasani am. Freida says disun as choice of this a iske didi e parliaments in abosan semangans. Huom kain sen sting husin ugu kadi hukas nasa kadi hartap karip di mung am alp kain sa Rian McNab di peros nasa ni kadi sari ka iba sen iap ni ba karas karip ngago uwe sanisi di ang wase kosa se nidi hartap karip mung am aban ubing sari sting ulu kubadi ching nasa ta ragung hao kadi nadi kando ang ngati kadi kos ka O ipke nidin ngans nasa kose sa kuti si isko se kamun ama basari scout na ka karip hartap karip di huom kaisens au kong akasugu kamas tin humas di be karisi beros nasa nisari sisen kasugu ni karip na haku ngu ama an kabesens aroma tikabe karin urukubas indisari shinara minse. Ka fredatis disiktam ramire dijung as toisaptis a iskinin nansa. Disiktam ang nikababahu karapti haka irsko se hartap hanaka akasugu ganisari. Ya sarakibis uga tuiga. Didi sari di kalpna sadraktis disiktasang as toisaptis a iske didi parlament man aboang nansa. Insti sari di karasti hartap didi

0: qhuba mas inqamaisa projects ngasanisari idi projects ya tsadakha bis uga ubekha koro kilometer ka abas tap nangwas gas te kosa se dai komadi ri kari chi ko dai au chin khu khaba se didi out have endless nagara nga kharugun nuikas namibia diaries is khara sing in se o ne qaro as tina ni sari ni di in kharoku ku naga ai chma se mung khara starma mi to koro se ka auto e ke didi e sari di ngari ko sa se didi in huom kaisen khaka se ku khu sin ui ku chi khun mariko se assistant kha chi ha ha khan a khais chi ma asan ngwasi chi khari ko chi khu khu plan khuru kha khaisa an khabe sin ya kau kau sa didi sari sa in ka sadrak se ngari in ai ma karon as ai si a ti to as kha is ki ni di parliament abosa se man nan sa son sa tris di si khisan as is ai khaba ai kam stanang as nis tani dana dana ka jo si plan ka ru de ke ngari khon na mi sa sari di parliament si man abon nan husin ugu chin khum ke sen ai kau kau sa sti di de bahar tap chi khadak thari kun na ni ha si di ama ka ona kro obin nom Kadami ada kabatani ngangkus ko se anchistik tumiri.
1: Gan gan sirami se da ngaw do saura se soro si kam kam sing hurun aruma ngung kure ida ngang usip na sina dira sina gan gan sikumi ngaw ni ako nesko se dira kain kaw ngaw sing am ka sinayin ka sikom ta ay ngahan huang udin ra kain na kot abara kaisa soro si kam kam sing hurun ap ngang am ka sin sida ahung sing huana ukaw chisi ka komibay ngobo sing huan kaw ngang op ngang anip kam kutas ngas nandirang am ka sin si ngabaku Fredaxis Ahuyao, Krasola DC, Ocidestinis CO Edison, two septicam Rakanerasimi, Nastadira Bedwan Nababedahu, who up Iskaran Arikamkuan, I'm the hooding Ansan Abnaran Kuskose, Arakan Sestiramise, Saurase, and Amsen Kurumka, Ahudure. Bye bye.

Gawron mara ira ke saradi ngang basoro si kam kam sing horon jip ngawan. Am kasen ngaske dira testen ida kaza frira te kam karagoti ida kaba kain garap di ama kutube kawi wa ing wa miretsi ta a ing orati ngai kotiko ne testi kama nga tarna rako akai ngai bata soro si kam kam sing horon di ida rahami se I suabe iske ne sang ngai kas kabe da karakoro o ike arikam sadar daktis e koma stals di kab e ike asara di ngaya kas si premili kapti ngaruku ngaka ni karu karu si sa ngap ngas norma iski ne sa koro da garao o ike haga iri gara si karab e mi o atai gar sting ngaba van der sting o ni kwek ngas e I si iri ke kan labestina namibian an nevide NDF mighty kanasti o

Nisi koi kasi tige sondag si tigers de anamibia neve ding oai kai kap si DC itigrami oni koi kasi itige ngakap ira kausen kai gesara di MTC bremili kap si casting horukusan lab karuma ira di kausen kausa karuchi ira grano kubako angya casti drami si so bestina ige arukugu di angkausin ngas angya casti zakrikus karuma Ike sabing ngang horugon ma kuchin ang koha ma ike agam disi ngonang as si agam disi hagang as netrap disi iske nesa. Nera hafige pa khura sa vike agam disi hagang as fridak disi agam disi korong as adar dak disi ike ngade isabing ngang horugu si asara di aroko uting hausin ngang sa ngayak as disa tigis aroma ngade sabing ngang horuga ing misa. Komasta sikap si akhisa irtigrasi kwanlap e mi oni hasin horukke ne ka tade mi sisne ke kharas si anya ka sti le ga aroma kwa amsa ngoni aun de qaka ka insisa ku kunqa kuthi na qoga ti ike ngari iqaka ka insisa ku kuthi na camlisa kanqa si camlisa kuranqa sne qabdi se ni hasi i roshpinasti ngong asna iske nesa kwa qase ndithi anqasa qasa si aroma qenqa ka isacwi Sam koro kwese, tui koro koro kwese se kamire. Tainan kisa tui, sam koro kwese, tui a koro koro kwese se kamire. Wahura gara karutiko, skabes nang oi karutiko snake arikam. Sadar dartis, ti a son artist in a ke tumep tingung asna northern open dang ansa, anamibia amateur golf in Nestrabaho enkamesa ti a bang venduxra. Hanasa golf ngong kuri kene sang ay pinatim ba tumwip ting mong as nga ay umisa karaka nga kung ako nga ina ngawa na ni muna disi nga nga aadi ka hurun guse isis ke ne sang lagi sa dat artis ti son artis tin ay kene nga aroma nidi I golf ngong kuri tumwip ti ang kung as nga ni hansi I Karuchi dagara rakhbi kabes nang uy karuchi ko osne king arigam sa dardakse. Aki king upti akab ay sarati velvicha gutsina. Said Africa pti avuotakom a blue bulls ko. Wa ay ni kwek kase I ngayin ari. Muna ir tigara si karap ay mi. O hagi king upti kap ay kwanwa bes nage lihap karagang ngu liha kada umase. Liha kudun horukun nga gutsina ni hasi I. Koro dagaw ke akare disi digara mi. O atare ko dikha bahu wanderers bogiste Hemsburg United Hemsburgisti when it quick ti igas kol ku liha tsabahu pro et ka rutsku when it quick nga yidisi ko zinga ku ringa ka khoro ku ti liha tin horu ku tsabe iskinesa adisi ko ringa hen garasi amang wa disi tsam aisha hu o ike sara di festivation di liha bahu nastka ocean sarah pigon when isi quick nga si nga bahu ike ai rup avel richaga Vodacom Blue Bulls kung wani kwe kansaip ngabang ngoma ir di garasimi oni hansi I di ke ngatap ira an ngayge arukugu tabida garako tsi arakbib tabida garako o ira di usen sausa koroda gara o ike ngaba oya awalap Swiss any quick as a opet nochi comes a Joshua Best Rangonas a Kistings Munyoipa Agas a T. Rowan Lutik Koros a Prince Akaus Evanganis a Max Kachi Kachi Yokoba Hons a Adrian Boysen Kaisers a AJ Kerns Quizzes a T. This is a Vix Trompi Disituin as a Adarikuye Shipute. This is going as a T. Danko Pegra. This is going as a SW Kana. This is going as a Jagan Mayer. This is going as a T. Aston Mukwi Longo. But this is going as any Hoi Kasin. Like a Saradi Turo. This is going as a Hurakuhina. Arisigamakna. See a Vodacom Blue Pool School. Waini Hoi Kasi Iga. Di Ida Mire. Cricket Scabida Grand Oi Karotiko. Osina irike sara di exam disi sara di tarko disi ner housing lan sina T20 ang horuku aromara ang misen se I di kene bara mi se I T20 ang horuku aroma irike iritinara ang misen koro dagara o idake sara di ngung asnga mari ing horuku aroma Uganda Hong Kong China
ati adansani apchina.

ane xa uqhakase e qanqhoro kuke camle sicinca sine practice eni nqonqa sei neba sarathi nqonqa sinqathi darekodidi cricket anqhoro ku aroma iske nesathi ida mire ngayike sarathi darekodi tsi anqhausing runs star inqhomisenba uruka aqharuthi idagrakoro osineke cricket era nokuba hansi sithina sarathi even b equals kutina india tinqhausi nqansi qwa a 50 over series ngokuthi hina anetsi kama pinqa kwaqunqa amdi xari ekuro ngadi ngakuro ngoku miko tsi ike ngari ncuruku ngaka kwaqunqa amse ine tsi kama pinqa ngaba ip sarathi ikasika kwaqunqa amse i camnqara ip India badan si anona ngari sarati UNB equals kako a dances ke nesa. Ngaba ipke koroda gara ostina mahal manta ngaba mang waha. Ngawa ap asis na kurang angai chi Jack Brasila mang waha. Ngawa ap asis ti ke Nicole mahale manda ring lapke India tabahu mang waha ngawa ap asis kurang angai ti ke Jack Brasili sarati pa mang waha. Ngawa aku azikoro angkai si e ti eke nidi inghuruku nago mang wa inghuru ap ngapke sarati eke skutabahu Nicole Lofty Idani asa ngabakoro angkai si e ti eke sarati even be eke skangadi 50 over series ngudi ngareko a koing amse di eke ngatrap ekoro ngatrabahu ko a waka si e aike skabere agarang oignarochi ko osina eke France Paris di ngung asna Asarati Unified Gladiators di Special Olympics di ngobek tab di ngurugu ngakuti na ngabara aikung si iti itike ngadimi sa isi na Asarati Unified Gladiators di tina ngabara si ngkai para si i naite singa arumara ko kong wa ngurugu kabeda gara ko odike Asarati Gladiators di ngaba ngari i akovidi di ngurugu ngakaku ko akaru si i di higene bara mi ngabai di go Azerbaijana koro kainga di dan kwa temela pina kwenye kawubara kwenye audi ngadi ngawai kui kainga di dan ngabaku Amerika ngawai kui di karo am si i sobe iskene za ti France ngawai France koro tam di atans kauga ngilike ngadi tinasara ngari pago a Haru se i tike nebara miye se i. Nide nguruku ke arigam sadartasis era kong am se i. Tike ra miye se rige saraji unified la dira se tina. Abara ngkai pada se i. Amdara se i suwa besina da gara ngwek taip ti nguruku ka besina ngwek naro tigo. O sina ida ke nwako ay ngapka quarter finals nguruku. Jira mingi se ing anwe ib a Franza Morocco kwa ikuro nguru ti ibke a Franza kta mtrenga di kwa danse i. Netika mingi oige kwa se tegra miyo Spain a Balchami wa ira kwa ikna se ingan kuru ba im. Ke au edisama kauna ni kwa yuba se i ti ging arisiga mpna sina anwe ba England in kwa ini kwa ikna ti a sondag ti Argentina ba Switzerland in kwa ikisipke Franza. Turu ngu hina kwa ngabong abo se i semifinal di apa harusa si idane bane magi si idane cesti oning hana kumwa kumwa idane si kraslap nga ngangu si kraslap nga terang hause noho bang ngadin hurubara kumwa nga kwa isa iskani hause skeneza.

Kaise kai kan kan sti ida kirami kwa sap isai ko shonap ke sarang ok ang andiri sa ko nga ko kai kai kada kida kai tsi kai kau ba niding onitsis ngam sabindi kai nga soro de ding wa om ari de nire kong was amosap wa ngam sabin ang ngus aromas wa kaise kai sigura tamro kan nga tsis ai abu yau ba Nobuta mahang map up. Taisa ah, omi akka. Wang waha aride. Sankare. Makariski sarang ogudin ang antikokum. Wa. Auptara stone mamas. Oma instiala kokon avosis, karuhagi is. Kikoros toys optis ai, omstavang arupto omibang amitaki kokoni. Auptam tomara haga hagu. Wisadi. Norisan de oman aukun sing ansabinarang otau. On oetons, instia la kokon avosis. Kovams abaskinera son darti dizitam as toys of disay. Omstava air faga kaina tresenani. Albert Conradi kaninga, tamar locasis nani ha. Kohave give the wounds darti. Dizikurong as aige. Kairan abasakoka kaikirke. Kakap Gustav reptai to snagatisir omstavani diye. Donner da Freitag den Abadinra. Ei tumse, kainga tlase tui, kamonangani. Hun tui tui hun, ome Johannes. Achain avosi batami. Ose mialda igien. Karu hase kainga tlase tui, kamona hun. Kose kainga tlase aga. Ose desi Alexia karu has. Kainga tlase tui, kam kose koro. Kose tam tlase hun, si mami Alfrede. Ei de, ovosi sa kainga tlase tui. Nona tlase tlase. Nona, kose sai. Tingkahon aroma kami bare. Kay lauda karigus. Kami pa ing ake klanggeriski kaisa disituin a gurukuta. Yang oni, Nora Elizabeth si Ismail klanggerati tomagi

Kamqangasa da kol qangasa di uan. Di siya kang angno di tuan tuki gi tomas. Akun ting ansa binarang okau. Oma dari siya lauda karigus klos keng aring ngasa dertah. Pedesta healing centers priste sahis ngasip tak tus ngaka. Widi tams na nira diye. Uning abas neti nira. Aitung se. Widi tomap agarong uri toba tainga kaisa tui. Hung koro koro. Nani hung nani tui. Si Judy sa tainga kaisa tui. Tam tam hum, koro kose koro koros ay adin kahon arma kami. Kay tomp au dudu mani ke hun disi kose ng aguri kuta. Disi kose ng as kamang ay disi ng amoni. Nona tomaku haga tomadi. Tam disi nona ng angori toman. Aku insing ansa binarang o kose. Au ba dudu mani kose keng aring mama sadar dak siun stang bahu. Uci barang kos kani diye fo wis tops tabai keng ay kong stusi nete. Soros ang nganir ni kong ay. Si jing ngawa si streng ng kase tobi. Tam tringa tam. Nganing ona haka kuse. Angel Roberto ba tringa kase tobi. Tam tam koro tam. Koro hum hum siro ni al snider sa tringa kase tobi. Haka kase hum. Hum tui tam tui sa ikami. Kay tomp, au ba si tiro ka sauna. Akhis maskyo akharumuni kapti kurung kurik tayib. Tomp juana suar boib. Ong wagi oma moni ka suar boib. Sing ong wagi oba paul boib si au kaisap. Tira tomp kitam disituin as kamang aib disay. Kahong aib kautan anis ngagyan amuni. Netisking unin oba sa blog iis na tasab akapiyap. Si sendis tira di omstaba. Iban ay sartanap taitus ngagani aitong. Sisking ong awa tomp juana suar boib kosang aring mga sadarta. Anis ibanaisan nga ba kung kakaos nga resist na ito'y sinaga ni diye. Kasap Friedre kasaw na akabiya ba? Kain nga kaysa tuwi. Aga kain nga kuse. Nani kuse kuse kain nga si Franz kasaw na. Madaba ba kain nga kaysa tuwi nga nani haga. Muna nga haga kain nga say. Ding ka hong. Ano magkami? Kay tons ele neros kugumay kamip kage paut kay iskin ngawang ayip kaut ka. Mudi siya gang agurin kang nga usan na pesiging ano-ani. Tam kang saratuit kang sap nga haga gutuit mas. Di sini nganing ang norisan di uman, kaya gitu ang aku hinting ang sabi na kang otaw. Kaya itong si Eli, neros klos king aring nga sa tertaksis ay, kausan napis na fasting hawa ko. Figar, stela tong diskodan sa naganira ha. Ang malina klo di sa tayong nga klasa tuwing nga ni hungo na. Haga koro haga tam, mga Peter Bauda tayong nga klasa tuwi. Koro haga kose, tuwi kose hong tuwi. Kaya itong sa malo siya ng hovais. Kin ngovung ayip kauta nga ni disi kose ng agurin ka. Kam disi trisen as kamang aib disi ay kyang amuni. Tuit kang sab ngon ay tomati tuke disi norisan akun sing an sabi na rang otaw. Oma alusya ng hawais kloske. Ari ngawa sa dertak tatlap bilip tayus nga ka. Rums kadli ke kirke pa kuni diye soros ke netse. Ngani rums kadli ke kirke pa kutani. Rakon wai tatlap festusa. Kay nga klesa tui nonang nona. Nonang ngani koro tui hum. Kagaus erika sa kay nga klesa tui nonang klesa. Ngani aga. Nona tu klesas eting ka hum. Aroma kami. Kam kong Wolf Dieter Kuni, keng ngapit masit kam di singa ning as, kamang ay di sing ang am sing nona di siko sing agurin ka. Keng ni, Wolf Dieter Kuni vidip, ke, di kaus keng aring mama sa dertak ang am si rums kadli kikir kibaku, father yong gari di kai tuis nga kani diye. Taras tuitons, tuit kansap, tuit toma, hong toma di, ngonang ngausago, akun sing ansabin, uisan sinarang otaw, Mahali the kok jarson isaks demaske kun aukana rang oto kainga kaise tui haka kuse kaisa ngani koro nguna kainga tarasa kami kainga kaise tui nguna ngani koro haka koro ngani ngani sai asasa dinka hon aroma kami bare kam kwe edi eri kam se mondi ding hosan ha flower di kurik tayeb kikturus twist of disin movung aip kautang nguna disi hung akurin ka omstavang hana segin omuni Kangura haga tama di tama haga nona tansa di tui tansa. Han as di aikengan tansa kung ako nising ansa binarang oto. Edi kam si Kloski sondak si dizik tam as ay. Apostol Lucas oray ni koda nas naga tachin hil kerke bahu kanas nani diye. Tinera boy sa kainga klesa tui koro kainga tam nani nona klesa. Papsi kam si sa kainga klesa tui nona koro nani tam klesa ay. Ding kahon arma at kami bare. Valam kunci kasa valam piya kasi akharop au FIFA. Kitam di sit kasing as kamang ay prisika dudurang ay kong ngani di sitong akuring kayong amuni. Ong aki kong rao si Gloria piya kasi au sing NST kong Joseph Tongo sip au kadip di tomaba.
Tam tomara tu tarik kansas, tam kansa kan akun sing ansa binarang oko. Ong awa ha. Velem pie kasi kloske. Paulus kova si pnawahu. Aring wasa derdahni dieti klokasa. Obonganda klonghanap tava. Osi milka pie kas omstava digin awa deniha. Osi milka pie kasa tringa kaisa tui. Koro koro koro kaisa. Tui tringa kusis ai. Adin karun aroma kami bari. Onze kans op ausil kaibib, deideib, jakes to go unsaib. Ora hiskia ka homer of cicatrina in di kaibis, sindi tomapke, tam di sikurung akurin tangabit masse, tam di sikurung askaman at the saking on oni. Ora kosit kansa kukoro kansa di tutomap nausara. Tam ma tamrang akunsing ansabinaran oto. Ausil deidi, jakes kaibib kosking aring nasater tak Emmanuel ministries a hoke kaisna. Nirati apostel tanda sub taikus naga kuisir. Nitiski sorosa nani ir, wagir kep ekundin munas nani kon wai. Oma koko feroni ka kaibis a kainga kaisa tubi, haka nona nona. Nona koro aka kainga, aupa kai ho sonda ruinasi ba kainga kaisa tubi, tam tam nona, haka nona nona haka sa itin kahum aroma kamire. Kaitons Elizabeth kain kos, ausi eliski kaisa dijikurikuta. Kam di sitrizen as kamang aib di sing mabung aib kaut na tapip kaut sa ging oni. Ong agi kong klas kain ko ptsing ong agi kongs. Magret kain ko sila di tong wagi i. Haga kong adi kung ui tong ap di sing norisan o nang norisan oman. Au kun sing an sabi narang o tau. Ong awa ama Elizabeth kain ko stos king aring nga sa dertak San Peter's amikir ke baku ko sir. Tapip kaut sa ngani di ye. Magtali na kai ho sa tenga kaisa tubi. Haga nona koro haga nona. Haga koro haga, nona kui kaisa haga, si, au si suarbo sa tringa kaisa tui, tamaga kui si, munga ni aga kaisa sa itin kahum aruma kamire. Nera sao miri kara girang an kung awa sirap di kai kong tisa, kain kama da gi kam, kong sa da gi gi kotara, kai kong oba lefi kova sip. Dizi nganing as au kamuka, dizi kusing altam, dizi hung ang akurip na giang ngaip, Geng ngobung aib kau kang nanis. Khoe saob dis ai, khoe se disi khoe sing a guri kukha. Airup di umi bang amang homsi ungi tkagiar kol koni. Ip geng ong owa ge auba Salomon vam bob tse oma paulina owa si stira di. Nya ge suar bwe gai stira di tong age i. Tse thari leker batr ting anta asabe ge i. Abuda lef ipke kaisa toman tuit kansap, tuit kansas. Nona disi kaisa ng ang norisan, kaisa disi agang ang norisan di uan. Disi kurung ang norisan uan di uan, nona kai gi toman awkwen ho san sing ansabinarang otaw. Arigam sa tertak siski kovam wabasa, nona ir anis nga. Tomap di umstabanira di ye. Anisi iba na isir ngap tay kuis nga ka. Sidigeng wabade leker vaters ay, Vrijdag ze die hun as. Toe saup dis in ira ha. Saterdag is eske. Koro ir abisoros omstavani kong awai. Ting nong christ abasani ha. Tigging on wa overlevit klovasip klosa. Sondag ze. Dizi trezen as ai. Lekker water ze kuse ir. Ga kras nares is trekus nakanira die. Nomdom John klovasiba tringa kreset tui. Nona tringa koro hun kam haka haka. Nomdom Benjamin tetsu mo ba tringa kreset tui. Tam nani tringa tam nona. Kresa hun. Nagang nga minister Edward Bambo ba tringa kreset tui. Tam tringa nani. Kose kose tam tringa sai. Dinka hun aroma. Kami bari. Tom kotlo. Dupa auskreveri. Kengo vung aip kaut ka koros towe sab di sekadu durang ayams nga. Gyan oni. Ong agi tora lienang ayasisti Hendrik Nuhutse, kludip tira di tonwa ko iba. Tonwan au kinting ansabi narang orkau. Ong awa tonop, au kotlop, au dubab wabas ki sondakti. Khovam stiktanam wabasa air fresa tainga koro, chika di tani nga kaikir kip taitus nga ganira di ye. Tos tikung tau karuang aip taning an anse. Tomas, ngomdom eknes nore sisa tainga kresa tubi, tam tainga kresa, nona tainga nona tam, Jeff da Hendrik sa tainga kresa tubi, tam kuse tainga, Kaisa koru tam ngani, Olga boi sa tainga kresa tui, nona tainga tui tui, tui haka haka sa itin kahun aroma, ba kami bare. Ting ams ay, ang hovang uing hui aisa. Hovang uing hui ais ong wage paul.

wedisi hengira nisi magau niski koses enkasati nitika nkoeski kain oes tirami enkoedi tuisa nibahu karuski semifali nga kansa ti karaka ngago hun waraka koseke iswapna idane miski hi kubib chayati nhurugu kam oa disi ti kam disi ngalin a ngurubdi kuji nitika nkoes aroma eng ahang aptang haru semifali tirami abdin apna ragnasi tidagi spaini ke Nete Belgium kan hauham ti kaiseni kom ti kali ta kha thuruku di tuini ipke neba di chini mise ti watam hukake tuingwa so patron ding am aya sei hakatam ngona tui hakatam ngona tui ding am hasei swap iske nesa ti itka kota tap tap iko swap na game ngali e pos nara tanin wa khai sei ngabas nira ngumie sei swap ngabacha ko swap na game haraka ngaku ngai on maska iyo film huru on nangira ni di e bol nan ti khona dan us ai an amai sane khubep kaip ding ap nas kin de tikap ke horaka sing au ha ba kwap khwen otka ko se ga i swap is game nesa ti gi ngadira khuna musa se ni tikam os nga aroma taina a thai di dara mi se game nau khon nang au ga han ti sa sa se an aroma ne barang ngwa khaba dan ing wa sa sa da ba si u ba ti se ti spain ki a spain spain ki a spain ti belgium ki a belgium ti da ni mi se i se ge i so ap nga ske ne sa koro da ga se ge so ap nga i da ki au be kha ip ke belgium ki palding nga palding nga coaches a wa Kotoes in Nabagri, Chelsea Kobati, Nesra, Real Madrid Kobasi. If I say Hakari Guinan Iba Kaibaku Nagu game, Tommy Cup A T, Am Cup A Tin Are Cup A, it's a Kosige swap napki, Niswap A, itini, Kotamisige swap na, Ipki, Niswap A, Are Cup any red tie sing, T Am Cup any red tie sits go again, Are Cup A, Kugurla Baham, Niam Cup Ipki, ya Kugurla Ba, Tiki, Are Cup A, Poro Baham, Ikan Aguiki, Niswap A, Gubrasi, Naba Gamdisam Askati, Disagan Aska La Porteba, Tin Igu Ice A, Igiraka Sagan is of Ain, Rotriba, Disman Askati, Ruisa, Kaisasta, Igu Ice Ain on Asrakna Sagan is of Ain, no cup to me aim, this is question Aska Jamala Hati, this is Ka Olmo Baha, Tigan Nebatakos of Nam, Vienna Baha, this is calling Aska, Nabaho Ice Cup Ain, Nagause Masipkin. Oyar sali ngaba am saseng ngapke Spain ira museng taubam Belgium de balaka sise ke so am no balaka sise ke so ap nga idaka Belgium de basi o ikem Belgium de ngan aromatikoska kotwa ba baldi nga ma tuisa gaika si ep ic gen so ba shai ba korostam ngaba ho Michele ngaba gaska tigim kamli sikon ngasa ngkwep ngaba ha ti kam sikon ngaska kasnake ngaba ha si gen ngaba ho igu ic gen so ba itam kha kan ausa ngaka gen Deleman si ngaba khaya ska ti Rasking kam disin ngonang asin tros rast e this is ka tigim ngaba ho de braining ngaba hun ska tigim Dokuba, this is going to ask a chair stop in Kettelari Naba and Amsa say game. Madigira, thousand to come, chest not Hurum Aroman, Am ID Hina, Hadding Harib Etini, Kosig is up last game. Nesa did a Dokuba made a TG and Obergatin Music is up my game. Netam ngandi ke tsaisang ho ruang o ga huang ho go torugu to go di tshini me se ka tike letse aroma ka isene ra komro ga betse go tsa go go nami wao o ne ngone iskus mong o ne ga adamsa o wa di tskotani me se e so ap nga skene sa thi itini go se ke so ap nga ke jamal dra men qali ke go no khap anya seng nga ke spending nga sa thi no bat ka go tskira mang wang ho ra go kharaka ho se ke so ap nga itskira the brain dira me se thi go di am di kira nga e se so ap nga chida nga ba ipe nga rore.

yaqaqa uyinqatire ayaqhawusana nje khona nje chakam owes naqaro martin eskey afriya chakam owes la mie city this is toys up this cham wa this is cham this nqalincanqa ukuthi skene sa go tin sike swap na bench top ayi tin okancanqulo ukuthi bathini koska spending by game ni swap ayi kho abangqwa raya ba cu isikathi ke bupili nqa baqam skathini swap ayi krimalto nqa ba khangxuru asenqona skathi ke gracias ba niyaga ska khangxuru asethi ke lorende ba korosta ni swap ayi khangxuru asethi ke morino ba ayikho ngxuru asenqana isikancwa sethike Torresi ngaba hunguska okwangxwa sethikeni sobayi ipke inqaca ukuchapa inqamisa thi Gavi ba ayikho ngxuru asekhoshe sethike Pino ba disicwe inqasa engxuru asethi Garcia ba chaba disinqula inqasa khoshe okwangxwa sethike Williams inqaba disinqasa ngxwa se okwabayi thi engxuru asethike Zubimendi ngaba disicwe inqasa ekupti ngxuru asethike ngabaho ngam disaqaqa se matrip ngaba ngxwa seki ayikho ngxuru asethi muno singaba qam disikor ngxaska ngaqa asethike Iglesias singaba qam disinqala ngxaska ngxuru asengxwa se nobara ka kosika iswap nga chita qangro chikore nabara ka kosika I o idake Belgium idbarasi Belgium ke okapna ngxuru akuyina khasi balinqaha ukuthi qonqusi qomwe kana haso apna ne sobusubuk aroma ne sob a thaide ba unwa khang ngxuru asengqonasta Vetseli nqaliska ayikho ngxuru ase Luka Kuba ayingxuru ase khoshesta Lamensa disiqan aska khoa ase de Benderesi ngaba disingqona ngaska khoa ase tiki Luke Pacquiao ngaba disiyaka ngaska ngxuru ase tiki Mweneri ngaba khangxuru asedisi kunqaska tike the winder ngaba khangxuru asedisi nqaska tike shish dirami asedisi kunqaska khangxuru asetike ngaba kho morera ba disi question aska ayikopte ngxuru aseti vanakeni ngaba cam disi ska ayikunxuru aseti sly max ngaba niswap e cam disi cam aska ayikunxuru aseti fernandesi ngaba cam disi nqali aska ayikunxuru ase anqamsa se ithi ngaba okangxwa se iswap iski nisa so spaini ke Belgium kan ngawa Spaining ngophina abqaqa habke nithi Armatin Koskau kaisi aqhai thi igi amasi qonguswanira qomro thi itaka mi Spaini khada kanqanqa ba khokore ngwala gira Iniesta Xavi Puyoli Pique e Casillasi thi nokhoba Torresi nganike khona hina gehaina xobe khathini imizike izwakunqa thi igepiqweb ngali ikhoni ke ngaba Spaini nqakiri nqanqayib engxuru nqanqeko kule ngqube ebuqayi badan kurib eSouth Africa nqa ike nqanqanisa gehayin Belgium idibathi kosi ke izwakunqa ike nokhoba cam

Alonso ba ke hain chike Xavi ba ke hain chike no ba Iniesta ba Graham ai ngapje ke Spain ni qawdo ngakuri nqa kaise ke qamsa ro kaise ke aro se chike ike kasila si ngaba baldi ngakre ma se ke chike ora ka se ke qomro e chike ngari ke hain khabe bonglo ko ske ball sa khabe e ke ne ba uthi ngobusi ama wise ke ball sa qawdo okay ngob ke ne ba Simona nepke ne sob e qawdo ko chimise ke sob nqa Spain na qoqara han ngakuri ngqa sna ku Brasil ne ba uthi ngobusi ama ke Rodri ba ne ba uthi ngobusiya mawabke rusip ko ne ba uthi ngobusiya maske kuprasi ba nepke la porte ba ne ngohapke spaina ka iknara ka khapke spaina ngohapke spaina hotara hapke spaina kas khari es e ha kas ra kaun tau kaun ko kasa ngohapke spaina hum asna ko ka khapel yo medisna ai was kap ta tis kumye ko ngurwes ke bosa hai khaye ko sia telesman si kha belgo me khaba ho ho khana kap yo ko grela ba nepke spaina ne ngohapke ruisa nepke spaina maligura dikau esa Jamaligo ne ba uthi ngobusiya mathaske bolsa okhanye koske bolsa ngohapke teprena nira hapke tokuba nepke beljuma kasa kokqangu khaba ka chap chap dis kuma khoreng nuruse ngohapke tokuba holqara hapke kai rasta ba tokupke ngohaba no ba ngobusiya maske bolsa esen edri sabin ngar angu sen nga khabe kukurilap ting ais ingu tin ngaba khai khanye khabe khaba beljuma dis ba wasi ai ngos kap chap dis kumi beljuma ngum asna khabe sia khai kukurilap tanas ingu tis ai wasi ai ngos khaba khoni au ngai sim ngoni hapke ngaba amqabokan umkharo qali khoro cha dira diseba e konske komwa sa ka lo ngi tawe khai khorup ke no khwan esko se ak thainga thainga disya kan ak tawna ngoru ase ne ba kon kom eske bolsa okay kop ke beljuma ko khap ke beljuma spaining hon as ngap ke beljuma horis kap ta dis no khorak na khap ke tokuba khabe ne ba khol khana ati ne ko khap ke ne sob ai spaina disko tani me se sob ngal ko khap ke chamala ko khap ke akhaba kham to ap e ne ba uchin ngobuse ma khabe khaba ngobuse khai wa khabe ba khokhe tiri ba ko masna ke sabai rotriba nepke spaina no khap na ni ba kukurilap ba maske bolsa kukurilap ki kana ka kam se belgium hon asna uthi ne ba ngobuse maske bolsa ruisit ba sin ruisa khu rotrib nepke spaina kana ka kam se belgium hon asna belgium ke toy kam ngona ha ka koron ani sikha kha ndu sa ko wa ba ni ra ka khap ke ni sabai ta do ko tsimis ke sob na spaina e sang e dire sa mali gura di khabe ama se dit gote ngabai gira ngahi ngaba igira nga e khabe ngaba khonu yetini konkonwe se ske bolsa na duwe belgium di pal di am ka ba khuni konkonwe se belgium in kan kwa spain di nguruan ke kaise nga sana kham nguruan se gira kausin ka duwe tiki nasan hina khaman ke ama se no khoba ausa kuran hu ko tska sa ngai ke nedra mi khama nga spain is pas nga tski ke tse khamo titska ngai nispans nga ha se ke yo tska ko ro kurin tmas ke yo mani kurina ra nguru ba se a titska ko iniesta ha ko chi nga Xavi han ngan ke ngsi ngona khobe kaina ke nguru di tse ko tani mi se igada gigi tam wa di city Kaning ngurip di kobe kai nga musabi Iniesta. Tan wa di city di sin ngurip e South Africa kobe kai nga snack hain. Net kuru anda sponsor nga kai ki to wa ngap ki spoin it bara ha se. Sos yamali ki kai se kham no khoba ausa kurina ui binis ka ni nguru se. Se ge ngadi han nga spoin na gurba. Chip ki nga Iniesta ha pi khoi ha pi ol ha ike kasila san nga na South Africa nga tan to ang kobe kai ba. Ti no khoba saura khobe kai ba sin huru ti saura ba ge ang unega huru ti nga ba khu ke a tai nai ti ge nesi ni ngan sa ni sira nga sa ti ngoska ne kam huru angara huru se ge ngadira ka us no khoba ge pel ge mudi a history nga ra ka ro khare ge tu na ita ga tin ka ona ni ma se khabe nga ba kon kon eske ba sa khabe ne ba khoke ke to ku ba ti ko khap ke bel ju man ka lu ko khap ke bel ju ma ti to ku ke ne ba ta sa ko kon kai rastas ha ya kha te man ne ba u ti no ka ngani be ma eske ba sa spelling hon as nga to ku ba si to ku ko ti ang was tap tap this no me ma kam sra nga khap ke ni sa be bel ju ma nga ba dan as ka nga u cha ga khabe ne ba am ko se nga khabe i ge nga ba ngun ni se ka lu ka ni ma ka ko Que ya jajaja na gusta todo gus tira mi eso ahí. Abajo ni con cómo se. Abajo ni con cómo se tan lo chin huruk que no khuba. Thainga thainga thi obe gachini ko chamise ke sapna ge. Disi khaisan aina ra ko se sa khuman wa. Abajua konkomo eske bosa ni ba kokrap ye aku kuprasiba nepke spainati no ba ngobuse ma eske bosa ti di

Sehun agam ke ningurup ngaa kumpeha kugurilap pasi nebang ngobuse mawai skeposa laporte pasi Spaini kang hose Spaini hong as ngaa skeposa ngalui ngawakura kongkong ese neba uching ngobuse mawai skeposa kuprasi pasi kamse kuip ke is Spain ice cup kahabe ngawakoe kaiti kodo esika kai skeposa ti ngawakuni ra kongkong ese Kodosi gua kaya ti ngabakuni kongkong ese ngalui ti kamse ya kui ice cup kang ngab ngaha kasa ngab ke Belgium ngalui ngasan ayap di bos turus kasip ke Spanish bah ngalui ti Belgium ike ngasi kop ta kure unga uip ta kure unga karit ta kure unga murip ta kure unga se iso ap ngaske ni sati ki ngadi komro bah ngalui huka karit ro tutupo ra muriro ani aro kamadi gua ra madia kure ni ti tau bara ko sep ke Belgium ngak kaya tau nga kamane spy ra kamai tau ba unga se tau nga se ki ngau khabe kongkong ko ske paul salin ko kha ko na khap ke ni sab itna duem a spain ani ba uchin ko buse ma khabe ngaba khai khai ske paul sa chi okay ko ke ba ji ma khabe ko ngaba nguni si ngaba ke tang it ma ka ko de ko ha spain ki a ne sab e kharabo sa spain ko ko nguni si ade ha se ti this question a in ge de sira ngu bu si group ki kai se a Aramire ne au chiki khaikari siba khai ngandi ngati koska khabai ke a sin sin hurona kai sin angu khama e to wa ha e chiki khegus murigus kharigus uigus chi uni khagus ta korogus kai kha khana gus hap in adamai gus kai khagus ngasa ha seji chiki khoibini khoiba Hakak tahu di masih di komrobat kira ngucitkan ni turun apna nerakong tam di sini apna ko ota musang ots kami oike ngadirat tahu sentalu. Habe kongkong ekos ke bawah sakong hab ke Spain nanti kasa kongkong ke Spain nanti bal khokar apke rotriba rotrib ko niba uci mas ke bawah sakit khokar apke gubar siba khutaban niba kris ke bawah sam gubar siba waktu niba uci ngobusia mas Spain ni kenerak ngahai tahu bah habe niba kaket ke Belgium. Belgium ini kongkana skateboard sekarang tu, kami ni bang kongkana itu, ambil sini bang ngah, kami kusian wat kau dengan Oseman Olympic domain. Jamal ini juga ngacah ini kami kusian wat Oseman Olympic domain sekitar kau dua itu, ngapa kau ni kongkong esei? Ini kesek kamkar dulu ke ngapa? Kami kusian wat si ngapa kau ni nui itu, ngai si ni sampai Belgium ini bal diam kau aku. Ngabakoni kongkong esei kau dua itu. Madira klausina jekhona chi ngabakha kongkong eske bawsa ni ba khoke chi ni ba map ke ni sab ei khotin mi se ke sab nga a khotka ko se ke sab nga ke belti ma nokhob khotara ngago din hum asna khoma ya se ni ba kho eska pa kongkong eske bawsa khabe ha khain ni chi ni ba woris kap ta dis to mian o se poro ko khain ni bai ni ba aung nga eske bawsa de brain ni kha ni ba kongkong eske bawsa tokup basi tokup kya toku ni ba uching ngobu sokro ma ka de brain na khabe ko ang o eske bawsa ka ro chi ni aung nga se woris kap ta dis ko ma khos pa ni hum Sakuni al ngaisi, doku kai rasa skin ngasak ngalui. Belgiumi arokuge, Belgiumi ini, nanti arokuge ti. Ngabani awasi mapke poro bag ngalui. Poro koni bang ngobusi al ngaske bolsa, nipke ruisa, nipke poro bag kamse kuipke Spain ice kapta. Khabeni bang khoke ti bang ngahak dap kini sabi all moba. Khabeni bang khok nguniaske bolsa ngalui ti. Ngabakuni kongkong esin, ini. Unquip tikering undi tikagoni bagi haya rogor batni misige otkira belgium mit batski unquibao unquibao unquiba unquip ti itka ngaba khokose kai belgium mit batski tokubarao makage tam warao sit haya roka sting uba unga ga niska lesin oi san oi o ngigereng anen aip kini ba ti lobatska ko spainin nga itske Wang huruaga ngasan uba unga di chi ko tani mi se ge khabe gung gung go ske bolsa ista pe gung khap ke ni sab ai Belgium ga ru ni ba khoke chi khoma ap ke tokuba ne khap ma ni ai ni sab ai ur stap ta ti sit komi khang khos kan huruwa ske bolsa ni ba kam se khui ai stap ta no khap ma ni ai ma ai wa stap ta ti sit komi khabe go se ai wa ti spain ni di gung asa khos spain ni kai ago ni au ngai se spain ni ya kam ma se sab ai ske ni sa almo ta basen ka otigru I khabo sa mai jamala khabe ki
nesa sisend mago inqesh nqasa ichat mago isegi ra xa usencanga lwe xa mdisi ngqona nqa ngira manqa waneski khose isa khuzathi qhobe xa xa wadi sithi xa mdisi nqani nqa ikulitikini baqam asti xa epocaga thi xa mulona kwepiqalekara aso apnasna dilatsina nidi umnuri khabe kaisiya.

우로 끝이야 몸사 진 오사 세라 가우센 그룹끼리 봐.

Ya kaudui ni sop e ipki Spain ang amkusen wipna kwa nuisi. E Spain ki ko ang amkusen wipna nuisi. Kau ba kuma ti da maradi swap nga regrehi. Khun ki ni siku kwa khara tsu tsi ki kami as khalpa ki khuna ra khara tsi ki Spain ni si wipa kwa kon kon se ka lu se ki Spain na toi ti ipki ni si Belgium a thainga. Che ni khoap ngam apking amkusen ane spechi Spain na ra Jose Real Madrid khoba khoap ke Belgium ri baka luin sei ke atra tausen sei yi yo lo los in Spain ane sop ai toi tip ke ni sop ai Belgium a khaina amkuse ip ke ni bane bol sa ikha se olmo ba ko ngai thi ko khoap kha ngau pe thi ngau pe sa ngau pe ngau bu se ka khai thi khan ai phap ai ai orit ma se wisna ruisi kha ngui se nap ke a Spain Spain ki a toi chipki ne sop e Belgium a khaina ga rui turun apke no khoba ne ba thi ipke ne sop e Spain ang ya ban um ka khoba am thi ra tain tain sen thi ne apke ne sop e ra ne sop e ngai ta ha se Ruiz Rami goal tiran ang ban ha kai se yes ne ji ki a ko kha ji ki a di se ke Spain ang toi chipki Belgium a khaina ga rui ne ke turun a ba kong kong e kos ke bol sa ko kha ko na kha di ba u ching mo bu se ma es ke bol sa kha be kha ke ke bol sa chini ba ko ke ke ko kur le ba kha be ke nga ba ko ang ni se ara bol sko ang ni se Spain di kai kwa a Belgium kai kwad misa chi nga ba ip ke ni sop ai ora ka se thwaro se gas dakni gas dakni nga ba kwa kai se di gram e chi ko kur lap ke a Chelsea sara gruba gruwa go di tuiba chi kai se wasang una una se e wasan una una se kalip ke nga ba ta ru chi e wat ma khamara khoe se nga to mi se ke nga ke a kukurela ti an ansa kukurela ti an ansa se chi Fabian ke ma pa chi muni ap ke khabara ko ka ba e muni ap ke ko ka dra di ba chi iske ama se kai se i kha por sa ni sap e Spain na wang nga ka se sira ji kwa Spain ke a khopina e pina da kai se am ko se nga san huru an epti geinan ansin hukti tuiba thi ida jiwa Spain in tira do khoba mere ka ruin sege ngaba khone kongkong esein ngobusia ngruwa eske bolsa Spain in khol tara ha ne ko khap ke Spain na ne barasip ke ne sap ei bols kra ka khap ke sap ei kuch misko ko apna Ruisa Ruisi ko uchino kam ngali be mas ke bolsa ngaba kai nga trek na jab ke bhena ba khabe sia khai khai eske bolsa thi sia wa chin ngaba khone al ngai sei hi hi hi drami de dikhe khode ka pai ngwasi e mure dikira drami ai sin ngar sadra coding ngwa sap ai chi hi dire gaudi khabin ngaba gung gung eske paul sa chi ne ba khol tara hapke Spain na ka lui kanaga kam se Belgium in hong asna Spain na koi Belgium ma khaina turum apke ne ba kunadi sit dam na don ngru asi o kha apke ne sap ai ta lu ko chimis ke sap ngwa Spain ke ne ba uchin ngbu se mas ke paul sa no ba nga kha gao chi kaip na ngwa khap ke phena ba ne ba uchya mas ke paul sa neba kokep ke rotriba neba uting obusia maes ke bolsa nikan ngali berek na khap ke jamala jamal direk na khase kana ka kam sire nikai ara sare ko ke ara sare ka dal ka kop ke jamala ta basen ko masen tam dalek aku bolsa man amku se kon koi khabe neba ngobusia kha ke eske bolsa ta lui te neba kokep ke ni sab spain ke khol tara ha pa spain ke ha a pa belgium hung asna

ba ngobuse khaya wa skeball sa qalo we ayisiqaqa qwa khap ye beltuma ni ba utsira maqa o so apna lo ba khokha ye ayinqwa siqaqa tsiqome ethi qwa khona khap ke ni sa we beltuma qalo qwa khaqa ora thi no ba type ke ni so ba ing spain ke khaira ba qalo khabe ko siang wa skeball tsini aw ngai se beltuma ke kan oni aw ngai se ngaba ni aw ngai se hansen matra ma map ke ni so ba ing ni ra kam se aw ngai se skeball sa beltuma kha ngaba ni aw ngai se ket lairi of Kidlaira, Kidlairuba, Kidlaira, in Navagongo escape balls at tea, Neva Utin Obusia, my escape balls and go up your Belgium and Gandwe, Gagna Gahaka and about Kokana escape balls, Nebko Hagonahati, Neva Congo escape balls and go up your Spina, Nebke Olmoba, Nebke is up in Erekna Hapkins of Gandu, Kotimiskis of Risiba, Neva Utin Obusia, my escape balls, Nebke is up in Gandu, Rotriba, Rotribunaske balls, Spain in Kotarahaba, Belgium in Hunatna, Kayeria Samka, Tiniba Utin Obusia, my Jamali Dvasi, Neva Koka Tin Gobusia, my escape balls, Risid Basi, Lokan, my escape balls, Nebke Gurilaba, Nebke is up in Gandu Olmoba, Nebke Spina, Kanaga Kamse, Nebke Rotriba, Nebko Hakuna Hapke Spina, and Rekta Hapkins of Jamali, Neva Ars, Tawa, Hagen, Amkuzenga, Havikose, Man, Urikosian, Wajama, eh, Havikosian, Wati, Navajo, Nui, Tinning, and I say, Jamal, Kasek Kamkariro, in Nikova, and Kamatabadi. Tira twadi ngagura dita uriku tu segura ngata an huka tu bara liha ban huru se che real sti barcelona se ngao ge kham dira ha dira me swap ngaskin ngasak ta ru khabe ngaba gong gong eske ball sa istap ka kuna disi question a don ke ni si gwa huru se khabe ni ba thake ke belgium ma ka kha ka rap ke dokuba ne ke belgium ma dogo dogo dogo dogo dogo dogo bu ngaske ball sa na sa rastas hian ka ka os ac khout ngka khout ka ngaskin ngasak ta ru khabe ni ba uti ma ke de brena ne bara uam swipe ke belgium ma kaya ra sam ka dusra mama lokam ngani e mas ke bosa trostrad trostrad go leba uti di chakha be khayo ap ke ni sabe ka do spain nam khabe khabe kho kai ke ni sabe belgium ma de brena di basin trostrad di basin kam se khui da la sang out ya ngau ya ga do kui kui kui kui am ku se ngau ya ngau ya ga do we belgium ma kui ti spain na kui oh my goodness Ya di hanga do ngurup ke toy tu ko ba chi khol ke ne si ai sa khoko far se a tswa ra dra mi si Belgium ma koi ai ya ke unang om tharo u ga ga ren hun un ge ra ren khunun ga sna ga me sna yi satra ne kam di ngwa ni ni indra sa ma di ka se kam na ro ne bor sa ma le dra mi ka me ngwa ba ni di an hunu ku ga ren di gura hin ro we chi ke ngai khabara a ngan una ngat ga ku ngara wa ke se form inga e dira do khoba mire sei ke ngadira ka usin ka do ngurup ke ni sa doi doi ba tui tui go ke ngurup ka do spain ko ye chi belgium ko ye tanadi ke kaise ya tanastra mi khus ke a ko da ge chira an kaise khai sat u wasn ma ai be ran i us en ngung chi ai sat no khra ko thiyo khabe tanas ke kaise ang hwa ga chi kaise khai e tumara naska ngawi Ora uga khau ai sarang muska nebat ngau sinera styles ka trai sinra si kunang apo sa trai se kau ke achi gene si huru ba toi toi belgium toi spain toi turun ap ke neba kamin ap ke nokhba use gloi ba kamin au kauts sugri stroki horaga khuna khol ka ha kau ba ma kha ti wa khuna itha sing ap ke ngaba ka ru khabe ngaba kon kon eske bosa belgium ki eska ba kon kon ba ti ne ba kho ken gap ke spain khabe khaba ngobu se belgium ka ngos e sim belgium ka ngos ko ra me makale makale basket bosa ka ngos e kho dara ase ngap ke ya makale no ba kho ke ngoi ba ngoi ko ma eske bosa no ba kho ke ken sabai kastangi ba khoni se ngoi ba si ngoi ba khon ngobu se ngoru wa eske bosa kho do se ba si ne ke belgium ma belgium ngum as nam sai ba ba ki ne ba kho ke ke sai baba ne ba uti ma eske bosa kho kha kona kha ngobu se ngoru wa chin ba ko ma sen ma chin ba ma ke dalsmana telemansi ko ne ba uti ma eske bosa ka kha ka rap ken sabai belgium ma ka ruwi e ning hu ku ke kaise ang an ku e ti ki harang huru ko bona ba ki khoni kar ki sa ko ma ka ruwi khoni kar ki si ko ma e ti nga ko khoni kar ki sa ma ke kupra si ba kupra si ke khoni kar ki sa ko ma ka ruwi e kai thai e uga trip match ke uski ya e e e e to 2 degree mi
জিদমাত কেউ কিন্তু এক দিয়ে দিগ্রামি নাখা জিপ মাং তাম তুই থুরু খাই না তুরু খাই না কে সিন হাগা খা জিদমাত কেউ কিন্তু এক দিয়ে দিগ্রামি সে

tapi Belgium khong asna ere chik gap ki jamala khabe ngaba nguni se kai ma ka ko di kwa khara bos ke nguni chini ngai sa ni sap a spain ni kwa ni sap a Belgium khong asa khoni kong kong se ngaba khoni kong kong se ti huru kwa chini go se gai sap ngai ke kai sia kali chi komro ka ruin e khabe ngaba kong kong se ti ike tu hairo tu bara ma ka unes ke masa haga dc korong a haini kong amse isa chi ngaba khu nguni apting host a koen a ep ngani rak ase e man aro sang ap tirami ese nga khabe ni ba kong kong eske bosa o tara hap ke spain ngana ka kam se belgium hong at nga ni ba uting obu se maeske bosa ni sab e ka kharap kin jao jamala uris kat kat chi kuma khu kam kad ka kharama ka ne se khabe ni ba uting obu se maeske bosa ni rak nga hap ke spain ngana ka duin ni ba rain tak dan am ku se nga khabe si ang wa ka du chin nguye chin nga nga se belgium di pal di am ka ba khu anyap ke matiran khoban ati dekhni se uya gutta tuitam marigira di nisiza khon gira nkhara uns marigira di marigira nkhara khara tamin apke nisira ga mabagira spark pen samu mabaya ngoburo nana marang hoip ke nisin anyap spain di bag ngadu segi madira tausen segi madira tausen segi ngadu chi e nangi khon hina ase ina disko tanimi sei kotska kosike so apnas ke jatin huruf ki toik do se maba koro hain ge kwa mang arawe koro hain ge kwa mang arawe chi ne ba kong kong eske bolsa ne ke khobep ka ep kam wa disi kam disi maning a ngri diba kaisa men hogares ke abas khabagas en wa suristin ap nga kwen hina ngaba sin wa hina si dei ngaba ha da khaning huru bara mai se ka duwe chi ngaba kong kong eske bolsa khabi ngaba khusia khain uye se chi ri kwa bolsa ngai se spending kan wa en wa khap kap disi kuma kho belgium kwa khain uye ngob eske ne sa ka duwe e mikel ep ko khain uye Michaeli Michaelico Michaele Michael Michaele this not a game in ikosia thank you so much skin the tea was getting I see Spain ni jwa ko ro basking labos ko na sa ti Belgium ki ipchina kai sing ha ka dire bos rang huru de mas ke yon dire bos rang huru sing ngabani ngais ki khaba sa Spain ni kai wa ko e khri am ku sing a khabe ni badanas ka khaba thai khai ti sing wa ga ru ti khaba khu khabani ngais Spain ni kai wa de breni danas e guang ngung captain bansa ka apki tamas ke nu apke de brain ka de class o se khabe ni ba kam se akui tanas ka ngau khabe ni ba ko bu se ko kan eske bol sa chin am ko se ni ba nga khabe ak thai khep ke ni sab e belgium ma chi nga ko khap ke belgium ma ka de tai nga ko khap ke belgium ma es tab ka khabe ngo bu se thai wa eske bol sa all mo ne ko khap ke spain ngo bu se ka sa ka uti kana ka kam se spain ni ko khaba ni sab e building hum asnam ni ba ka yer sam ka khri tai nga lag na kha ka khanda adak tra mi se ol tara hap ke spain ni sab e ka du tai nga lag na kha raham madigura di nepke spaina nibarak duma senma kaib nga ka khaswai rawa kayela sam ka ha ain oskap ka dismumi kayera stu se nabara mama kam se khui khabesia wa ka ru chi ngui chini nga nga se kam hen ki kwal kong pe ngola hiron kun gira ma kau ama se ego iske nisa ko chini mi se ge swap nga chi ki nadira kausen se Kongski ora kasi kom asa chi kari asa khabe ngurup ki toy toy se nokhban avochi maba tam hain tun da ma kau se swab iske nesa tamas ke ngona haina dira miren sigira tam haina ma kau ku khabe ngabani kon kon se ngobuse ani ang na iske bosa spending time kwa spending hong asa khu huris kap kap tis kuma khu ang na si map ke poroba poro p o r r o poro in ngaba kon kon se iske bosa ka ru chi ngaba kaung ku dia ha twin hope ti kali khage thwa se ko kaung ku nyuni ap grami ha no no no ka khak ka khak da khang idea ka da ni beki fodi ak thai in beki design thai ich ma ko kaung ku ar khage dira mi se so ap ngas ki ne sak na ru chi ngaba khone kon ku se kam kali kha spain di khage a ni sab igwa kaung ku se chi ki ngadira kausen se ki ngaba khone kon kon eske bosa Oyar Sali Napti Omoli Olmo Tingewa Gangusei Anyapki and the Fotugo Maba Brelde Nguiha E. Napkin is a Spain to go even is up a Ipke Belgium and Ipke Ngu Chikani Rahua Huruka Ma Gurum Abadagi Taigan in Kol Kuniti the game. I didn't have a Karasti, Huato Gugay, Nabaha Sid Narui. Coming up Genokoban, Use Goiba.
Some hindunda, Marco Nisi, the Musketry Hapta, Marco Gum, Nabagon Gum Escapos and the Utin Obusia Hoa, Cotter Sid Basin, Abge, Spain, and the Sub A, Belgium, Coop, Gam Sequi, Escap, Gang, Opna, Gas, Gang, Gong, Gas, and the Bar, Havitabango Busset, Hacketing, Mango Busset, Cocket, Kinsabi.

qhabakasa khura abaska ngcuru tibgira beljuma abasa khura qhabakaska ngcuru di ti caming apkine ba gwi khona qoqa han aptidra mi sein aguri twipkya ne seige tige adira qausen seige ti itini kocha mi sege swap nga ge ora ka se kaise qungsa qomro ditkine mi se ne apki gwi khona ne qoqa aguri twiba ti kaise a komro a guri tuba khabe tira gore ko khap ke belgium achi ira hincha kao khabe ngaban am ko se khoin o khache khop ke ni sab a simona simoni ko khoti ngobusia a nga ske bolsa ngaba kun kun se google lab ko ni ba uchi ngobuse ma waske bolsa laportat basi laportep ko ni ba uchi no ba maske bolsa no ko khap ye kubrasi ba kubrasi mu aske bolsa lep ke spain nam spaini ko tsara ha se spaini ngana no khoba aske bolsa niba uthi ngobuse qasa xa uthi ma khabe ngobuse ma wapke rotriba khang hoska thi khokra bi kubrasi ba kubrasi go uthi no ba maske bolsa thi xa hajara bi spaini raswa unga niba uthi ngobuse ma aske bolsa niba uthi aqonqonge se niba khokha thi niba la xa hajap ke spaini ke xa hajara ba qawdu khokra ham ngaba i kha bolsa ma se esa ngaidire sani sa qawdu khabe amku se kocho khang ngaba xa khaye se khab ke ngai we ka khau ba xa khaye sa ngari ma dirami se rakhuni kongwe se ngali mahadra mi se che yamali ke ngaban ngali mahadra mi se swap ngaskin tin ngabakhuni kongwe se spain baldin o belgium baldiam qabakhu we che qam se khui es kap kang op nga ha ka sa qang le badana ska khai khai khaban ngobu se chi yang waske bosa in waske kap ti situme chi ni aw ngai se belgium di qaim o belgium di qaim o chi spain khum asa khuni aw ngai se ngabani aw nga se mapke belgium belgium ni aw nga se Belgium iko ni ba angaske belsa ti ngaba kongkong ese eskapka ti ngaba ngobuse khaikhep ko Spain ngaba ngobuse khokhep ke Belgium a Belgium ni ba angaske belsa ke Belgium ni ba unga khotara ha tomasil marakka khari ese Belgium ke kharadi kamin aba kwa ta kamin gre tausin ka lui kaisa ngang am di kaisa kham di ta khabe ni ba khokhe ye ti ni ba khang mi aske belsa ti ngaba khuni angase mapke ko gurla ba waskwa ngob e gurla ko ni ba anga ske bol sa chi ngaba khwa kong kong esi chi ni khap ngani e han wa chi ngaba khoni kong kong esi de brani kwa khain ngob e skin is a chi spain ni ba uthi ngob usi anga ba spain ni khot kara ske bol sa spain ni ba uthi ngob usi ma ni ba kamas map ke rotri ba ni ba uthi gro ma ka khap khot khana go ske bol sa de brani ko ni ba uthi kha bol sa ma ne ke dogu ba dogu dogu ne ra kha kha dogu ta kha kha ka du khabe ngaba sia wa ske bol sa ka du chi ma bol ske ni ngue tingaisi belgium in kai kwa belgium ke nesi khara tauba unga belgium ke khara di kwa ka ne a aroma ditke ko tanira mesi belgium ngapke khara di kwa ka kamin a aroma ditke ko tanira mesi tike ngadira kausen khara kau nga go go khai se a tsa kau ngapke khara ho ra e ba sene a kau khurup ke toi toi se ha ba ha ga di si ko sen a kau na nesi ho e ha se e ti ha ga kau na go a kamin a ba tsa tsa yang huru se so ap iske ne sa ngabang am go kuyes ki khabol sathi ni ba khai khai thi ni ba khok khai ke ni sab e belgium ni sta khabe ngaba nguni se chi khalabos ke nguye chi ni ngai si spain di pal diam ka ba khuni kong kong se so ab is ke ne sa ngabe king ha kau gu de ko ha thi ke khalabos ni ngai si rasing gi rasking ni ngap ke kai ma so ka ka de la mi khabe ngaba kong kong se ke ni so ab e spain na ho kara ngap ke spain na Spain ge khotara ha batai khap ko thuruba ko ST ora ka sian umskin udas Spain tinge ora ka si umsa mama ha bos hinan aboti aimas kamalan thuru se ge khabe ngaba gungu se chi ni basia khai khai ngip ke ngui ba ngui ko sia khai ngui se yi chi ngaba khoni ang ngai se ang ngop ke Spain ane sop ei amse amku se tabika khui chi ni badana skang ngobuse ma chi ni ba khokhen eske bosa chi ni ra kha kao nepke in sabe ku gurla ba gurla ko ni ba uchi ngobuse ma aske bosa ni ra kha kha kao ke ni sab ekochi mi se sab nam ipke piena ba khabe ni ba khokhe chi ni ba uchi ma aske bosa nepke rodri ba ni ba uchi ma aske bosa no ra kha kha ke jamala jamali ra kha kao jamali ra kha kha jamali ra kha kha jamali ki khotara ba ka ro ni ba uchi ngobuse ma aske bosa chi ni ba uchi ma aske bosa ko gurla ba si nepke spainam ugur lab ko niba uchi ngobusia maske bolsa chi kai ngala kha khap ke spainan ne sob ei ka duwe uris tap tap disit ko merang horu se niba

qonqongethini oba uthi ingqobo usiyamaye gqorha konarha gqorha anxe gqorha aca ikunala icarha qhamdike ha ndithi qhamdike xa ubayirade nesobaeniba uthi ingqobo usiyamaye skibol sathi nebke spain aqandwe malikulati carha benibanqobuse qhabaqhaye wayathi kukurila plasi qhamkusencarha besiyaqaqandwe thiyaxha incuyethi ncuthi wathi qhambo sikeninxaye sinye spain ke horakase hwase osqabkara qobu amthaba rhabe kosiya wathi nabakhoni ncuyethi xhwabo sancaye si qanisise kungceya irhabeko nengcuro obuqiba canqayethi siyanqwase thi xhwabo sancaye si neske nespain iqenqwasa ngqobo siyancuruwe ski xhwabo saqqamsekhuyi kayereas nancarha nibanqobuse qhabaqhaye waye qamkusencap ke elmoba rhabeko siyanqwasi ke bol saqqandwe elmo qamkusencathi rhabeko siya wathi ncuyethini ncancaye si ebeltium idibaldi yamqabarhu belgium idibaldi yamqabarhuni ncancaye sithi nibayigira qhokhonide diye qhoqhoni digira dsa belgium igira andisop is frande igira qhoqhoni adada frande gadimire spain igira qhoqhoni dimisa eyirhako frande gikha camuwe khodakha i tike ngadira xa usenqalwe qhoqhoni digira dsa tike nisop a dayibara nqorha dayibara nqaski nisinihasi kotska kosika iswab iskini sakhabe qonqonge koske bolsa qoqara apke spain aqandi qoqha kona khabke spain aqana ka qamsira qaha ni sap ai belgium in khonqa asqa ke yera samqa ko tri gugur la plas iske bolsa qamguse ni bangata khabe qamguse qopje qochaba kaisia au nhurupke kaisia agaran hurupke ni baqalu thi ige ngadira qausen gugur la kaisia wasan una unwa se qalipke ngaba qalu khabe ngaba qonqonge se thi ni ba uthi ngqobusi ya maya iske bolsa ngabara ngakha qao thi ni ba ngqobusi xa khanye thi isitaba qonqonge se khabe qasa qa uthi nobara wakhapke ni swap ai kho up simoni ni swap spain ni ba ni ba uthi ngqobusi ya maya iske bolsa ni ke la porte ba la porte unwa iske bolsa ni ba uthi ngqobusi ya maya ke rotri ba ni ke spain khabe ni ba ngqobusi xa ba qochana iske bolsa belgium kha belgium qochana iske bolsa belgium belgium ko ni ba uthi ngqobusi ya maya iske bolsa ku di kangos e qochara ngoku ngqonqa se iswap ai ngaba qonqonge isiqaqathi ngaba kona kha qonqa xa sa qa uthi no bara si qa uthi no ba qonqa khapke ni swap ai trost dokoba dokob ko ni ba uthi ngqobusi ya maya iske bolsa ni ba qonqonge telemanis basi ngaba khu ni ba qonqonge raskini basi raskini uwa raskini ko ni ba uthi ngqobusi ya maya ne qonqa khapke ni swap ai qa de kha stakne ni ba uthi qonqonge iske bolsa ne pke telemansa ne pke ni swap ai beltuma qa khapke beltuma qotara khapke beltuma kasra qonqa khapke beltuma kasa qonqa michael ko ni ba uthi ngqobusi ya maya iske bolsa ne qonqa ni ba qa khapke beltuma qa de ama sen aisa sen qonqa dokodokodokodokodoku ini bara nga khapke dokuba brain kha uthi ni ba ma de brain ko dokuba ma amkuse ngapke de brain ha khabe ko siya ngwaqalwe in nga swaskwa ra ngapke de brain itina ni sabe ngade khoyapke ngaba ko ngatha khabe ko siya wathi ngaba ho nuye thini nganqa ise khokhoni dikira hathi ila nikoska ukira ni sabe spain ngira khokhoni spain ngira khokhoni tiki bien apkira ngwa tipkira dc ba qam bien apkira ngwa tipkira dc ba qam ni sabe ai kuchini kosike swap ngapke disciplinar ngapke nisop ai kotska kos paini thap ai o disisa kai ka hase ipke nisop ai ra ka se ipke disisa kai ka ha disipke kwa ka ngapke spain thaba khu nisop ai kuchini misike swap nga ipke disiba kwaqa sei thi ngapke pino tiang ansa sei thi ke ngadira qausin qalwe sei ke ngadira khuna mu sensei kotska kosi ke swap ngane skose thi kotsa mise ke swap ngaski nesa thi ngaba khoni qonqonge ske bolsa thi ngaba khokhen yesi ngaba ngobu siang huruwa ske bolsa spaini kan huska thi ni ba khokhe thi ni qhapke la porte ba ni ba khokhe thi qhapke la porte ba qorha konarha xa saqoqaun niba uthi ngqobuse ma niba qomasen ma niba qonqonge iske bolsa olmopha niba uthi qonqonge iske bolsa qandwe qoqara ha thi ike niba isikaqa neqorha konarha apke nisop ai ruisa ruisi ko uthi niba ngqobu nganibia maske bolsa maske yono ba maske bolsa thi ngabara xa xaqa uthi qorha a konarha nisop ai qayib ngara xa xaqa uthi niba uthi ngqobuse ma spain qoqara iske bolsa spain qayib ngaha spain no qoqara nisop ai qamguse qabika khui khabe ko sine khab ngani ai qa khatsi siya waqalwe hurup ke no khoba tu tu ise ma se thi

coming up Kiniba. Pedro of Jekuru Hitaka, Habekosian, Wati, Ipkira, Nisop, Estina, Kira, Nisop, a Belgium Migra, Kokundiga DC. Belgium Migra, Kokuni, Tipki, Manisa Gaita, Habaran, Homisin. Manisa Kaa, Dari, Belgium, Kaba, Hotin, Music, Swapnoski, Maniskiran, Homisin, Anisi, Ece, Swapnoski, Nisa. Napke Wetzel, the answer. Wetzeligiran, Homisin, Belgium, Kaba, Hokanisi. Wetzeligiran, Homisin. Kani se nisab a Belgium kaba huske nisab ngalu chi ge madi hasi chi niske coming up ngasa khara khara dige ni raha dirami ese so ap a iske ngasa chi ichi ko chako se ge so ap ngai gen huruba adrami se no khoba karoti masi chi ge adira kausen se dari barang wa khadi chami so ap ngai khabe ni bag gonku meske bolsa khota rap ke spain amari gura dige ngai angu se nga chi ni bag khoin wa kha cheng ngau bap ti ko cheba khabe ni bag thai khanyes ke bolsa spain ni khaba no khoba khota rap belgium khun asra gonga sen masi ngaba ni sab ei huriskat ka dis no me khok ke chi ni bag ngai khab ke ni sab ei ta lo ko tuska rotri ba ni ba uchin ngobu se mayes ke bolsa ne ke spain na khota ra ha ma mang hanse ni ba uchin ngobu se mayes ke bolsa ni sab ei belgium khun asra ng horu se ni ba uchin gonku meske bolsa ne ke rotri ba ne ke spain na Holtar up Spain, Belgium in Hungasna, 1-2, 2 darts, 1-2, 2 darts, 3 darts, 2 darts, 3 darts, 1-2, 2 free darts diran huru se nisop ek gaudi ko hagona ha chitna haras je nisop ek gaudi ko chimska belgium ati ni ba friends ba spain admis ati ni ba kokan eske balls ati ni ba ragna hajap ke span jar ko kitna hara ka gaudi ti ni ba kokan eske balls ati ni ba ragna masen ma khabe ni ba kokan eske balls ati togu togu na ba ukai ti ni ba kokan ti na ko khabe ko ngune ngune ko akan ba se ko akan dira mi ti khara balls ke ringa ese nisop ai spain di palding wa fran Belgium di balding wa Belgium di hum asaku Spain di balding calling ngai sin ngabak ke jamalan hanut ba se kwat ngadra mi se chi ngabak khone kon kon eske ball sa ngadui tam khara khara khokoni da gira ha chi Luka Gupchin ge ma Luka Gupchin ge ma gani se e Luka ku e kon ore unin ipt ore out sira mi se Belgium in arab ke ngapna ngadui Danaska ngad me apni koro ba ngad se gop king labati ngabang obu se ngoru khanyes ke bol sani ba khotara ati ba ngad khakao iske ni sab e bel juma ngadu khabe ni ba khoke ke spain na uchi ni ba obu se mawa kam se akui e stop kan op nga hanka sra kong jong kong kong ka sa kong khabe obu se thai wa iske bol sa ni ba khake ke spain ati ni ba gona go khap ke spain na ngadu spain ni ke go khago na khaba chi ni ba ngad sa kong go khap ke spain na ni sab e ni go khap ke sab e all mo ba ni ba ukara all mo ngad iske bol sa all mo khotara han khotara mara bel juma ngum asnam ni ba utin ngobu se maes ke bol sa chi ne ba rechak job ke sab is ka do spain ke ngakha ngakha ba spain ke chak jara ba ni sab ke ras tu se thi ne ba guro ma chi ne ba ngobu se maes ke bol sa ku gur lap ko ne ba utia ma kha bin ngaba ngobu se khayo wa ke bol sa am ku sing wi kha chi ne kha ngali ei hang wa chi ngaba khuni al ngai se ngaba khuni al ngai se kha bai ke khokuni dra di se belgium gira khokuni vessel sigira nga ves vessel gira nga chi dari ba ran wa kha Tidak kore. Tadi barang waha. Betul di kira kena hati tadi barang waha. Ini sebab ibu di sisi gajah saya terus terus tadi ngapai gua gua. Cip ke betul lah gua kena kena dua ini sebab ini. Cip ke luka gua cina luka gua bangga. Cip ke ini sebab ini. Saibab ngapa gua gua. Saibab jiwa wa chipke luka ku ba kwa ka ka ru chi ke ngabara tausen se madira tausen ang je khona chi khara khara di ge ha ko de ni si kongske kom kom mera sa chi ai ko aske mera sa ngali di si ha ending ai nga ko ka obe khati ni mi si ge so ap nga coming up ti tam di si korong ai tauna kwa nguru di ngaba kong kong eske ball sa chi ni ko hap ke spain ka ru kana ka kam sra nga kha ga yeras na ko ka am ku se nga kha be nga ube ka de ko chap ke nga ube sku sa ra di ba ama se e khong nu da ai khai di ra mi pi ko chap nga ube di ge ora ka se da ya sra di se de chi ngaba kong kong ke bol sa ngobuse khoke ke gugur la bani ba uchin ngobuse ma eske bol sa ne go hap ke ni sab ek ngalo khotin mis ge rusi ba khol tara hap ke spain ne go hak gona hak jana ka kam srek na hak gao chin esang ai dire sa ne ba uchin ngobuse ma eske bol sa olmop ke ne ba uchin ngobuse ma eske bol sa khabe ngaba khol thana eske bol sa belgium mi khachin ke dokuba dokuba dogu dogu dogu dogu dogu dogu dogu dogu e go hap ke ra sa ba ngalo e ngo ma kha ra sa sa ma se ne ba uchin ngobuse ma eske bol sa ne go hak go hap ke ni sab ek ngalo e at belgium ne ba uchin ngobuse ma eske bol sa khabe luka gup ke kan kha chi ko go mai ba khabe ne ko kan am gusen ngap ke de brain na khabe ko we ta luin de brain ni game am gusen ko ngai khabe ko ko we sei

nga ba khone kon kon se ka lo de breni ke ama se so asku sa koru nga khabe iske ne bol sa ball to hand it's going to me na so go is nan qab is go ngwa I khabe nguni et ba kwa I thi spaining hu ro of the qab is go ngu so ab I go thai kai din ma ha tin mas ka ka go di cha khabe ngu go we eat my thi kon kon eske ball sa ka lo si kon kha go na khab ke ni sabit ka lo spaina ne ba utin go bu sa ma eske ball sa ne ke all ma ba ni ra ka khab ke spaina ka lo ga na ka kam se belgium hum as na sit ga ibn go kha go na kha ni ra ka ka yera sa kon kha khab ke sabit ka lo spaina kon kon eske ball sa thi am go se nga khabe hai kha ye thi se wa ka lo im ko tu apke hora ka se netisa season ha ka ruin coming na ha ko apke is nisop a belgium diva ama se tariku ke ngisi ngai an an go sai ra nga tha e nga tha je ke ni nga ba je ke ngai an skiu ga ma sa tariku sai ni diku ke ni sop ira nga igoli khap nga huru e la li khap ti drama se nga lang huru se ti nga ba khone kon kon eske kwa bol sa ka ruin uri eng os kap kap tu ma khun go busen huru eske bol sa ka ru ti ne ba ko kan ti ne kon khap ke ni sop e ka ru ko ti miske e spain na ko gara ha ne ba u ti swaira wa belgium ka ru go jora ka se ma ka na ka khan khan musa ne ba u ti go busia ma eske bol sa ne ka ngani e na kha kap ke ni sop e ka ru belgium ya spain na di misa ka ru ka kha ka ra kha be ne ba ngai ke de braina kha be go busen ko ap ke spain na ne ba ko gara ap ke spain na ko gara ap ke spain na jana ka kam se ni sop e uri kap kap ti go me jana ka belgium hon as ka huru se ne ba u ti go busia ma eske bol sa ne ba go kha ga go kharab ke spain ke ha ba tin hawa ba spain ke hawa ba belgium hum asna eng was kap kap dis tumhe jamali ke neba jamali ke neba jamali ko neba utin go busia mas ke bolsa ne barak na khagab ke jamala khab kam kali khanam khalu jo khab ya khai khai ke bolsa daru em ti kam kali kha khai khai ke ngob ene ba khab ko khab ke spain ati barak na khagab go khab ngaba ngoni ese ei ora ka sep king huru ba lesi ko nara khai ta du ei ko eske gwa ka kha ai gus ke gwa ka kha e gaida gus ai da gus tin je gwa ka kha se ka ro ni si ko tin mi se ge so ap ngas ken san ka ri ku gira e tam ka ri kha ngau kro khalu ka o khabe no ba gwa ta be ro e ta be ka gwa ta be se so ap ai nga ba kon kon eske bolsa gugre lap ko ni ba uchin go busia mawas ke bolsa chi ni ba khol tara apke labortes ko ni ba uchin ba mas ke bolsa nga ba khok apke gubrasi ko ni ba uchia mas ke bolsa all map kasi ne ko khap ke spain na nepke jamala jamali ke nga kharaba nga ru jamali ke nga kharaba khabe sia was ke bolsa ching ni tin nga nga si spain di palding one is up a belgium di palde khunira kon kon si ngadi ha si ni ta wi thai ka ru jamali ke oamra ba kochwab ke ophang uya se ha ba epting harasting epting uisna ko ka ha se ke madira kausin ka ru ngaba kam sia khoib ke kochwab op nga aske bol sa team wa khap ke belju ma khabe ni bang hai kein kong kong aske bol sa tat ka thi ngaba lag na khaga o ipken sab e dagu dugu ba khabe ni bang ngobu sa thuru wa aske bol sa chi ba khok ke chi ba map ke simona simon ko ni ba uchin ngobu sa aske bol sa kubrasi nepke ni sab e ka de la porte ne ko khap ke ni sab e ka de spaina ngudin hum asan lo khab khomen kara ase aip ka konak ba ma chi ko kha olmop basi olmop aske bolsa dekhab ngani e ma aske bolsa nirak trip ke ni sab itna de gugurilla ko ni ba uchin go busia maske bolsa rid rodri dis basi rodri pung aske bolsa rodri tak tuma sen ma ne ba uchia ma aske bolsa nep ke spaina nirak na khap ke spaina ho tara hab de gugurilla ba uris kap kap tisit ngumi akup kan huruk da nep ke spaina ho mai ha ne barak kap ke olmo ba uska gain ma chir barak na khak kap ke sab itna de spaina mali gura din nirak chak kap ke sab ei aisan ei dire sa khabe na barak na khak kap khabe tam kal ka khak khai khai jamali ke ta maro ka kharak tanam khabe ne ba khokarap ke spain ka de khabe ngabang uni se jamali ke ta m khuka kharak tanam ka ru chi je komro tam kali kha ke jamala tun ap ai ra tanam se chi ke hora ka se au ro chi ak kom ka ru ko chi ni mi se ke so ap ai ske ne sa chi ning huru ap a to gup ke hora ka se chak tai ma bena nau ka bi tira au go sen chi igo naba tharabo sang ni ba khabe naba khonin kongkong eske bol sa chi naba jin kongkong eswap ei belgium di balde khon kongkong ese ko chwap ki naba chongchin ngwa ga ru em ho ap ki ngasi kan na gwa kai sin e khon ni tharai ngala khok khon ni daming ga yu ga ngan gu ji gi gwa e ga isin kong sa kom chida ni ya khan dang huru do bara hon ao o ko chwap ki ngai ra spaining nga man huru chi spaining huru ga am gu sing an e tins ke gwal kai sin kamai ge cha ba de anya op ki khwa ra ba ngani pe ngu chi ko ga ngung ko ga kan ka I khwa de gura di pe ni chi khni chi ga gun ba ke sin an gu ne chi aro ma chi ko chop kira ni si ngadi e ball snap karo ne sap ai yama la ngas ki ni si spear na kai se gwal kai sin kai u ga an gu ko gu ge barcelona sti real sin den haung ni ran ha ko ga ge chi ge yang an gu chi ske ne bo so no ba khun ga ai ba wa ko tins ai si gwa ngu se

ngathi si nasbira ngana hora kase ko a hora kase ko a nga qandi nga de kwa nga utaru taru tabi taru taru kwa sei ke a obe kha khokhone de nira ha kha be tami di a apte kwa kri ti ngani di singani a down gene si yang horu kha ti gen ra ne ba sen oi ge tam di si ha kan a tauna ra ma kaune ngoru ti ma sa ko se di si ni a be ne la kong amsra

xa dui ngaba khu qong qong ekos ke bol sa chi tami an ip ke tua ko ba ngami ke adwai ku ichi ne ba khui ke comes to comes rang ai ba sen ngaba khwa qong qong eske bol sa chi huruk ke no khwa tui tui ba chi le sob ai ngaba qong qong ek kas khare se thi spain in khotara eske bol sa dana ka kam se kunan go khane sob ai ne ba rak kha ka ho ne sob ai belgium khum asna khomai asi kam se khui ne khap ngani ba ya khui eske bol sa ka lo chin ba rak khokhen kap ke gugurla ba sis ke bol sa gugurla ko ne ba uchin go busia ma ne ke spain ne gugurla ko ba ma wa eske bol sa ne ba uchin qong qong eske bol sa ne ke rotri ba ne ba uchin kam se kui gugurla ko ne ba tan ske ngau chin am gu se ngau khabe sia ngau u ye ga lui am gu se ko ngau ye khabe ko sia ngau u se chi ige ngaba khone qong qong se kho ap ki kwa kho khone chi gra ai ba sen ne si gra kho ap gra kho khone chi ge ko chwa barang wa ko chwa ap gra wa ko chwa ap gra wa chi ki ngin kho ap ra ka e hora ka se tan di je ko ga sen a khan gi kai khu ba ko haung e chi ki ne swap ai ip ki ngin kho ap ra ka se e ngin kho ap gra ka se chi ko chwa ap gra a ka ru e chi ki ai ba kwa wa chi ne si kwa ka kho ap ngap ki a ta ri di da mi ngap ki a bendres bendres je kwa ka bendres ip ki ne si ba di na si kwa ma e bendres ki ba di na si kwa ma ne swap ai chi ki madira tausen ka ru e thurup ki no khwa toi toi chi bendres ki comes in ap nga kwa ka kochap ke raka se thwa se uga li khana huru a ke khogu ke chung ha ke khogu ke kwa kha ke khogu ye ka khosen huru kwa kha ga ti ni ding huru ga ra na kha sen obe khat mura be khen guna sai na tkra web type

aqonguseyi tike nxa sinawurakazi ke siyecisa sisenxiphina soroshisira ungaseyiswap esikenesa habe nxaba aqonqonga esikebosa esiqaqa nxwaqa haqasa qangu thi nebanqobu siyaqhakhep ke spainer nebaqhokhalab je gugurilaba nebke rotriba nebaqonqonga esikebosa xaba nqobu siyaqhakhep ke nesop e belgium kanghus kanghurua ho a bendresit basi bendresi ungaskebosa qamse khui esiqaqa nxwaqa haqasa qangu habe nebanqobu siqhaba qhakhep ke spainer thi xaba nqobu siyamawa esikebosa nxaba qhokhe thi neba apken sab estimona simone go utine ban mabusia maske bolsa ne ba khokep ke laborteba khone ba khokep ken sabi gubrasi maske bolsa ne ke spain ngao de gubrasi gubrasi abara ko masen ma ma mara spain kan hus ei ngaba utu kam ngali maske bolsa ko kha gona kha ke spain ba ne sab imapken sabi proba a porop ko laba uti maske bolsa team ngaba khwa ngongomesi le baraka khakao tine go hapke spain ke swaira nwa ba ngengwe amra ba ke nwa ra ba khansen ra ba ka tla u bara nwa ba mali gura di tao eng o ska ka di go makhora nga kha go kha se jamali ke ga bale se ja khabe go sia waske ball sa ka duwe khabe se nga ba go nwe tine nga nga se le sop e spain di pal di amka ni sop e belgium di pal di amka ba go jamali ke ra itsa ka o khabe ke nge tla u ya khai tsi je ke se komro ka duwe tsi nga ba khone gongwe se Abahone, Kongkum is it not we? Belgium, I have Kimiraba, come on, guys. Belgium, deep Kimiraba, Trigo, Guago, Ego, Guago, Omes, come on, Kiki Gandra, Missy, Habegan, Little with Tai, Kongobus, Kaiwa, Skip, Balsa, T, Neva Coca, Guinness of A, Spain, Gugur Lapke, Wasaka, Ungranga, Neva Utin, Mobusia, Maeske, Balsa, Nepo Hatin, Tapna, Hapkinis of Italian, Spain, Gigwahaba, Neva Utin, Mobusia, Maeske, Balsa, Spain, Coca, T, Neva Lis of A, Belgium, Hungasaran, Hurusetin, Neva Utin, Kunguske, Balsa, Iskakako, Spain, and Asan, Edis. Ni set now we ngangwas ekwi bolsa ngungsa thi ikha bol ko iske ni set now doing ekwi iske ni sa ni sok ei spaining aroma khabi ngaba ngobusya khokhen iske bolsa team ngaba rak na khak dap ke ni sok ei spaina lo khoba khol kara ha belgium hun asna jamalit basi ni sok ei eng osak dap dis tuma khone ba uting ngobusya ma iske bolsa khabi ni ba ngobusya khai khen thi siang wa ka do thank you kop ke belgium ni sok ei thi ngaba ngobusia anga eske bolsa ngaba khwa ngongo esethi ngakha ngokha ke spain ani ba uthi ngobusia map ke elmo ba ni ba khotara spain ke ni ba kaya rasa ngakha ni ba ngambu se tek kap ke yamala khabe ngaba ngobusia khai wa eske bolsa ngalwe thi ni ba ngobusia khokha ye thi ni ba ngobusia ma eske bolsa ngokara ha spain ke belgium hum as ngang how thi han kalwe kana ka kam sing an sia sing hu di sia kan account ke neskrin e bas dis ngaling a hendung gira ma kau ni ba ning ajang hokke ti dance khop ti apna ni lagna se tamaske es khap ai has ti khasip na ni as uga ni kai ngai geng uni kan haugung nas nang uiga da gon gon le sei swap iske ni sam khabe ngaba gon gon le sei ti okay ge spain account we spain ge khoma ya jem ni sa belgium ge u to ko ba jem a belgium ge ni sang hurus ti hasip nga da ya se ha do mara e team has in isa gwa ngui ba tip game ni swap a spain na swa sa wa sta a kha se spain ge ka swa na wa sti ngadira ke se to ku se ba khu ngu ku se ba khu tu ku se ba khu ngu ku se ba khu di han huru top kara ko kha se na ba kong kong eske bolsa ni ba khol tara ke jamala ni ba u tin am ku se khuim kha ba ni ba dana sa ngop ke ni swap a elmo olmo ba team ngaba ngobusi khaya wa eske bolsa ka duwe ni ba khaba dana sa ngobusi khaya wa ti ni ba khokhe bie ko gurela ba ni ba rasi top ke ni swap a spain na kha be ko hang wa eske bolsa tini au ngai se belgium de kai kwa belgium hun asa khu huris tap tap tis tuma khuni au ngai se luka gupchin ke ora ka se ngap ko kaisa se e khrovela se wa ka ka duwe khrovela se ke ni sop e luka gupchina gwa ka se ora ka se kai se thwa se sorosi se thi kwa han ti han u han hoe han toro han hunu han e ora ka khon umma han wan tap ke luka gupa ka ne chi ngaro ma se gre ta usin ka ruen ko tska go sop e khabin ngaba gon kum eske bolsa khabin ngaba ngune se anut ma ka go di gwa ha chike ya ka khana go start ko go sku ha sop e is nin khara bolsa ngue chi ngai se spain di kai kwa kana ka ngam se belgium hun asa khun ngaba gon kum eske bolsa kam se khuyi ne khap ngani ei ngaba sis ke bolsa direct na khap ke jamala jamali ngwa ske bolsa jamali ne bakta khak dau jamali ne bakta khak ne ba uchin ngwa ska maske bolsa am go se ne ba di cha khabe ne ba khay wa ske bolsa chin ko khap ke belgium dogu dogu ke ne ba uchin ngwa busya kharus ke bolsa dogu dogu ngwa ske bolsa dogu dogu e kai rasta khok dara dogu dogu ko khap ke dogu dogu ba ne ba uchin ka sa kong game

nqanawe Rodrip Tasi Rodrip go to the one nqanwe imaske bolsa negqoha ke Spain a inqwas cup tap this nqoma khunqana ka qamse Belgium ngum astral ngoruse le ba uthi qunqume ske bolsa qoha kona kha thi hograp ke nisab nqanawe nisab ikotribiska nisab e Spain esa aidire sa khabe yamali ke horakase ninga aromasa kaise qominga ngqanawe e tigya qomro nabayike ira qangi khoya cha yamali ke ngayane ngurup ngali tsekotanimi e kanam nae go tsikana nqiye tsasa hi in uru tsasa hi e khoba min ipip kya a khosa di tsekotanimi se game khabe ngaba ngobu sha khaya wa ske ball sa thi this game esa amba ngaba e tsak dab ke Belgium ko a ngoga hi na khabe sia khai nqiye ske ball thi ni a ngai si uairon gungira ma gau uairon gungira ma gau neske Masa, kwese di siya ini kung amti, man aro sang aip di, nguni ap di ngos e go en aip ngay gas aro masa gandwi. Naba kwa kung kung eske bol sa ti, eis kapta, ni kwa kha kuna khap kiri sop eit gandwi Belgiuma. Naba kota la ha, gamsela di chek dao khabe, niba uti ngobu siya mawa eske bol sa. Niba kota la ap kiri sop e Belgiuma ngogo di kang hos e. Ni kwa kha kuna kha, nipke yung kui ba. Yung kui punga eske bol sa ngobu si koap kang huruwa ti. Naba gamsela kui dap kong koap khabe, niba uti ngobu si mekela maam. Mekela go niba uti ngobu ngobu eske bol sa khabe, kwa koap kang huruwa eske bol sa. Nika mga nip e ma eske bol sa, yung kui pla si. Niba kong kung eske ti, ni kwa khap kiri sop eit gandwi, kwa timiske wa raski naam. Nipke ni sop e Belgiuma. Korakasi namchi jan ni wagdam khakan us enupka nikaba khu khokda titalupka khumsen kho titikam ningoi diramip ke de braina ga do se ge madira tausin ka lo chi de braini gira khokhuni e de braini ge gwa khokhuni ka lo chi ran waha uka e chawa ko ge ga lo e de braina ku ke horakasi kaise chau ha se di chiko tani me se ge chi ike ning hru ap nama nga ko da ba di chi me se ge swap na thira goro re e dam di si tam ap je gwa dam ap ki slime back ki gwa dam da re dam di si tam ap je gwa dam ap ki a slime back sail slime back ki gwa dam da re Tiki, Madira, Tausin, Tau, Habe, Kongkong, Goske, Bosa, De Breniki, Wago, Batiki, Obehan, Hurubara, Karadikon, Kongutikaru, Kotimisik, Nakonski, Kumas, Ati, Nebakam Sekuit, and Askan Nokta, Haben, Takai, Tikurla, Basi, Nepke, Spain, and Kotara, Hanis of Abelium, whom asked Tiki, as to say, William, it was his key, Bosa, Nalui, Tikurla, Basi, Nebakongu, and say, Tikokara, Spain, and Ganaga, Damsinis of A, and some Abelium, whom asked Na, Nebauti, and some A, Maeske, Bosa, and Ace, and Edisa, E. sab ep ke guru yamala in takaw ngona ko ngona puro kharu ta ngating ang aba kharang oroli chikota this is so ba iske ne sa khabe ngaba sia ngobuse thaywa iske bol sakta rui chi ngaba khwa ngongong ese khotara hapke ni sab ei khotimis ka spainam spain ni gene ba uting ngobuse ma aske bol sa nepke william gene ba rakna khakta ba william ngo aske bol sa william gene ba uting ngobuse ma khabe khaba ngobuse thaywa iske bol sa ni sab ei belgium kha chi ni ba rak thaip ke ni sab ei khotimis ke sab nga spain na kang hos kang huruwa iske bol sa ta rui chi kho aba huruwa basib ke simurid basi ngaba khokep ke in sab ei kuch misi ke sab khoke tra gubrasi ba ngaba gongku eske bolsa spain ke ne ba ta du haga in dunda ma gau ne ba gongku e chini ko khap ke gu an sab ei gu gu le ba ne ba uti rodri ba ma ne ke spain ga du ngun hum as na se ngaba khokara no khaba ke spain ngun hum as ta ko kha ko na kha ne ba gongku eske bolsa ga sa ko gau ne ko khap ke spain ga ip na ko na rek na khap ke spain ga du ne rek na khap ke gu gu le ba ngas ke bolsa ne ba uti ngu bu sia ma ne ba gongku eske Nadu, Kokara Hapkin is up in the Spain, like Nahak, like Kokara Hati, Asan Edis and Amgusenga, having a white thing, Amgusenga Tianga Gadway, Williams, Amgusenga Tianga Dam, Spain and the Sub A Dam, Belgium Agui, Holo Los, Ya Spain Agam, Belgium Agui, Bye bye. Tirahin kia kharoksina ning umro lita. Seige Spain ane siyak dam

ke pelju ma ku tawdwi sey ke ngadi ra taw sen sen ke khuna ngadi ma sey ke tawdwi hololos e tam toi chi ni sab ai ke ngola hain tu na tamas ke tam hain tu na ra ma kau e luka ku ke ko isran om khaba e sey ke ngadi ra taw sen kubar si ke mi ba kwa kon ko sey sey ke ngadi khuna ra mu sen sey sey ke ngadira mo sen sey kubar sip ke tsina kang kho kang mo sa khono ba khutna kha chi i kha bol sa kwang hurup ke ya kubar sip ya mire to khwa nan huwa ngap ko swap ai chi am ku se ne kho ap ko ngau be kho nu ka ap kro e ni ba kho twap kro ngau be ko god me ngau be tskin that kin kho nu ga o ne bo sa net khabu ti gu gwa me sep ke kubar sip ba i kha bol sa kha sa khu gwa ta kha chi kha nu ra ba se kwa nga chip ke ngani sa dai ta ha se ama se ama se nebol sasin amku se ngui pa sigwa ngui se tigin nesi a tam toi e tam toi di gra tau se neswa pai swaina tam tige ni sa pai belju ma toi ching koap ki hobarang umam ka da gon aip ngada obap ting aip ai gadi e eram sa wan aip na thuk na ke skuse di kwati kom si gi khai e khabi khaus aip ting aip na tskai gaut kini e uren abu bai tare si ko khoip ne ko ip ki hal ma digami o ni kham go se dok ke se ge ni se tu he rak tu bara ma gau disin godang adisi akan adisi korang am disin maling a disi hun a disi khaisang a disi khoisang a adam disi ti iraga go so ap nai ge no khoba ngali ko chi karu sei so ap iski ne sa di chi ko chani mi sei gi khabe go sia was ke paul sa chi ai go as ke gung ra sa chi go se di sia ina tra gung ora so ap ai ngola di sia kan a ngola di si korong a ngola di ngani a gung gung go ske paul sa ngobu se thake ki spaina gung hung ka sa khotara ni ba uchi das kare sin ngobu se ma ske paul sa ha ga di si ngonang a ga di sia kan a ha ga di si korong a ga di si ngani a ngobu se gung gung ske paul sa ha ga di si khaisan a ni ba thai oi ha ga di si question a koro di sikuing a koro di sikam a koro di simonang a koro di sikorang a ngaba khokep ke belchuma na kha gona kha spain ke khaira ba ne ko khap ke ni sop ek na du spain na khabe ang was ke bol sa chi ike ni sop ai hu hai kra na gwa mang aroi hu hai ke gwa mang aroi ga ruim ai ya spain di ke mira ba khamong guys di ko haro ni di ko haro di waro di lami ba chi hu hai ke gwa mang aroi khabe ngaba gong gong ske bol sa hu hai ke na du ya ga ruim au hai rot man gen e khabe ngaba gongku eske bol sak dam sia khuip ke simon ang kha kona khap ke spain ang gaud ing op nga ha ga sak gaung khabe ni bang ngobu se khokha eske bol sak khabe ngaba ha ga wech thara bol skin ngai sim belgium ing time wa belgium ing ngaba khuni gongku se eske thara bol sak gaung lui ngaba khwa gongku se ne go din hom as nga ha ga sak gaung gura gaung ra ga sak gaung lui kwa kha kona khap ke belgium ma ka kharap ke belgium ma khokra apke belgium ma spaining hungas nga apke belgium ma eng was thaba khura khip ke belgium ma nerak nga apke belgium ma spaining hungas nga kayare as amka nebarak thai sap ke spaina kai nerak nga apke belgium ma ka dui khabe ngaba nguni se a chi kharab oskin nga se dogu dogu nga apke nga itba se kwadi dira mi se so ap nga skin isam spaini ko di belgium ko ngeni se tamro ana go atha tsona uga tas nang go translation ai option da dame a se so ap iskin isam hurup ke ak tam toi tui hep ke nai kwa gung be ba khone kon kon ese ke bol sak na de ko chuap ke hunup ai hunuba ams ai to ching no ba ga ru e kon uske kon ma sa ti hu ga chung chka chgo chung ne do ye khai na ba kam se khip ke simon ga de ko ap nga ske bol sak ga sa ga un ko kha kona khap ke sab ai spain na khap thai wa kop ke bel chuma khap thai wa thai wa ke spain na khap thung ga bu se kho khen gao khap u khap ke bel chuma ko kha ap ke bel chuma dogu dogu ne ba u ching bu se ma ske bol sak ga de ai sang ai di san sa spain aro ma bel chum aro ma khap am ko se khai khai chi am ko se khop ke simon ang gaw duim gugurla ama se am gut khai dob ikha khai dob la porti naba kon kon ese nesking e goisa ne sab e belgium aroma thike ne sira dam haina ra kon pe naskrang ai basin ko ro hain ke no khabara ma gaw kon niba kon kon eske bolsa ho kara hab ke spaina kas kari sa kas ko gaw belgium hum kas na ko kha khabe kon wan na ne bolsa belgium ko kho ke eske bolsa ko kha hab ke belgium ma belgium ki kon kha ba ne gra na hab ke belgium ma luka kup ke gai na ragna khaba wa sorostam khabe ngaba nguni ese kaint ma se gwa gai ris khara bos ke ngui ching ngai se uni kar kis ke gwa gai ngui chip ke ni sap ei la porte bang uni kar kis gwa ma ese spe ni kang hura ba duwe tamas ke togu togu ke dimisa e luka ku bose togu togu e ngap ke wa se gwa gai se chi ke a ko tin mis kao ora ka se kumara cha se e kang hura gu ye ngas pe ni diga nga togu togu ka ho ke togu togu ngaba ora ka se ngoma kho wa rasas ngas kara op ta ngaurang asik ngang ta ruin e
se ning aeskin karabosa esa eti de sa luka kubata na ta ka khabe de baluka kubata na sing ngung sini ba ta ke eske bosa ko kha ke spain account da ada tra missing aba hem di ke ko kha de sini ba ta ke eske bosa ka ding e go eske spain aroma khabe go sian wa ha ka iron kun kira ma ka unesi ne ba spain na semi finals kan harus aroma ske ne sa aske ko kha be khep aisa aske ko kha be khep aisa Abagura Karudua Gugra finance Karu. Abagua Karud Bagu Molang Chagan case in Hurugu de Wara Karu. Unegan Hurugu Gossip Spain and Lohobanina Hase. Neng Hong Gang Nagia Gaita. Deslanski Wagesa. Engelandi Wageba. Portugal Wakeba. Hong Gang Arugena. Twin Onsan Hugujig Sihaim. Senegali. Morocco. Egypt. South Africa, Hagin Hunke, Netherlandi, Wange Watwago, Nesikira Hagakutuka Gautung Sain, Nabahu Kesira, Atam Katuka, Unikan Huruba Korak, No Tamka, Unang Machiakan Kesan Hurusin, Kongwe Goske Bols and Darwin, Nesikira Hagahina Gumbi, Naskiran Ibasin Mola Hengira Mag Gundi, Nabakunkumeske Bolsam, Hotara Hapkinis of a Belgium, Belgium Koa Bendres in Basim, Nabahua Gamse Kuyeske Bolsa Estapta, Nabak Taikep Kespain and Darwin. Neba Kokra, Nipke Williamsa, Habe Neba Gunguske Bosa, Neba Utingo Buse Maeske Bosa now, we have Naba Kokana T, Naba Gugeske Bosa T, Naba Akawe Seti, Karabosa and Muniesi, Spain in Kangwa, Hunigargis King Ohagosam, Belgium in Huru of Gomaesi, Vincent Ligin, Hunigargis of Gomai now, and this of a Belgium in Tabahum, this of a captain in Naba Horaka said, Quarose Wagnaesi. Oh my goodness. Oh my goodness, kaise thwase ke rotriba gwaqai captain rotrib ke thwaro se gwaqai up and what u in wan u wan dongu dikin ngari ngaru in ti ngaba khwa gongkum eske bolsa ne ba khotora hapke ni sop a spaina ne ba uting ngobusa gongkum eske bolsa spain in koap basi simoni go ne ba uting ngobusa maske bolsa ti ne kap ngani bai hang wam ti ne si gira tam henguna ma gongku khotora hapke belgium na Hotara han kanaga kamsi spaining hung asna uriska ta de sikumi nepke belchima neng unin thop nga luka ko khabe ngaba ngobusia thai khenes ke bosa is tap tani sap ei spaini khati khaba ngobusia khokhe ke khaba belchima khabe khokhala ke spaina ne ko khap ke spaina nga duim chen ngaba kong kong eske bosa belchima ki dai nalak na khaba nga duim madiot skwa nga daba ten ai bigura nguru khen gao khabe ne ba kong kong eske bosa is tap tani ngaba ngobusia khokke ho aba khabe ngaba ngobusia thai khen khabe ko ngunia sik nga duim In hoap ting umdi khubke si luka kuba ta nagara sasi kwa gaga rui in luka kuba ta nagara sasi kwa gaga chike ngaba kwa ngunia si chike ngaba kuri khoa khoa umdi nang ngwa bosa ta nasa sasi kwa tri gaga chike ngaba kwa ngunia chike ngaba kuri kong kwe si tam heng kong kira magau kwen ngai sen a chin eske freya chakam oe sa drami esi swap eske nesa in kai kwe luka kuba ki uam raba sorosi si kwe si si e masa khun sorop ei hanwan dala si lugo ko pitna ru ngi dogi khai aba khunin kong kong esim a ip ke miraba ngali hain hungo khaisa kwese dc dc going a dc gam a dc ngonang a dc agang a dc korong a kong kong ekoske bolsa go khap ke spain na belgium hun asla mama se dc kwesing am ngaba khokra han ba uching go busia maap ke gugrela ba dam dc agang a dam dc korong a dam dc ngaling a am go se nga khabe khoi ti ngaba khuan kong kong ke ni sop ei ho a bendresa belgium thaba khu dam se khui ais tapta khabe khaba ngo busia khaba ke spain na ip ke miraba mona dc khaisang a mona dc kwesing a haga DC, Hagadi si tuing a, Hagadi si tan a, Hagadi si ngunang a, Hagadi si agang a, Hagadi si korong a, Spain in Kogara aske bolsa, Hagadi si hung a, Hagadi si kweseng a, koro DC tuing a, koro DC tan a, koro DC ngunang a, gua khap ke Spain a, koro DC korong a, gua khap ke Spain a, koro DC hung a, nep ke Spain a, esa khaiwa kop ke Belgium a, hung hain kwe nesi gua gung ua, nguni apting, ai kwas ai dan ingkang asa seike, uning nguni sa gua nguni e gaduim. Uning unis ke gua nguni ngaskira ngai basen Spain ke gua karu semi finals ka sida ke gua karu semi finals ka dida mire se ke ngadira tausen se gandu se ke ngading huru ba gua ma ne te kam west ngan arong ma team ama se kaise go kom e subud ma go ha e khabe go neng khuka ke ikha go ngeng an go ngasa go sisen unsi kaise ngusi an gui
Hayet kuro kocha hong asi swap iskin esa. Seira ye a let gang o sing huruba gwan am gang garuim. Belgium atuiti spanning abatam spanish spanish spanish spanish spanyard.

na ba tam di ju gwa ma chi spaining huruan ki kai se kham huruan na kai se ngasa na uwa se swap ngas ki ne sa chi a koro kurin aira ma koro kurin na gura paus pan sa uwa ne ngura gu ne gu ge oba khatar ko ta ne tes na sina gro ngari history ba tai ro chi profile na tai o no khoba spain ani saura tam khobe tai na nguru ba kurin di khasi ma han huruan ge ni na dira do khoba mire maskara ge sarari wang uding ams ene chi kam we aroma gwa chi chi Freya tika mqwezi. Danas aish ngayi kumosna rami. Disi kwin ngayi rgo suwap ayi. Ida ni taba. Mana tika mqwazi ngangus kose. Dida orara taba khu. Tila gomuske doko ba. Mangus kut kaina kota bada haisa. Nau ngasa munga goro. Marinda khuna kawusen sa. Marinda khuna kongusa. Habe spaini kiko taru. Spain. Tiki ngadira kawusen. Seige kamde. Nisira lesige. Ra khuna khayna kumakona. Hamara kaiva u. Homo ikuthi nqo ukuthi uniqhaka usidaqolo kusika yakhakhana kusithi ayibgene sikuqhawu seyigenqa likwama dichaba khu abalani nqo kusikose enqwesi